0: spots aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
3: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo inom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: Mayo pang petrolyo ni taas pa. Apan ang sweldo? Wag yun, may uminto.
11: Baklarek sana.
12: Exciting!

0: Alright, mga katropa, dura kita 8 minutos ng palabay, si Kalas 8 sa buntag. Excited na pata sa tuang kalang-kalang-kalang unya tatuan, mga katropa, ha? Ako lang yung grip. Actually, ginipang lista na ko karong bag-uno. Ang ba, no? Ato sa talikata, mga katropa, ato ang report. Manukada ni katropa nga Marvin Ibano, mga katropa. Ato ang dalikatan, kini mga katropa, ang kini mga kasikas karon sa tuang palibot labi na kini ato ang mga taga Davao City Police Office. Kay ang PRO 11, I mean, no? Ano na yung 8 focus crimes sa Davao Region? Nag-ubos ko naman pa ang rape cases, dako o gagiosos. Sumala pa sa PRO 11. About ni silang 8 focus crimes sa Davao City. Detalye manukad ni katropang Marvin Ibano. Live report.
1: Nakatala karon ang Police Regional Office 11 og dakong pag-ubos sa 8 focus crimes sa tibuok Davao Region ning tuiga. Sumala ni PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey sa lima ka mga probinsya ug usa ka syudad ning rehiyon nga naglangkob sa tibuok rehiyon nag-ubos matud pa og anaa sa 141 ang mga natalag insidente o naa kini sa 20.22% nga decrease. Naguna sa natalaan og dakong pag-ubos mao ang physical injury nga nios-os kini og 33%, gisundan sa kasong rape nga nag-ubos og 32% ug kasong murder nga dunay 17% decrease. Kung basihan matud pa usab sa ihap sa insidente, ang kasong rape mao yan naguna sa dunay taas ang giubos nga aduna kini natalang decrease sa 69 cases, mga katropa. Kung asa sa pikasbahin, nagtaas ang kaso sa robbery ug motorcycle carnapping. Ug sumala ni Major De La Rey, ang pag-ubos sa 8 focus crimes nagpamatud-matud pa kini sa epektibong kampanya sa kapulisan batok kriminalidad, inubanan kana sa kooperasyon sa matag LGUs, mga barangay ug sa komunidad. Gipasaligsab sa PRO 11 ubos sa pagdumala ni Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete nga pabiling gipakusgan ining kampanya sa pagpakaylap ilabi na partikular ni ining public safety and security awareness ngadto sa komunidad, ilabi na usab ang pagpahigayon og seminars ngadto sa mga tulungaan labot ining anti-bastos law og anti-gender-based violence sa pagkapacitate sa publiko labi na sa mga estudyante sa mga angayang buhaton niini kung makasinati sa mga pagpangabuso. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News. Live report.
0: Ayon pa nga balita, mga katropa, sa tuang sister station, ang XFM Bukidnon. Umanukad sa tuang katropa sa XFM Bukidnon, lalaki gipusil sa liog, hastang pataya yun, mga katropa. Detalye manukad ni katropa ang Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
3: Patay ang usa ka lalaki human kini gipusil sa iyang kainom dito sa Purok Sais, Barangay Panganan, Kitaw-Taw, Bukidnon nitong Martes sa gabi, Hunyo 23, 2026. Ang biktima na ilang si alias Ronron, 31 anyos, samtang ang suspect na ilang si alias Cardo, 32 anyos. Base sa report, nag-inom ang biktima kauban sila alias Aljon ug ang suspetsyado. Sa balay mismo sa biktima, mga alas 5 sa hapon, pag-abot sa alas 9 dias sa gabi, nagkaaway ug nagkainitay ang biktima ug ang suspetsyado. Aron dili na mudako pa ang kasamok, nibiya ang suspek kauban ang iyang kauban. Pipila ka minuto ang ilabay na namilit ang biktima sa iyang asawa aron maadto sa barangay proper kay adunay bisitahon. Apan samtang naglakaw sa iyang naandan nga dalan, giatngan kini sa suspek ug gipusil tumong sa liog gamit ang homemade shotgun. Human sa itabo, daling gidala sa mga opisyal sa barangay ang biktima ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa San Fernando, Bukidnon. Apan gideklara kini nga dead on arrival sa attending physician, samtang ang suspek ni Kias paingon sa Bukirong Bayan sa Barangay Panganan. Sa pagkakaroon, nagpahigayon na og hot pursuit og jugnet operations ang Kitaw-Taw PNP, kauban ng Philippine Army og Bagani Force, aron madakpan ang suspek. Mga katropa, para dili mas stress og dali kapuyon, mag-premium D3 softgel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o sa important nutrient alang sa overall health, muhatag kini og kalig-on sa mga kaunuran og kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
0: Dunay seguridad sa mga eskwelahan dito ni sa Surigao del Sur, mga katropa. Gipahugtan ko naman pa human sa mga insidente dito sa Cavite o gaingon man sa Tacloban. Ang report manukad ni katropang Alex o Ale Vicente.
2: XFM Report.
4: Gipaligun pa og maayo sa Surigao del Sur Police Provincial Office ang ilang mga lakang sa seguridad aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo og mga ginikanan kinihuman sa mga na-record nga bag-ong insidente sa seguridad nga nahitabo dito sa Cavite og Tacloban. Ubos sa direktang pagdumala ni Police Colonel Jeffrey Lawrence D. Mauricio, ang Provincial Director sa Surigao del Sur PPO, gimanduan ang tanang police personnel sa probinsya sa pagdugang sa ilang presensya og sa pagpatuman og mas subsob nga preventive patrol sa gawas og palibot sa mga eskwelahan. Gawas sa pagpakatag sa mga pulis, gihimo usab karon ang security assessment sa mga campus. Nakigkoordinar na usab ang kapulisan ngadto sa mga opisyal sa eskwelahan, lokal nga panggamhanan og mga grupo sa ginikanan aron mapalig-on ang proteksyon sa mga kabatanunan batok sa bisan unsang hulga. Sumala sa pamahayag sa kapulisan, kini nga lakang subay sa hugot nga direktiba ni PNP Chief Police General Jose Milincio C. Nartates Jr. nga nagmando sa pagmintinar sa malinawon, hapsay o luwas nga palibot alang sa mga magtutungha. Gipasalig usab sa Surigao del Sur PPO ngadto sa publiko nga dili sila mulurang sa pagpanalipod sa tanang Surigao noon o sa pagsiguro sa pagpabiling layo sa peligro ang mga institusyon sa edukasyon sa tibuok lalawigan. Katropa aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: XFM Report.
0: Alright, doon na kita 14 minutos na paglabay sa alas 8 sa buntag, mga katropa, makadyot no, kay kining kalaki karon mga katropa, ni nga to ang impeachment nga giingong init karong bulan sa Hulyo mga katropa, kay sugda na kining impeachment trial kang VP Inday Sara Duterte Carpio. Ano man nga diha pa ganit sa markings mga katropa, daghan na magkaayo kana ganing nga naglalis. Ang ato mga prosecutors mga katropa gikan sa Kongreso, nagsalig naman lang sila ang private lawyer. Ang ilang pagpanghambog mga katropa nga dili basta-basta kung naman torpe ng mga abogado, pero karon nagsalig ko ka ng mga private lawyer para makaaginod o makatrabaho.
5: Bullseye!
0: Bullseye!
5: Igasto! Bullseye! Bullseye!
0: Unang-una, ilang ipasigarbong mga katropa ang kidnapper ng ilang witness. Ikaduha, ilang ipasigarbong nga si Trillanes na po ilang witness mga katropa nga sila gingon nga, tapos na ang mga Duterte!
1: Pinawa!
0: Damay. Sige mo ka na ganing pang-harvest o ka na ganing mangga na walay bunga. Pero karong bago mga katropa, kita mo anang dagway, anang sheriff mga katropa ang ikikulatan ni Inday panahon na itong demolition diri sa may Agdaw. Gipakita na po na mga katropa nga makonsensya na makuha na.
1: Pinawa!
0: Ano man? Ako na may gatungkaan ni Inday asan tago ng pulisa, aga ng sheriff pa. Kanang nasa likod mga tropa, Brad na ako na, si Kabunte. Nastunga, badibadi na ni Inday mga katropa. PO2 pa na siya kanya do, no? Kanang ranguhan na. Ako naman siya, kanang official naman. Si Kabunte. Kanang nastunga, no? Kanang tunga-tunga. I-focus po ko na engineer. Kining... kanang grupo na mo na nga kanang okasyon na sila eh. Oh, kana. Oo. Tindog. Mura man ni silag nayo. Mura man ni ako ang kauban. Mura man ni ang kauban tropa o kanang announcer mga katropa yung si Kuan, Rose, may buntag na ba si Rose? Andugay ni tanawon ako ni mura nag si Rose nagnayo kwara kemedya lang ha kay ang iarabang anak mura man ni official sa Santa Ana Police Station karon.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Kuya na mo na. Nasa Agila mga katropa, may buntag. Nadugay na kung tanaw ng sheriff, mura may nagsros lagnayo.
1: Pinawa!
0: Nga nung ipakita na si sheriff mga katropa, tungod kay maokono matod pa kinikaroon ang ilahang vital witness against nga tukang Inday. Eh gusto nila i-establish mga katropa nga si Inday mga katropa bayolente. Ha? Bayolente si Inday manumbagod. Ah. Inana si Inday mangulata.
1: Pinawa.
0: Talaga ni kan mangulatan na kaysa mo patay na. Inani ni, kumbaga gusto man jud nila mga tropa nga pukawon ni nga panghitabo ba. Way back 2011, we won't forget ang mga tropa. Tungod kay pati ako naharas anang panahon ay. Sa amuang kining dating kauban na namo sa sibihanan sa Manila.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Nga gitawagan ko kadlang dako mga katropa, katropa sila si Il Chico katong isa ka announcer babae may anchor woman o ganang the time ilang programa to kadlang to dako ha? Tinawagan ba naman tayo at saka gusto nila makakuha ng detalye patungkol sa baha. Sabi ko, baka hindi ako makapag-report sa inyo kasi biktima din po ako. Anong sabi nila? Eh, mas maganda nga yan. Andyan ka eh.
5: Bullseye! Bullseye!
0: So, 2011, mga tropa, tagaliog ng amuang tubig na sinatian diyan, mga tropa, sa may Diwata, Bangkal, Central Park, mga tropa, ni ngatong Dagpan sa Davao. Nga kasagaran nga mabahaan ano that time, ang kadtong NHA niabot ang baha mga tropa gikan sa Pangi and dunay 30 kapin ka mga individual apil ang bata mga tropa ang namatay tungod sa baha.
5: Bullseye! Bullseye!
0: So niyan ang panahon na mga tropa mayor si Inday Duterte Carpio. Inday Sara. Karon kay nag-apod-apod in town o hinabang pag-atender si Inday Sara Duterte mga katropa nga to sa Pangi kay 30 ka mga tao rito namatay, napay nga angol sa NHA, napay mga namising mga tropa, naghatag siya o kanang kanaganing mga pagkaon dito para lang yun nga makapa-ease sa pain. Yan to mga nabahaan mga tropa, ultimo gani kami, biktima mga katropa nga media, pero trabaho man ta mga katropa, di bisa pag biktima may kanyad to, padayon ta sa to ang trabaho.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Mga manatong calling mga katropa, agoy kay si Kuya Lao paman, inspector pa na tayo mga katropa sa Santa Ana Police Station, siya man ang kining COP, Chief of Police sa Santa Ana, na may demolition mga katropa nga gi-implement din na sa Agdao. Siyempre manawagan o tabang sa mayor. Asa mami ani karon paghuman ani mayor?
5: Bullseye! Bullseye!
0: Nga si mayor mga katropa nga nag-attender pa na time sa kining mga tao nga nabahaan, niya po'y mag-implement sa demolition mga katropa nga hilabihan gubot na kay mga armado rabang narito.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Doon na mga surit-surit, doon na pa mga Indian pana, doon na mga molotong bomb.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Ang daw ko na mga katropa. Di ko basta-basta musulod diyan mga tao, diyan patinaghana, diyan mga maro.
5: Bullseye!
0: Makipatay, makipatay para din lang yun ma-demolish ang ilang lugar mga katropa. So gusto ni Inday nga mag-istorya sa ta. Wala si Inday ni Ingon nga sayop ang demolition kay doon na may court order. Mugani na i-sheriff mga katropa, gumikan kay ang sheriff, gisugor po sa korte na implement mga katropa. Ang giingon ni Inday, hold on mo na, intayin mo na ako. Kakausapin ko muna yang mga may Indian pana dyan para wala tayong gulo. Gulong-gulo na nga tayo, naghatag pagani ta diri og mga hinabang, niya po ka, imo pong iatol ang demolition nga naata sa problema. Ikaw mayor mga katropa, nag-attender kag problema niya, tapos na po'y lain pa po nga problema imong atubangan.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Ako the time, nag-report ko mga katropa sa demolition team, namo, a demolition mga katropa nga nahitabo, nami team na sa reporter, na sa Pangi, nagtubaganay may ato mga katropa o unsay sitwasyon din na sa Pangi, unsay sitwasyon din karon sa Agdao. Si Inday Sara gi-interview sa mga reporter, ma'am, nanawagan og tabang ang kanilang mga demolisyonon, asa daw sila pag umani ini, unya na ay nagtip sa tuwa ma'am nga mga armado ang demolisyon, unya basignaan na po'y magpatay dito bisan pag demolition team mapatay, still taga-Davao lang gyapon na mga katropa, pulis ang mapatay, still taga-Davao lang gyapon na, or mapatay baka ang katong pagka-demolisyon o patay na po ng isgutan. Nagani, nag-attender sa mga nabitima sa mga patay, mga katropa, at the time, nga gibahaan ta.
5: Bullseye! Bullseye!
0: What would you expect, mga katropa, sa usa ka mayor, malipay anang mga panghitabo, ha? Gi-interview na ako mga katropa si Sheriff. No, ingon ko, Sheriff, may message po si Inday. Sabi ni Inday, baka daw makaintay ka raw, eh wag mo munang i-implement, hintayin mo na daw siya. Ang word is hintayin. Antayin. Wala siya ningon nga ayaw, kundili antayin mo muna ako. Pupunta ako diyan. Hold on muna. Karon mga katropa kay nabayaran na po siguro ning demolition team. Di po siguro mabayaran si Sheriff mga tropa ag full sa mga negosyanteng incheck mga katropa nga nagpa-demolish.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Gi-implement! So kay gi-implement, gisulod mga katropa, binatuay diri, binatuay dito, unsay gihimo nako mga katropa ni pasilong ko nga to sa kining usa ka atop nga to sa tindahan nga ang among buko-buko mga katropa makita pero among ulo among gisiguro karon nga dili in town ni maigo sa mga bato.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Buto ang molotov bomb diri sa kilid mga katropa, may gani wala na igo the time kay duna ra batoy mga tingga mga katropa nga mga hait.
5: Bullseye!
0: Gitagugot na. Ang pulis, mga katropa, sa Santa Ana Police Station, katapad na ako, mga katropa, na inihadyong mga katropa ngadto sa amuang kiliran. O nakita dyan na ako nga ang lobot sa pulis na igo sa Indian Pana.
1: Pinawa!
0: Ningon ko, sir, naisako sa imuhang paa, sir, lubot sa, ubos sa lubot, mga katropa. Ba? Nagtuwad naming pareho sa pulis. Nagtapad mi sa pulis, nagtuwad mi dito, mga katropa, sa tindahan, nagisoksok na mo among ulo, kay grabing binatuay, mga katropa. Oh. Wala may kabalog asa dapit na itong mga batuwa basta free for all na. Mabot lagi kayo agdaw ko na. Karon ang nitabo mga tropa katapan ako si sir. Ingo sir, lalagi ka ng murag sako sa imong konser, sa imong lubot sir. Yang hikap mga tropa, pag hikap niya mga tropa, Indian panay siya. Agay! Dito pa yung taon ni Agay.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Ako po dito tayong nag-live ko mga tropa. Pwerteng iguwa ka rin sa ito ang kuandre. Namina man po niya dito si Indesara mga tropa nga padulong pa sa agdaw. Pwerteng isapot na.
5: Bullseye!
0: Gisabot na. Pag-abot ni Inday Sara dito mga tropa, ningon din si Brad Kabunti. Kana naka-brown diyan? Ah, sugat mamiana. Kana si Kunsyal na mga tropa, pwerestoran ni Panaw na. Ang ganda nakaputi mga tropa. Kung kauban niya nagapod-apod. Kana naka-brown si Brad Kabunti na. Ningon siya sa kuwa, Brad, gipangita ni Miro si Sheriff. Oh, ingo Brad, si Sheriff, tuwa dito sa kanang budiga riyan, tago riyan. Dito na ako na siya interview. Tuwa siya dito, tago sa budiga. Ilang yan tuwan mga katropa. Nang isa diha ka si issue, ako ang bilas. Ngayon ko ay kapilapil diha kay civilian ka. Ay pag-gunit-gunit ni Sheriff, kaya basing mapriso ka. Ang inan ba, kaya nga naman, Sheriff ko nagi, sugo ko na sa korte mga katropa. And only mayor can do unsa manggaling mga katropa kung sa iyang buhaton. And we never expected nga mga katropa, we never expect mga katropa nga mautoy may tabok ni Inda iyang gikulata.
5: Bullseye!
0: Basta lagi mga katropa, lagpot akong cellphone na anay, kanang panahon na. Lagpot akong cellphone kay ganang nasa likod mo ko ni Inday. O niya mga katropa, ang paggunit ni Kabunti nga to sa abagaan ng Sheriff mga katropa, basta city-city lagi. City-city na.
5: Bullseye!
0: Ang pangutana, capable na ba karon nga himuon siyang witness sa impeachment trial? Ha? Kay mao man ay giingon ni Lela de Lima, meron na kaming vital witness. Ito surprise sana namin. At saka ito na ngayon, sasabihin na po namin. Yung Sheriff! Anong ibig sabihon yan?
5: Bullseye!
0: Anong gusto niyong ipalabasin? Ang gusto din niya mga katropa ngay pagawas niya karon nga si Inday Sara Duterte mga katropa dunay attitude. Napaka violente. If you try to trace the story back then mga katropa, dili pagkabayolente ang nahitabo kay ang nahitabo mga katropa wala mituman si Sheriff sa hangyo ni Inday nga hulaton siya nagkagubot na noon doon na nay pulis nga naigo sa Indian Pana doon na nay na ospital doon nay na Buklan that time mga katropa nga unta mapugnan as a mayor peace and order dapat ang imong unahon og peaceful demolition.
5: Bullseye!
0: Dili ng cruelty sa demolition nga makaad hinoon og problem And what comes next after that? Ng mga katropa, maproblema na po na. Karon ang Davao City, anak, karon kinsay mo bayad sa ospital? Kinsay mo tabang sa mga nasamdan? Ang naggasto sa pulis, mga katropa, ang naigos sa lubot, mga katropa, nga naa dito ang uhay, mga katropa, sa Indian pana. Salamat talayo ko ni Lord, mga katropa, nga wad yung taon ta, nabukli at to the time, nga pwerte good, di na ko kahibalog, muhangad ba ko, ani basa nagtaliko, dalang ko ito mga katropa, basa akong gisiguro akong ulo, nga di maigo sa bato. Salamat talang ko Lord, nga ang kantong Indian pana, di tipas sa lubot sa pulis. Ha? Ang sama po itong pulisa po nga gadaladala, matatog sa gang, utaming iyan na minuong pong gihabol. Nagtuwad. Tweety, ego ah. Unay rason, mga katropa. Kung bayolente ang ilang i-establish, niadto ba si Inday nga walay nahitabo o niya nangalit o panumbag? Kung bayolente ang ilang gini-establish, mga katropa, naabot ba sa punto, mga katropa, nga si Inday nagbagtas-bagtas sa kalsada dili sa Davao City, mga katropa, o nangulata lag walay rason? Or panicking na karon ang prosecutor, mga katropa, sa nahitabo nga wa gyud sila'y mabitbit. Kung dili kidnapper nga witness, ni apoy aw-aw nga trillanes mo ilang witness, karon na po si sheriff na surprise tinuod ta. Ingon po nga, may surprise talaga kami. Eh, na surprise yun ta.
1: Pinawa!
5: Sheriff! Bullseye! Bullseye!
0: Sheriff! Di ba nagpasalamat ka nga gikulata ka ni Inday?
5: Bullseye!
0: Ano man?
5: Bullseye!
0: Na-promote biya ka, human ka gikulata. Na-promote mo na mga katropa, human gikulata. Oh, asa naman siya karon? Na-assign na siya nga to sa Korte Suprema.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Sa una, dirila sa tuwa sa Davao City RTC, karon gi-assign sa Korte Suprema, mga katropa, di-promoted siya. O sa may trabaho dito, sheriff niya pon.
5: Bullseye!
0: Ay, nako, people, mga my friends. Buhay talaga, murag life. Bubalik ta, mga katropa, sa tuwa nga pagbalik, atong isigutan ni mga katropa ning productivity bonus, ha? Moni ang gikahinaman sa matag empleyado, sa matag LGU, mga katropa. Doon na tayo, oy Elmer Cruz, Kabilya, may buntag, Elizabeth Gloria, may buntag. O niya, mga katropa, mag-raffle ta. Raffle!
5: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katropa, kaya ito ang raffle, mga katropa. Kaya ito, karoon nga mga staycation, karoon tayo, daghan ng mga pangalan, tayo nagabalik-balik ng uwan ng pangalan, kay gusto sila makadaog. O katong mga nakadaog o kape, mga katropa, i-claim na yung kape dari, kaya nga hurutan na yung kape dari, wapan ninyo na-claim, amun na lang nagipang inom. O ang katong mga nakadaog, mga katropa, sa staycation nala, sige, kay init na karong bulan sa Hulyo, magpabugnaw na po kita. Balik ta mga katropa sa tuwa nga pagbalik at tuwang isgutan kini mga katropa ang productivity bonus ha nabakat ay madawat diri karon sa tuwa sa dakbayan ug ngano sa matag LGU mo ni ilang ginahulat mga katropa nga maka add on sila ha mga bonuses matag Disyembre.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Oras alas 8:30.
6: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahang gugma nga maduggan gyud ka.
7: Reset. Aw.
8: Ka Clarex sana.
9: Exciting.
10: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while consuming

0: Tanduay, First Five Tour. And syempre, brought to us also by 89.1 XFM Davao Katropa. Sa mga nakadaog, mga katropa, ako ni panawagan, nga i-claim na ninyo kini, karong adlaw, lasot sa magsugod, o sugod na tag-dawat mga katropa, o hatag o kini mga winners, no? Ang to ni sa unyang udto, launa mga katropa, ha? Kadida Manibog, Lovely Kundo, Alex Kabuhayan, Charlene Amora, Romel Bornia, Crisel Rodriguez, Jake Bryan, Noe Pipito, John Ray Sukita, Agaton Gonzalez, John Patrick Navarro, Jing Pigarido, Romilita Bacaro, Jules Dandoy, Glenn Rintoy, Nino Darwin Padillo, and number 0946211659, kinsa man eh, no? Wala na butang ang pangalan, daog na ba ni gikan sa kuha? Michael Lapuha, Juliana Uwano, Rex Ordinisa, Aluven M. Aligalan, Robert Lucido, Brian Nabiru, Jason Maningo, JC Lampitok and Ruel, and Sam Villanueva. Yan. Wala lagi to diri itong tagapangi na nagadaog, no, itong itawag sa kuha diri. John Ray Sukita, another is John Ray Sukita. Ang katong nakadaog sa katong diri sa may Barangay 76A. Ningon siya nga nakadaog naman ko din, ha. Ihatag na to sa lain po siguro. Ha? All right. I-claim niya mga katropa karong adlawa kutobta alauna. Kaya kung di mo mag-claim, lain na ang mutanaw ani. Lain na mo gamit ani. Mga katropa, makadyot, mga katropa, ha, before ta mag-adto sa unahan, naalang ko'y gusto nga ipaabot diha kaninyo, mga katropa, nga impormasyon, karong adlawa man di ay ang ika-37th anniversary sa Rano Massacre. Rano Massacre. Ang Rano Massacre, mga katropa, moni luoy sa mga taga-UCCP. United Church of Christ in the Philippines sa Digo City, mga katropa. Nga ultimo bata, gipang patay, gipang lungguan, pag-ulo, mga katropa, sa mga Satanas! Bullseye! Bullseye! Ang ubang nga mga nag-leader ani mga katropa, do nahimo sila nga nagbalik loob kuno, dili man na pagbalik loob, nagbalhin lang og loob, mga katropa, dito sa White Committee. Ang uban, anak, karong mga katropa, nahimo pang congressman. Bullseye! Bullseye! Nahimong na-wanted na po, mga katropa, ka namit-mit na po mga bata nga pang rekruton. Mga tampalasan mong dagko. Bullseye! Bullseye! Ay, nako. Mabot na gyapon ng panahon, mga katropa, nga anihon lang gyapon na ninyo na inyo ang gipanghimo. Sa limang kaultimo mga bata, mga katropa, kuan? Kiniganing gipang patay. Oo. Dili ta mga katropa be. Unya na nang patay mga tabo kay kani nga patay kay murag malipayon ta dapat. Gernis sa baron. Productivity bonus mga katropa kay kahinaman kini sa matag empleyado sa matag LGU. Kabalo ka diri sa Dakpen sa Davao no natay nadawat nga reward o award mga katropa. May kalabutan aning kini nga good financial housekeeping. Kini di ay ako nahibalaan ng good financial housekeeping, mga katropa. Maayo kayo sa report na to, no? Kang, sa interview na to kang Kunsyal Danny Deng Hirang, unsa ka importante ang good financial housekeeping sa usaka LGU, nga nung 15 years in a row natadri sa ato sa Dakbayan sa Davao, mga katropa, nakuha na to ni. No, kay maayo ang report na to dito, transparent kita, and then in toto 00 gyud mga katropa nakita na to nga gipa-implement gyud ang dapat nga mapa-implement labi na sa paggasto sa panalapi, sakto sibo ang paggasto sa atong panalapi, and the DILG and then also pa mga atong agencies sa atong government naghatag din na mga katropa og kining award, no, sa good financial housekeeping na to award, mga katropa, good governance, no, award, good financial housekeeping award. Okay, di ay nahibal-an na to mga katropa nga malipay ani ang ato ang mga empleyado kay every December dinhi diay ibasi ang productivity bonus.
1: Bullseye.
0: Karon mao pod ni ang gikalipay mga katropa sa Davao del Norte.
1: Bullseye.
0: Pero ang Davao de Oro mga katropa nag-uol. Nag-uol ang Davao de Oro. Ngano man? Wala sila maapil mga katropa aning good financial housekeeping. Karon gihimo nilang pamulitika. tempa niingon mga katropa si Raul Mabanglo diha mga katropa og si ang governor din sa Davao de Oro. Itong record dito kasi ana man siya musulti mga katropa. Hindi pa man ito sa akin. Kay Dorote Gonzaga pareto nga agi mga katropa. Kay last year sa pag-transition nila mga katropa, medyo duha ka bulan una siya nakalingkod mga katropa ang katong previous ng mga months, mo'y gikuhaan og record kay 2025 pa man to.
1: Bullseye.
0: Karon ang kaguol nila karon mga katropa, bahala nagkinsa ng agi diha. Sigurado ta nga wa gyoy productivity bonus ang mga empleyado. Kaluoy. Yun sa manito ni Dorothy Gonzaga pag bitbit ka ni Addo. Sa mga remaining number of years, mga katropa, nagbinulay og na rin siguro.
1: Bullseye.
0: Nga consistent na ba na? Panahon pa ni, kuan, ni Tyrone Uy? Consistent na ba mga katropa ang kining na Davao de Oro nga maoy pinakadako kay pinakadato sa talan ng mga probinsya? Davao de Oro.
1: Bullseye.
0: O niya, nakuha nila ang good financial housekeeping. Davao de Oro.
1: Bullseye.
0: Niya panahon ni Dorothy Gonzaga, mga tropa, yung gipahid ganito kang Raul Mabanglo. Ni Ingo, just Raul Mabanglo, hindi ba man akin yan? Naibog sila sa dakbayan sa Davao ang mga empleyado. Kaya ingon sila, mga amigo raman sila. May pamodin ha, kay na naka-award mo, sigurado na yun ang bonus, productivity bonus, karong Disyembre.
1: Bullseye!
0: Gawa sa local o LGU bonus, mga katropa, dun na productivity bonus karong bulan sa Disyembre.
1: Bullseye!
0: National na siya. Sa interview na to sa Bullseye kagahapon, gi-confirm na ni Councilor Dari Denghira nga na ay madawat. And the middle of this year, mga katropa, nadawat na nila ang katong kaniadto, mga katropa, ng productivity bonus. Diba?
1: Bullseye!
0: Ano lang na, pampalit o binload, mga katropa. And garbo nila sa usa ka LGU. O na nga, kaniadto magong panahon diha ni Dorothy Gonzaga, nanubra magong mga katropa ng ila, hangganing pangpamulitika din, ha?
1: Bullseye!
0: Ang Davao, Occidental, kita kahibalo o gunsay dagan ito mga tropa, no, naana naman sila wala na apil sa productivity bonus. Ang Davao Oriental, naapagyapon sila ay good financial housekeeping mga tropa, ang award mga tropa, though now you see, now you don't, pero at least naa. Ang Davao de Oro lang karo mga tropa, ang medyo nawala. Ngayon lang ipasangil na ito kang Raul Mabanglo. Niyang sa Raul Mabanglo, dili po muna akong agi, gikuha nila ang agi po muna ni Dorothy Gonzaga na unsa demo.
1: Bullseye!
0: Karon panahon na, kung wala lagya po na, mabaso na ninyo si Raul Mabanglo. Pero sa karon, mga katropa, nakagawas pa si Raul Mabanglo, kay agi pa man yung mga katropa ni Dorothy Gonzaga.
1: Bullseye!
0: Tarong mo di ay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: May pwede rin na lang tayo mga katropa sa tuang raffle. Asa naman to, Jer? Naraday. Kuwan sa nako. Anong ipadapli? Magrapo na lang tayo mga katropa. Ay, kailas 8:46 na mga katropa. Attention to Bulacan, okay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: May buntag dito mga katropa kang Joseph Lumarda, Karina TCL o Elmer Cruz Cabillo, Elizabeth Himpisao Gloria and Martin Navarez Mangiran, PJ Dimera, Ronel Piho and Rich Palacios and Ginaline Arcio Amaro, Tristan Wyatt Gulay, Lemore Enrobe, Romilita Bacaro, and Lovely Con Lucirnas, Jim Pigredo, Angel Comanda, and Alan Cañete, Randy Archaga, Santisas, Joseph Rosada, Karina TCL, Alister Gonzaga, Joseph Rosada, I mean, napod, no? Ningski Ventura, Rinaldo Dizon, Doy Orminita, o guban pa mga tropa, ngayon at mabasa kay nahurot na mga tropa, o nasangko na. Ayong abuntag na lamang natong tanong ng Kuras People, mga my friends! Una nato karon mga katropa ng Raffle. Close up gamay na ang engineer kay para makita mga katropa ng ato ang mga winners karon, no? Gamay-gamay mo guni, ako ang isulod ato ang kumagko, ha? Ato aning kuhaon ipiton mga katropa ang isa. Alang sa staycation sa tuas sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. New Year's Peak Mountain Resort. Ato ang hatagan og pagtagad ani ana kung kamot. Ayan, Ray Rinaldo Dizon, no? Ray Dizon, nabasa na ko ni bago lang. Rinaldo Dizon, tanan ako mga katropa be. Nag-share gyud siya, no? Atong palakpakan. Palakpakan. Napatay isa ka raffle mga katropa, entry na to karon hatagan atong pagtagad. Ako sa ni safety na kay para dili ingon og magbalik-balik. Sa staycation mga katropa niya, staycation mga katropa alang sa New Year's Peak Mountain Resort. Ikaduha na to mga katropa. Ato ning ukbon din pa. Mary Ann Martilino. Mary Ann Martilino. Okay, ikaw karon ang idaog diri karon mga katropa. Duha na, ha? Dizon, Ray og Mary Ann Martilino, staycation mga katropa dina sa New Year's Peak. Kini kape. Kay moabot atong kape sunod semana mga katropa sa Santon Plaza Coffee Mix mga katropa. Duha tay upat ka winner lamang gyapon sa atong kape mga katropa. Kape na ni mga katropa atong tagano bagtagad. Join in check man ng isa. Angel Lopez Roma Santa. Oy, kaila ko ani ba, no? Angel Lopez Roma Santa. Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Kuan siya, dati na mo ning technician ata sa ABS-CBN. Karon mga katropa retired na, no? Okay. Ikaduhang kape mga katropa, Arnold Altivo. Arnold Altivo, bahala ka niyag mag-anhi ka din sa Davao City. Kaya murang naka sa Santa Cruz, sa Kuan, Agusan. Okay. Dirita mga katropa, sa lain pa po na to nga kape. Ikatbilan to, duha. Ikatulo nga kape mga katropa. Sige na ni kadaog ni Jeng Pigarido. Basta na sige share. No? Sige na share, sige like, sige share mga katropa. Magkadaog yun. No? And another napo na to nga winner sa kape mga katropa. 1, 2, 3. Oh, yeah. Last winner. Okay. Angel Cumania. Kape Santon Plus Coffee Mix mga katropa. All right, no? So ato na ni karon. Kinabalik na po na. Balik na kunduha ang upat wala. Ayan, na-record ba to engineer? Na-record tong duha? Imot na pugko. Balik na po na kung duha ang upat dire wala. Ang sophistication to mga katropa og ang winner sa kape. Maraga ako na dumduman ang nabalik na ko ang duha mga katropa si Mary Ann Martilino o Gary Dizon mga katropa ang didaog as winner sa kining staycation sa New Year's Peak. Nabilin diri ang upat mga katropa, si Mary Ann Angel Cumania and also si Jing Pigarido, kape niya kape Arnold Altivo og ingon man si Angel Lopez Roma Santa mga katropa. Alright, ang mga winners po nato mga katropa sa Tanduay First Five. I-claim na ninyo mga katropa ang inyo hapon ng mga nadag-an na dire mga katropa kay ang ticket available kini i-claim alas 8 ngadto sa alauna sa hapon. So, una mo mag-adto sa Crocodile Park, pwede po mo hapit dire mga katropa. Kaya kung di ninyo ni makuha mga katropa, gamiton kini sa mga sigbin. Wa na matay oras, dunay oras sa bandin ato, dunay panahon na pwede na mag-igo. Happy Friday na lang natong tanan, lampurnas people, mga my friends, mga katropa. O ga, syempre, Lunes pohon! Doon na mga issue for issue, trabaho lang, walang personalan, mga katropa, itong hatagan ng pagdagat. O ga, syempre, mga balita, ang impormasyon nga ito ang pag-asawahan tungkol kay importante man ang mga balita. Anong paspas sa komisorya? Ikaw ay absent o kanangan panuhot. Nagpangamay na. Sa ngalan sa ito ang kredibo kang puwersa sa news and the current affairs, 6FM Network Philippines. Sa ngalan sa ito ang sparring partner sa Master Control, mga katropa, si... kasi apelido ni mo Royce? Huh? Basta engineer Royce, the lover boy? And diba na itong technician karong bago, si Redford White na technician. Good morning na nato din na. And Alan sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyong katropa, katropang Alan Abais Magaingon, mga katropa. Dalago ng Diyos, God bless us all. Kamaturan ang Sandigan Oras. Alas 8:52.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
5: Kaklarek sana.
6: Exciting.

0: FM.
1: Gak larik sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran. Sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa ka ba murag na kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninahinay na siya. Ninahinay na siya nagkawala. Nagkawala siya. Nagkawala. Hanto, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya kay nawala. Magod. Basta ka ako sa lago kung matestimonin niyo. Ano nga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kaayo ni salawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kaayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan.

0: C.
1: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Ang akong gugman nimo murag dagat. Makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarek, Anna!
9: Exciting!
6: Exciting! Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: XFM.
3: Taklarik sana.
4: Exciting.
5: Klarix Katropa, oras nato alas 9:02 na sa buntag.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra Balita.
5: Extra Balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani ana ang ekstra balita ning orasa mga katropa. Ang atong ekstra balita hatod kini kanato sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C ug Xanthone Plus Coffee Mix. Ang sa mga detalye sa ato ang ekstra balita.
1: Extra balita.
5: Mga katropa, bagyong Gardo posibleng mugawas sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw. Sa detalye katropa, gilauman sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kun pag-asa nga mugawas sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw nga Biyernes ang Severe Tropical Storm Gardo. Matud sa ahensya, pabiling kining nagdala og 95 km per hour nga hangin og hagoros nga 115 km per hour. Apan naobserbahan ang padayong paghinay niini samtang nag-aginod padulong sa northwest sa gihinayong 25 km per hour. Sa pikas bahin, dakong bahin matud pa sa Luzon ang bakasinati og kusog nga hagoros sa hangin nga hatod usab kana sa southwest

0: tan siya matod pa gikan mismo sa nahimutangan sa mga suspek. Nasayran nga naig-an ang tulo ka biktima sa vital parts sa ilang lawas hinungdan sa ilang kamatayon. Giplastar na sab sa mga otoridad ang forensic report aron isumite kini dugang sa mga ebidensya alang sa kasong ipasang ata batok sa duha ka mga suspitsado. Extra, extra balita. Katapusanhan ay mga katropa sa tong extra balita ning orasa. Gikumpirma sa Ateneo de Manila University kun Admo nga hingpit na nga na turnover ang patayng lawas sa student athlete nga si Divine Adili ngadto sa iyang pamilya. Matod sa Admo, giubanan ni Ateneo College Chaplain Father Sigmund de Guzman SJ ang paghatod sa patayng lawas ni Adili ngadto sa Nigeria. Sa pamahayag sa maong universidad, magpadayon matod pa kini sa pag-obserba sa 40 kaadlaw nga pagbangutan alang kang Divine Adili o kang Rene Clert Bobet Baterbonya uban ang pagtugyan o padayong pag-ampo alang sa mga pamilya, teammates o sa tanang nagbangutan sa pagpanaw sa duha ka mga atleta. Ug mao kato mga katropa ang naglangkob sa ato ang extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital ug ang ato ang Sentro Media. Maraming salamat sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe, Ma'am Jing Pegarido ug Ma'am Nita Valderosa. Ang mga katropa kay musunod ng programang Sentro kauban si katropang Jasper Magonsya ug katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News. Extra, extra balita. Oras katropa, alas 9:07 na.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Bago pa man magsweldo, wala namang kuy kwarta ni oy.
6: Kaklarik sana.
4: Exciting.
7: Send money abroad quickly and easily with Edlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanggap now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Long have we waited.
10: Panduway First Five.
9: Zach Tabudlo.
10: Flo G.
9: December Avenue.
10: Parokya ni Edgar.
9: And Kamikaze.
10: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five.
9: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
11: Mayo pang petrolyo ni taas pa. Apa ng sweldo? Wag yun, may uminto.
6: Kaklarek sana.
4: Exciting!
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarek sana!
13: Exciting!
6: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Clarix kay katropa tong oras alas 9:12 na sa morning.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
6: Naga-broadcast Davao Region sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu. Kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
7: Sentro. Sentro.

Una sa tanan dalayon ng Dios saway katapusan katropa Davao Mindanao Pilipinas. Tibuok kalibutan may nga buntag. Welcome sa tong atulmanon. Aga programa ga sentro dinigyapon mga higala sa XFM Davao. 89.1 sa dial sa inyong mga radyo mga higala. Today is Friday mga katropa. Ako gilantaw din mga higala ang katuang pizza size. 666 lang ni katropang Royce. 06-26-26. Nakulbaan ko. Kay 666 ang atuang pizza. Hindi palagi nila katropa kini nga mga pizza mo ni nga pizza di peligro. Pili pizza nga pagkaon. Mga kaigsunan. Katropa nga Jasper, magun sa magtimon sa programa ga sentro, Koyugda, Ubanta, mga higala, karong Patnaa, kutob da alas 10:30 gihapon mga kaigsunan sa paghagpat balita impormasyon plus serbisyong katropa. Hoy, kumusta ba ito ang Friday morning? Tibok ang Davao City, Davao Region, Mindanao, Pilipinas. Namingaw lagi ang politika ron. Kumbaga naaman, pero tingali katropa nga Jazz, natabunan sa uban nga mga dapat hatagan o pagtagan sa tuang gobyerno, usab sa tuang mga kaigsunan. Kay daghan o mga balita katropa nga mas unahon pa nato og pag-atupag kaysa pamulitika lamang diha no sa natad sa politics sa Pilipinas mga kaigsunan nga ikaw ako na stress gyud in town sa niagi pang nga mga adlaw mga katropa. O ba niya programa mga kaigsunan ha? Ato bang encourage ito mga katropa kato mga winners na ito sa Tanduay First Five Concert nyaning hapon, nyaning gabi mga kaigsunan. No? Paki-claim na diri katropa sa inyohang mga ticket mga kaigsunan. No? Kay nagpanikad na si DJ Sexy Sassy sa paghatag diha sa inyoha sa mga ticket mga katropa. Ayan mga higala. No? Anay nag-claim diri? Maguhay lang nag-claim ni Saka diri. Duha ka magabatanon. Aron na makatanaw niya sa konsyerto mga higala sa Tanduay First Five mga higala. Pag usaba, pwede mo mo join mga kisyon sa tuwang programa 0969-23-0537. Kay kung unya mga katropa na batay sobra ka tikit mga isunan, amo nang hatag hapon sa inyo ha mga katropa. No, kining libreng tiket sa Tanduay First Five Concert 0969-23-0537. Reaction, opinion unya taon-taon sa tuwang aga paghisgutan mga kaigsunan. Gusto mo ito nga pinag-abunuban, gihatun ni kanyo, of course, katropa sa Santon na Gold Coffee Mix, mga kaigsunan, no? Kinig ka Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, gamakini sa mangustin, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, o collagen, no? Katong gusto magpa-aniyag diha, magpa-hamis, magpa-glow sa inyong skin, anong takatropa sa produkto sama sa Santon na Gold Coffee Mix, mga higala? Agusa, mubato kini sa mga nagluyan ninyong kalawasan. Labi na kog fatiga always katropa gubikan sa paningkamot diya sa pamilya. Kapoy mubangon, kapoy kining itrabaho. Inom ta sa Santon na Gold Coffee Mix. Mapalit kini katropa diri mismo sa tuwang studio sa XFM Davao. Agusa mga higala diya sa nagunang butika nga duol sa inyong nahimutangan, no? Nang makita itong gagabing-gagmay ng butika. Diyan nyo mga palit katropa mismo ang itong aga mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga higala, mga kaigsunan. 9:80 na sa morning katropa, no? Diyan, ang gabot-abot na kining nag-claim sa mga ticket diri para unya mga higala. May ubay sa itong aga pagkakaigsunan ang makatanaw pinagi usab sa libre. Ya mismo sa Crocodile Park and kining ano concert grounds ya mismo sa may Croc Park mga katropa. So ana lang mga kaisuna no. Ligaw-ligaw while sa isa ka kinig semana nga trabaho bagnos sa pagpaningkamot naya time nga maka-relax. Clarence nga maka-relax no magtan-aw kinig ka konsyerto onyang gabi mga kaigsuna. So alas 8 kaganina ko to bala una ang pag-claim sa inyong mga ticket ha. Diyan ana katropa na maglisod na tao sa mga isyong kay Friday baya karon. Kanya ang gabi iwa na pud ang team diri kay ang uban mo tan-aw mga katropa. Nang hapon mo aginod na paingon da sa may Croc Park mga kaigsunan. So mga before 1 PM dapat mag-claim na ninyo ang inyong ticket diri mga kaigsunan mismo diri sa tuag studio sa XFM Davao. Alas 9:20 na sa tuag panag-ubruban mga kaigsunan. Ingon pa sa tuag motivational quote mga katropa,
money isn't everything, but everything needs money. Ako na i-welcome ato ang sparring partner, magkini ganahan gyud ni kwarta. Ni problema ata ani, wala ni problema kwarta kong partner, no. Ang problema ani gugma. Akining feelings. Nothing more than feelings. Ako ang sparring partner, Katrobang Jovet Espanyol.

0: Isa ka maayong good morning kanimo katropang Jovet. Goodbye mong morning karon.
1: Good morning mga katropa. Happy Friday morning ka natong tanan katropang Jazz, no? Happy
0: Abi na kog medyo ano katropang Royce, medyo mingaw kay mingaw man tong studio. Kay nagluya man natong Disney Princess.
1: Lang katropang na overwhelmed lang mga katropa. Over-excited lang siguro katropang Jazz, no? Kay unya na gyud ang atuang Tanduay First 5 Concert Tour. Bitaw mga katropa, good morning sa inyong tanan and welcome na po sa programang Central. Lahin na po nga adlaw itong pag-aubal ng katropang Jazz. And mo nagid ni ang ginaingon na ito kanunay nga isa sa mga exciting part every weekend mga katropa.
0: Sa simana, ang kining exciting part, ang kining pa-weekend.
1: Yes mga katropa.
0: Ang kining medyo gloomy part, kining pa-Monday.
1: Pa-Monday, bitaw mga katropa, no, makaingon na po tag, thank God it's Friday.
0: Ayan, magpasalamat kita katropa sa isang kasimana, nag-iuban ng tag, giyahan, tag-ihatagan ng proteksyon ng grasya o panalangin sa tuang labang makagagahong katropang Jovet. Sa tuang motivational quote, katropang Jovet, money is not everything, but everything needs money. Sa may imo nga paglantaw ana katropang Jovet, kanang ingon nga tanan basta lagi kwarta mapalit na ko.
1: Kumbaga
0: bisan unsa
1: ingon lagi daw sila katropang Jazz nga even happiness daw mapalit na daw sa money karon katropang Jazz.
0: Sa klaseng happiness panandalian. Katropang Royce, so
1: actually katropang Jazz, no,
0: kanang short time happiness lahi ng butong happiness katropang Jovet.
1: Ano siya, makita nato siya katropang Jazz, no, ang duality sa financial reality mga katropa, no, nga ang money sometimes it could be a tool for survival but it's not source of your humanity, so sometimes money can make us evil mga katropa.
0: Depende sa paggamit kung magpagamit ka sa kwarta, kaya ba na katropang Jazz nga gamitong ka sa kwarta? Okay, kumbaga nalulong na ka sa kwarta.
1: Yes.
0: Ang kwarta na mo influence sa imuha, mo himuon, bisag mali, bisag sayo, himuon, gumikan kay kwartahan ka.
1: Kumbaga, money is a powerful tool katropang Jazz.
0: Depende sa paggamit.
1: Yes, magdepende gid siya kung paano na to gamiton ka na nga power mga katropa. So, money, dili daw siya everything, but it can buy everything, almost everything.
0: Everything needs money. Kaya bisan unsaon, kumbaga mapalit gud sa kwarta gi actually katropa. Tama kang pinulungan nga mapalit sa kwarta tanan. Bisan ang buto sa Senado.
1: Mapalit katropa. Bisan sa buto sa Kongreso. Maleta ang katapat mga katropa.
0: Ang kumbaga kanang isa, kanang matabunan ang hustisya gumikan usab katropa sa kwarta.
1: Ang nakanindot sa iya kung atuhan siyang kumbaga i-deepen na to ang pagsabot mga katropa. Ingon pa nila, ang money isn't everything. Dili daw siya tanan. Kasi usually, kung istorya ta, happiness, love, fulfillment, dili man na ma-fulfill, di man na mahatag sa kwarta.
0: Kumbaga, naaman siya but in dili siya long term nga mahatag.
1: But kung dito sa second phrase niya nga but everything needs money, tanan daw nang ginahanglan og kwarta. Kung mga gina-acknowledge na to nga dili na to na makuha maangkon, if wala tay kwarta.
0: Magpalit ka need kwarta. Maglakaw ka need
1: kwarta.
0: Tanaw ka konsierto need kay kwarta. Ang uban kanina ingon nga mo hitch na lang gani daw. Unya katropang Jovet.
1: Sige na ganig padungog-dungog katropang Jazz.
0: Unta magdalag sa kinan si katropang Jovet. Eh ang motor ba ni akong ginadala kay wa may rehistro. Katropang Luis. Bitaw katropa, so importante may sunod nga kita mismo di ta magpadala og unsa man ang influence sa kwarta mga katropa bagkos ato kining gamiton sa karong og bintaha may isunan nga di buta makasakit og isig kaingon.
2: Sentro.
0: Alas 9:24 sa tuaga Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: Unang hanig sa tuaga Sentro Balita katropa ning kapanahon na gipahugtan sa Public Safety and Security Office PSSO ang pagbantay sa bag-og temporary sanitary landfill site sa barangay New Carmen Tugbog District aron mapugna ang pagsulod sa mga scavenger ug uban pang dili awtorisado nga tao sa mga lugar. Matod ni PSSO head Angel Sumagaysay, kabahin kini sa direktiba sa Department of Environment and Natural Resources o DNR nga walay tao nga mahimong musulod sa landfill cell tungod sa posibleng peligro nga mahimong mahitabo. Gibot siya usab sa opisyal nga daghang personnel ang assign sa lugar aron magbantay og magsiguro nga masunod ang mga regulasyon sa operasyon sa bag-ong landfill site. Padayon usab ang mga dialogue sa mga residente og komunidad nga nagapalibot sa landfill aron ipahibalo kanila ang mga risgo ug ang kamahinungdanon sa pagsunod sa mga lagda nga gitagda sa awtoridad. Huwag pa ni sumagay sa inyo magpadayon ang pagbantay o information drive. Ang tunay siguro nga walay mga tao nga musulod sa landfill o malikayan ang posibleng aksidente sa peligro sa maong lugar.
1: Sa Picas Bayan mga katropa, gikumpirma sa Davao de Oro Police Provincial Office nga naa na sa stable nga kondisyon si Rodney Bruce kinsang gipusil sa wala mahiling suspetsado sa National Highway Purok Gemelina Barangay Kingking Pantukan Davao de Oro duol sa kolehiyo ng Pantukan kagahapong adlaw mga katropa. Sumala sa report sa Davao de Oro Police Provincial Office, nakalingkawa sa kamatayan ang 30 anyos nga residente sa Purok Nara Barangay Pindasan Mabini human kini nakahiagom og upat kasamad sa nagkalainlaing parte sa kalawasan. Migula sa imbestigasyon sa otoridad nga samtang pasakay ang biktima sa Suzuki van kauban ng pamilya, dunay laing minivan nga walay plaka ang miabot sakay ang suspect o gipusil ang biktima sa daghang higayon. Narecover sa otoridad sa crime scene ang upat ka basyo sa bala sa .45 nga pistola. Sa pagkakaroon, nagpadayon nga nagpaalim sa Davao de Oro Provincial Hospital pantukan ang biktima gipahibalo sa kapulisan nga nagpadayon ang imbestigasyon kalabot sa insidente aron mailhan ang suspect matino ang motibo og manubag sa nabuhat nga krimen.
0: Sa Picas Bahin, napatay ang usaka 10-anyos nga bata samtang samaran ang duha pa ka minor human ni buto ang usaka 40mm grenade ammunition sa sitio Danao Barangay Ganatan Arakan Cotabato. Matod sa mga awtoridad nga ang bata giingong naligo og nag-atiman sa kabayo duol sa sapa sa dihang nakakita sunod sila og usaka metal nga butang nga wala nila mailhing unexploded grenade ammunition. Subay sa investigasyon, giingong nga gibiladulaan sa usa sa mga bata ang maong butang o gibunalan kini sa bato o gibunalan kini sa bato hangtod nga kalit kini mibuto. Ang kusog kapag buto mo ay hinungdan sa kumatayon sa biktima samtang duha pa ang naangol. Dayon nagrespondihan usab sa mga sakop sa Philippine Army o mga pulis ang insidente aron matabangan ang mga biktima o masiguro ang lugar. Itagayon usab ang inspeksyon aron masuta kung doon na ba'y mga unexploded ordnance sa maong lugar. Panay pa karoon investigasyon aron may balaan kung kini, diin kini, gikan ang maong bala sa grenade o giawag sa mga otoridad ang publiko nga dili hilabdan ang mga kadudadahang metal nga butang o din kini-report sa otoridad.
1: Sa Picas Bayan mga katropa, gisusi karon sa Philippine National Police ang posibilidad sa gun serial number cloning. Human madiskubre nga ang pusil nga gigamit sa mass shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City adunay parehas nga serial number sa usa ka legal nga pusil nga nakarehistro sa usa ka security agency sa Cebu. Matud ni Police Colonel Ermer Cinco, hepe sa Regional Civil Security Unit 7, pareho ang serial number sa .38 caliber pistol nga gigamit sa krimen og sa usa ka arestadong arma sa security agency. Apan sa dihang ginspeksyon ng mga armas, napamatudan nga naa kini sa kusodiya sa usa ka security guard sa Bohol og wala mawala. Tungod niini usa sa mga angulo nga gisusi sa mga imbestigador, mao posibilidad nga dunay nagkopya o nagclone sa serial number sa legal nga armas aron magamit sa laing pusil. Padayon pa ang forensic examination ug imbestigasyon aron matino ang tinuod nga gigikanan sa armas nga gigamit sa maong madugong insidente.
0: Alas 9:29 nagpasaka og bag-og cyber libel complaint si kani senador Antonio Trillanes IV batok nila senador Alan Peter Cayetano, senador Rodney Marculita og 18 pa ka mga individual. May kilabutan kini ang reklamo sa mga pamahayag sa naisgutan atol sa usa ka pagdungog sa Senado ni adtong June 4 nga dunay mga testigo nga mihimo og mga allegasyon batok sa pila ka mga personalidad lakip na si Trillanes. Matud ba ni Trillanes adunay daghang dili magtakdo nga detalye sa testimonya sa mga testigo nga nagapatunga o gapagduwa-duwa sa ilang kredibilidad. Ipasangin lang usab niya sila Cayetano o Barculita nga nakatabang sa pagpakailab sa mga allegasyon batok kaniya pinagi sa ilang mga pangutana o pahayag sa mong hearing samtang gilauman nga pagatunan sa piskalya ang reklamo aron matino kung aduna ba'y igo nga basihan alang sa pagpasaka o formal nga kaso.
1: Natapusang hanay sa atong sentro balita ang mga katropa gikumpirma sa France ang unang kaso sa Ebola nga na-detect sulod sa nasod human matakda ng usa ka doktor nga bag-o lang mibalik gikan sa Democratic Republic of Congo. Matod sa mga otoridad sa panglawas ang doktor adunay koneksyon sa kasamtangang Ebola outbreak sa Congo nga nakaapekto na sa daghang indibidwal dahil nga gipailawom sa pagmonitor og pagpanambal ang pasyente samtang gisubay usab ang mga tawo nga posible niining nakasalamuha sukad sa iyang pag-abot sa France. Padayon nga paligon sa mga otoridad ang mga health protocol aron mapugngan ang posibleng pagkatap sa sakit ngadto sa ubang residente samtang nagpadayon gihapon ang pagbatok sa Congo batok sa maong outbreak nga may usa sa labing seryoso nga Ebola outbreak sa rehiyon ning kasamtangan.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9:30 katropa sa tuag pa na kabanuban. May aga good morning sa tuang mga kaigsuna.
2: Sentro.
0: Kumusta ito katropa ka Jovita itong mga katropa karoon na sa tuang online o frequency world katropa.
1: Ayan, good morning sa mga katropa na itong anamino. Karoon silang tagsa-tagsa ka mga radyo na pinagi sa 89.1 mga katropa. Good morning. Dari sa may dangs itiri, good morning sa inyo hang tanan. O gingon man sa mga katropa na itong nagtanaw sa tuang Facebook Live karoon mga katropa. Ayan, si Papa Sara Mosing Kendrick, I'm watching from Don Carlos Bukidnon. Pa-shoutout idol. Paka-paka akong radio station na minaw ko diria. Wow. Loud and clear. Inyong signal diria sa Don Carlos Bukidnon. Wow.
0: Sure ni Sara Mosing or diri sa to ang FB. Paki-check ko ali sa 89.1.
1: Pwede ba ni mo ma-video, no? Ang imuhang radio diha katropang Sara Mosing, no? Nga naka-tune in sa 89.1 diha sa imong nahimutangan karon and then pasend sa to ang Facebook page, no?
2: Good morning!
0: Okay, para loud and clear daw katropa. Oo. Sir Joseph Acrosada, good morning katropa. Centro Just and Jovet watching from Bago Galira, Amping Tangtanan mga katropa.
1: Ayan, salamat ka. Ayan o, katropang Romelita Bacaro, good morning katropang Sir Jasper, Ma'am Jovet, always ko naminaw sa radio. God is good all the time, mga katropa ka Clarex, ana.
0: Ayan, muna iklaro kayo, Clarex kayo, no? Kinsa pa nila katropa ka Jovet Carlo, si James Torre Franca. Ayan, good morning.
1: Good morning. And si Ma'am Jing

0: si Zach Tabudlo, mga katropa, na si Kastakli. So daghan kaayo gihapon og daghan gihapon kaayo ni og fans no si Kastakli, katropa nga just bisan pa og kanang sa mga issue nga iyang giatubang dati, mga katropa, katong nga mga ano niya, katong mga sikat niya nga mga kanta bitaw, same sa Zibiana or katong Kalimut.
1: Zibiana? Dili, Zabrina?
0: Lay po tong Zabrina. Or katong Pauwi na ako.
1: Ay, ipakanta ginagawa niyo mo kanong tatawag dyan sa
0: pangalan. Tapos itong kalimutan ka.
1: Kalimutan ka. Para maging peaceful ako.
0: So, daghan na siyag mga nindot nga mga kanta, mga katropa. So, daghan og atangan, no? Mujampaks, gid. Muambak, gid. Si katropang analiun niya, katropang jazz.
1: Grabe ka nang pinakuang ba? Kanang sani? Kanang people, kanang pinawild katropang jubit, no? Pinalukso.
0: Muambak-ambak, gid, ni si Sexy Sassy Later, mga katropa.
1: Kung nga kaya ka-holding hands na ito ang mga katropa, so, nito kaya ambak-ambak katropang jubit, no? Genevieve Bua Armasa, maing buntag from Cabagio, Agdao. Good morning sa itong mga katropa sa may Agdao area. Sir Elmer Cabilio, sir. Good morning. Auga kining Ma'am Jovit.
0: Ayan. Good morning sa mga katropa. Ito katropang kinsani si Clifford Sadaya. Nagpasalamat sa katropang Jazz kay bago lang niya nakuha ang iyang duha ka mga tickets dari sa tuang studio. And si katropang Esriel Jmar Darunday, all the way from Panabo pa to? Oo, ni Anhi Diri para nag-claim sa ilahang ticket mo nitong winner nato sa tuang katropaleta.
1: Ayan, wow. Congratulations sa inyo. Lingaw mo niya or kini makisadya mo niya sa maong konserto, mga katropa. So, katropang Jubit, di po sila mga ito, dapat nagka-premium D3 coffee mix sila.
0: Yes, oo. No, para energetic unya, mga katropa, mag-ambak-ambak, mujampaks, mujam, no? Or kining maglingaw, mga katropa, sa tuang concert nga tinanon niya sa tuang Tanduay First 5. Dapat energetic na, mga katropa. Dita magluya-luya, higupan na ito, nag-premium D3 coffee mix aron na masuportahan atong immune system at tuang bone immunity, mga katropa. And of course, katropang Jazz, masuportahan yun itong kinatibukan nga panglawas.
1: Panglawas. Dapat kumuon niya, di mo magluya-luya. Okay, lahibi ang kanang crowd sa Pinoy, kanang crowd sa gawas, katropang Jubit, no? Kaya ang crowd sa Pinoy, pag once mangangha, magtanaw lang. Alay ang crowd po sa gawas, kay pag once ganahan sila, mag-murasya kinig, guwi the flow ba?
0: Mujampaks, gigabi sa jampaks, katropang Jazz.
1: Jampak puno ng jampak, ma-jamming kayo.
0: Basta mo ano, sabay gyud, mga katropa sa...
1: Paingog wave! Wave na yung katropang Jubit. Ako pamaya kayo pag-wave, wala. Kahoy-kahoy lang katropang Jubit. Kita, mga katropa. So, enjoy mo niya, mga kaigsunan, ha? Abli pa ito ang office para sa mag-claim atong mga nidaog sa itong mga padula diri sa pinagi. Adi, Tanduay First 5 concert, mga kaigsunan. So, ito pagbalik o niya, katropang Jubit. Violent online games. Gisugyot kini sa DILG nga ibawal or idili. So, dapat sa una pa ni. Mga video shop, kanang di ba sa arcade na tawag sa unay
0: shop.
1: Arcade yung tawag na sa unay, doon kung si tawag na nagkaroon mga isunda sa mga malls. So asa ba niya mga naay mga online games, mga kaigsunan, dapat kumbaga naay regulation ani katropang Jubit, no? Ito itong dimension ni ano ba ni Professor Carlo, katropang Jubit, before sa tuwang interview sa iha nga sa una naman, sa una ka na mag-counter-strike, armas-armas man po na, sa pusil man
0: pero,
1: po na.
0: Pero ito Mortal Kombat, no? Buwan, biyagay po ito. Itong
1: Rogue Star. Sa pato, itong karaan kayo, Delta Force.
0: Oo, daghan kaayog mga ano
1: mga
0: sa una.
1: Mga 90s pag itin daw na.
0: ano ang katong Bomberman kay ikawan bagya punto kanang katong bumba-bumba betong Bomberman pero katong mo ano siya ba mo pop siya og bumba.
1: Kung si Pac-Man, pwede mong basabot ng
0: Pac-Man. Lahi po itong Pac-Man, nga katong kawag. Na. Lahi po itong...
1: Unsa ka trabahan niya? Unsa?
0: We detect.
1: So, kinikaroon ka trabahan itong hisgutan. Unsa itong pagbalik ka, kining violent online games. Unsa ni nga mga games sa inyong nagpaminaw karon? Unsa mga games sa ato ang generation karon nga makaingutag violente, nga posibly makatrigger o baka ma-influence ang ato ang mga kabataan na musangko nga ila po ning madala sa ilang behavior o sa ilang karakter ang mga kaigsunan. Ito
0: maging factor
1: niya.
0: Katropang Jazz.
1: Isa sa mga factors nga makatrigger, nga makahimo sila og daotan o krimen o mga offenses katropa diha sa katilingban. Ito ang isigutan niya, katropa. Madamas, pinaka mga pahinumdum oras. Alas 9:37 na sa buntag.
2: Ay,
0: di gid ta matawag og

0: Metro.
1: Alas 9:46 na gyud ka tropa. Ito aga panagpanuban sa Pagrabaga Centro. Ayan, Ma'am Jing Pigarido watching from Maharlika Village, Matina. Apply amping tatanan mga katropa. Ma'am Jing, kuha na yung ticket dere. Basta ng ticket na yung anha sa imuha. Ma'am Nita Valderosa watching from Canada. Ayan, good morning. Sa itong mga naadil karon hanga nagapaminaw, yung taong katropa, launa lang taman niya maghahatag ta sa kiriga ticket. 9:46 na mga kaingsona, no? Yung basing pagsulod niyo dere, wala na. Ito, sayang kayo, katropa, no? Ba't na yung mga nag-claim diri katropa Jovet, no? Bayubay.
2: Bayubay na. Panabo? Oo, na. From Panabo, no? So, congrats kay isa to sila sa mga nakadaog sa to ang katropa leta.
1: Ayan.
2: Abdi ka eh. Pag-ingon na to nga mag-like sa page and then isend sa to ang kwan. Abdi ka ayo. So, pagkatropa, sayon lang good kayo ang mechanics katropang just. I-like lang gina to ang page. Sa katropa leta to siya mga katropa, ha? So, congratulations. And daghan pa, no? Sunod-sunod ginangabot. Katong winner na to kagahapon, si Lisa. Nakaabot po siya. Nakuha na po niya iyahang duha ka mga tickets.
1: Ayan. 9:47 katropa sa itong aga panagkabanuban sa kaninyo mga isunan sa Turbo Main Enhancer katropang Jovet, no? Oh, labi na katong mahiligon gyud og pa weekend katropa, kanang weekend po dapat sila magatorbo katropa og usab kining maghimo sa mga exercise. Sa klase nga exercise katropa
2: nga. Oh, kanang exercise katropa just na ko mga pang marital exercise katropa.
1: Oh, grabe gyud.
2: Dili pa no marital exercise. Ay,
1: puhon na natikapi ana puhon.
2: Puhon
1: like version. Dili turbo ang pangalan bata, same ang effect.
2: Yes, mga katropa. Ihigupon na lang to sa puhon. Kini is i-take na to no kay kapsula ni mga katropa for marital exercise ni siya. Makaingon lagi mo mga katropa bisag magluhod, makasugakod. Ano raman daw katropang just ang turbo kay naraman daw sa mga 3 days to 1 week ang effect.
1: Lagi. Sika katropa. Si katropang Royce gani ang
2: diba, katropang RK.
1: Ni uli ginagigag
2: Manila. 3 days to 1 week.
1: Dabo kay para lang gyud magamit ang turbo. 5 days.
2: 15 days?
1: 5 days.
2: Five days. Ang isa ka capsule, no? Good for 5 days. Makaingon gid lagi nyo ang partner so, na kini.
1: Oh, magani kay wala lang ginatong ni katropang Royce para lang gid 2.5 days. Magamit pa niya ang isa ka capsule.
2: ang half. Sa next
1: bito, ano na katropa, po. Katropa, kini katurbo ha mga isunan sa mga kalalakihan handa nga gusto og kining tawagan ni katropang Jubit, augmentation ba? Gusto ko kining mas makatabang pa sa performance niyo diha mga katropa, kining Turbo Main Enhancer, mapalit kini katropa diha sa mga nag-unang butika nga duol sa inyong nahimutangan. Of course, diri po sa tuwang Yes to Health Clinic, diri banda sa may Cellpool Building, GSIS Heights, Matina, Davao City, at manglamang ka na katropa sa kining Kawayan Drive. So, dapat tuntulon na ito katropa ang Yes to Health Clinic. Good morning kay Julian Aliano, may buntag, katropang Sir Jazz, and Ma'am Jovet. Alright, ito mga katropa nga masugid nga nag-subaybay sa tuaga online mga kaigsun. Sa ito ang hiskutanan, katropang Jovet, no? Sa ito na mention na kaganina mga higala, kining violent online games, mitag violenting mga online games, unsa kini katropang Jovet, no? Unsa nga klase kay mga taga violenti katropa, depende man pud ni sa tuang pagtan-aw diha, depende sa tuang pagsabot kay taga violenti ba nang pusil-pusil diha nga kumbaga na emission kay kini sila na man emission katropa nga Jovet, no? Uban nga mga ano, uban nga mga dula mga kaigsunan. Og na mention nga games in relation sa nitabo sa may Tacloban area katropa, but ingon pa sa isa ka psychologist atong nahinabi sa ka professor sa kinig UIC, dili po na ito nga mahanok tanan dito. Ang kining maong baso, baka isa lang to posible sa nakatrigger.
2: Possible
1: isa sa mga factors. But dili gito mo ay posible hinungdan kay posible pa usab katropa nga naapay lain. Labi na sa isutanan, giun sa pagpadako mga kaigsunan ito ang mga kabataan. Now, ang sugyot karon sa tuang Department of the Interior and Local Government Unit, DILG katropa nga ang possibility nga hingpit nga i-dili, ibawal katropa ang kining online video game, labi na kung duna kini unod nga grabe ka
2: extreme violence.
1: Oo,
2: kana bitaw ang iyahang nay mga armas nga makita katropang just kasi posible nga kana bitaw ma-influence ang mga kabataan nga gadula ana. So gani na pipila na ka mga pagtuon no ang gihimo ana ka tropang jazz pero daghan mang good food ang mo-oppose no nga dili daw lagi siya posibleng maging reason kasi depende daw sa coping mechanism sa bata.
1: Pwede mang good food o ganang nga ma-regulate ang bata nga magtan-aw o modula ang nakatropang Jovet, no? But kung somehow pabay ana to atong kabataan gikan buntag udto hapon mga kaigsunan nga magsigdula ni ana and makita niya mismo posible nga unsa may ginahimo niya ma-influence yung samot katropang Jovet kay mo naman niyang world pag mata dula udto way klase dula. And weekend, wala klase, dula o sa mga kaigsunan. Now, sumala pa ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga kinahanglang tun-an sa Kongreso o mga kining concern agency sa gobyerno ang maong total ban sa violent online games alang kini sa proteksyon sa toang mga kabataang Pilipino. Kung baga, dili laingon nga basta-basta lang mga katropang kining ulaon eh, but inay tun-an kini. O paunsa po din nag-sprout din katropang Jovet sa tos na nasa Pilipinas. Kaya muntag nga ma-download, dali na ba ma-download? No? Kaya ba ni nga i-takedown sa to ang otoridad kung somehow mga katropa na katag na ni nga to sa uban nga mga lugar? Kaya bitaw, kung nasa na, kung di man online siya katropang Jovet, nasa PC na daan ba? Mm-hmm. Diba? Kaya naman ba susama good ka kanang offline game? Diba?
2: Na ay mga ingon anak katropang siya. So, pero kanang mga pusil-pusil gihapon to, no? Kanang medyo extreme gihapon ay mga ni mga makita gihapon ng mga dugo gani kung na-observe na to kang katropang jazz sa mga salida gina black and white gani na siya pero sa mga games karon very ano siya ba kanang raw bitaw kaayo makita gid nato mga katropa
1: kumbaga ang sa games sila magud ang mag-create sa ilang kumbaga grupo mo sila grupo sila po mo atake sa pikas grupo sila ay makabalo ba unsaon pag plan ingana ang katropang Jovet no in segwita sa katong sa Tacloban nga plano to sila takabalo kung asa to gud sila na influence mga katropa kung ingon ta og bullying given na nga posible na bully to sila katropang Jovet but harsh kung harsh ang sigutan, musangko sa pagdala og armas, paon sa sila na talk mode nga mukuha og armas, kana isa na sa mga possible nga ginaimbestigahan karon mga kaingsunan, labi na sa ilang pagkayano, sa ilang pagkakabataan, ay pagka-minor nila. Imagine mo, 14 and 15 years old mga kaingsunan, tapos ingana ang planning ba? Kung tinuod tong nigawas nga mga ilang conversation katropang Jovet nga ang planning stage nila di ba kumbaga nay kanang kon sila kanang kampante and kana silang siguro
2: kumbaga ano sila concrete kumbaga ano na sila concrete plan katropang just kumbaga ba no sa ilang same gihapon sa ilang makita
1: ayan now sumala pa sa katropa sa kiniga Cybercrime Investigation and Coordinating Center nga kining Gorbox. Sa maning Gorbox kay muni ang na-mention na tay Roblox na po tay Gorbox. Unsa may kalainan ni katropang Jovet kung yung tag Gorbox o Roblox nga matun pa isa kini ka dula nga ang dula mugamit og kining armas o sa mohimo og mga senaryo nga may kalabutan sa kining mga violenting nga reaksyon mga kaigsunan. Now, kina to makita sa ato ang ano, kisa sa ato ang live feed, kina isa na sa mga dula, mga katropang, kumbaga somehow, I don't know, kay mga kaisunan kung pila ba yun ang edad ana, nga dapat makadula o online games, o baka kiningani nga klase nga dula to mga bataan. Kaya bisa mo itag Roblox, nagapoy nga na katropang Jovet, Gorbox, labi na, na-mention na sa ato ang otoridad.
2: Ang nakita magun nato dito katropang Jazz, no, ang difference nila, though both ang Gorbox o Roblox, no, kay mga sandbox games ni sila kung na-observe na to katong bitong murag naka box-box na ang mga tao ba no mura na sila og tong Lego bitaw katropang Jazz sandbox games ni sila nga pwede ka mamili kinsa nga player imuha unsa nga unsa inyuhang setup ana bitaw mga katropa pero different ilahang target audience katropang Jazz sa Gorbox strictly for mature audience siya no tungod sa extreme violence na ay heavy blood scene mga katropa og realistic ang kanabitong ragdoll dismemberment katropang Jazz kanang mga putol gyud ang mga lawas mga katropa makita gyud siya very realistic gyud siya no so ang whereas ang Roblox mga katropa it is a family friendly platform no mainly ang ginakater ani mga kabataan mga children teens mga katropa and actually general audience ang gina cater aning Roblox no lahi lang sila og kumbaga pamaagi sa pagdula. Ang gameplay po nila katropang Jazz sa Gorbax Mangud daw, single standalone ano lang siya kanang simulation game. Naka-focus siya sa destruction, gunplay, no? Imagine mga guns ang gamiton mga katropa and mag-experiment sila sa kaning mga physics engine. Whereas ang Roblox kay kanang dula-dula lang gid siya.
1: Roblox.
2: No? Kanang dula-dula lang gid siya. Kanang naay mga pwede nila pilihan, mga pagkaon, sanina. Kanang
1: mga mag-window shopping,
2: mag-to
1: sa park. Pero makakreate sila katropang Jubit. Sa Roblox, makakreate sila kining world nila.
2: Yes. Mm. Kung baga, murag na, ilang ma-feel nga naa sila within sa ilahang visual world.
1: Na sa community, mahimus lang balay, mahimus lang park, mahimus lang swimming
2: friends, pool. Oh, ana. Tapos na sila'y mga dula-dula, magtanom sila. Ingon, ana,
1: pero walay violent dito nga.
2: Yes, sir, Roblox. Ang sa graphics pod katropang Jazz Money, isa sa mga reason nga nung gusto i-ban ang mga
1: actually akong tanaw na to ng Roblox no ato makita kanang kwan siya kanang di siya placing gid sa to ha kay murag nasa 1970s kay naka black and white. Black and white or kining ano naka box siya ba
2: murag
1: siya kining pixelized ba nga klase sa kining ayang video.
2: Ayan mo na ang Gorbax katropang Jazz makita na to no very ano gid siya kanang realistic ba nga maputol-putol gid ang lawas maano siya ba so sa graphics po mga katropa, ang Gorbox, kuhan siya, pixelated pero realistic katropang Jazz. Bali, makita na to ang kanang highly detailed nga mga graphics bitaw. For example, katong napakita na to. Though, Spider-Man ang isa din na to ma...
1: Pero may mga dugo.
2: Pero may mga dugo. No? Makita na to ang gigamit nga arsenal ba na?
1: O, no? Kanang, mga armas.
2: Armas, no? Para mukil o katong kalaban nila mga katropa. Whereas ang Roblox, Lego-like aesthetic siya na kanabitang individual. Makita nato sa ilahang platform mga katropa. Naka-blocky siya, pixelated. So, dili kayo...
1: Bukada siya yung nakavivid, kaklaro.
2: Tapos, ano ra siya? Kanang low-poly style siya katropang Jazz ba? Dili siya highly detailed ang katong iyahang graphics mga katropa.
1: Ayan mga katropa. So, I don't know sa inyong mga membro sa pamilya asa may ginadula ni... Okay, sa among side, katropang Jubit, ako makita kining... Roblox or kana nga maklase sa kiniga dula do kumbaga nag-build sila kuanda kining community o sa mga klase nga gusto nila nga himuon mga tropa online so dili kaysa ingan naka harsh ba ko katong lang taon unlike aning Gorbox nga mo na mention usab nga isa po ni sa ginadula matud pa allegedly sa isa ka kiniga suspects sa may insidente sa may Tacloban area mga katropa. But tingali katropang Jubit no, ang isgutan po ni sa tuang otoridad, DILG or apil na sa tuang Department of Health, apil na ang DepEd ni ini lingkuran nila on sa mga klasing nga mga online games nga possible maka-apekto or dunay effect ngadto sa kabataan labi na sa ilang pagtungha o usab sa ilang kining build up ba or I mean pag ilang karakter building nila katropang Jubit kapag nag-forma pa sila sa ilang karakter ilang behavior ikaw itong makita mangod mga isunan nga kaniyan to i-compare na to kaniyan to katropang Jubit wala mang taingan ni makitaan tila nga ingan ni kabayulinti ato mga kabataan diba itong wala pa'y online world katropa na may mga bayolinti pero lahi mapud kani adto kay pag-ingon mga kaigsunan na naay mga bata nga murag sa puton katropang Jubit but planning tingali nga ni sama sa tong nakita or nabasa nato da sa mga balita katropa nga buyaw kay maka-planning no kani adto naay kumbaga masapot naay magwala tingang gibin na pero kay ngani klaseng upatay
2: manage
1: wala
2: siya,
1: pa kuy nadungga ito no sa inyo ha mga katropa kani nga ato ang mga 70s, 80s, 90s na to ang mga kabataan diya or akin man nagpaminaw mga kaigsunan. Sa inyong time ba na ba yung ani? Ang influensya katropa sa una nga isa kasisitan hadlok ng ganita katropang Jubit. Pag-ingon ba nga sulod na? Maghimasa na? Di ba? Wala na. Kung baga minaw na diretso karon isa ka ingon ni mo nga
2: na
1: kapalihog ko sa baso.
2: Unya na.
1: Wait lang.
2: Kadali na. wala pa oh. Napatay ang kalaban.
1: Kung di mo kuhaon, oh. Wait ano lang, kay, kanang maano na ko, kanang mawalan ako sa game.
2: Kani, bisan sa ilang mga words, katropang just, nanay manggawas ng mga di mao.
1: Mulagi, sa mga lagi, lagi masapuhan ng baba.
2: Magdugugid ang baba, katropang just, basta yung nana sa una. Pero karon
1: if you okay, dali na kayo lang ibanggit na katropang jubit karon. Karon nga generation mga kaigsunan.
2: Siguro ang isa sa factor ang ano mga good katropang just ma ang uban mga good games pod online is nana kay real connection sa other people kasi pwede na sila mag on voice ka namin tong mag madunggan na ilang mga tingog ikaw na po dito ka dira ka ngano yeah, dira ka tas mag
1: ang mga reaction
2: oo mo FUCK tong pikas mubalos po ang imuhang bata so kana mga katropa ba sometimes bisag wala sila sa real world ma-adapt nila bitaw ang batasan sa uban through online world mga katropa
1: kana mga katropa it is a challenge ni katropa sa tuong gobyerno o sa mismo sa kining atuang mga parents and the guardians mga kaigsunan kumbaga tinabangay ni katropa kumbaga uingani man lang magpadayon ni katropa nga Jupit akong ginalanto ba 10 years from now kung di ni ma-address karon sa tuong gobyerno sa atuang mga ginikanan unsaon na lang abuto nato mismo na maabot pa nga panahon sa tuang mga kabataan Sentro kumbaga nagka high tech mga katropa nagka bright usab ang atuang mga kabataan apa nagka-violente po ang uban mga kaigsunan. So, mubalik ta nga to sa itong pinaka-basic katropa mismo diha sa basic unit sa community unsa kaning katropang jubit?
2: Kaning pamilya mga katropa. Dragid magsugod.
1: Da magsugod katropa. Ang pag-monitor, pag-matuto, sa pag-may-may, pag-advice, pag-pitol nga to sa tuang mga kabataan kay despite katropa kung nana silang palibot kini mga online games kung di man ni take down sa tong gobyerno mga katropa ngali dako uga kining tingog ba boses katropa ang pamilya tingtungdang pamilya guardians nga magmonitor magpitol sa tuang mga kabataan Sentro Sir Rex Ordinisa good morning mga katropa ingon pa ni Sir Carlo si James Torrefranca i-suggest unta sa DILG nga ibawal pud ang online sugal ito pang jubit kasi nasa to ang hotline no? Nasa bikas kining bitaw online sugal nga nanaghan minun na karot
2: di na gani mabantayan ka tropang just no kaya bisag mga ano nga mga link pataka na lang tagpindot
1: oo ako nagilantaw si Bibi Sabrina basing may the link is below napo dito.
2: Wala, ito. Jod. Oh.
1: Gabriel McLaurin, morning Sir Jess, Ma'am Jovita. Dapat wala o na pod ng online sabong kay wala na dahilan ang mga bana nga muadtog sa bungan. Tapos, mutipas og dalan Sir Jess. O, oh, maapod. O. Oh. Kailang matog sa bungan na pag-bit-bit ng hapog dala. Ang problema, ang pag-uli ani katropang Jovita, gawasan na ulanan pa, di ba? Wapay gidigamo, wapay dalang konsumo, hubog pag yun magmauwi pa. Muna kaparataan ang katropa. Oo, kanabitang muuli. Maparekas akong kaila katropang Jubit ba? Iyang gihilabtan ang kwarta sa iyang mama. Kay, iyang gisugal katropang Jubit. Iyang gihantak ba? May gani kayo ni Daog. Iyang giuli po ang impuhunan. Katong iyang gikuha nga kapital. Ano siya, nay, may gani kayo ni Daog ko. Eh kung wala, zero na ni. Ano bitaw, kani, sa sugal itong isigutan katropa, segwi lang ta, kayo may gimension na sa ito ang mga katropa din rin. Kung ibawal yung kinimang online games, dapat ibawal po ni sugal. Ang problema, like, katropa, nag-evolve naman. Ang sugal, giwala lagi itong sa itong nag-iimbestigahan, pogo-pogo.
2: Oo, mga pogo, katropang just, pero daghan, gihapon kayo mga naglipana ng mga
1: online
2: games na abot kung paano ba ni na wala gihapon na
1: giwala to sa GCash kani ato na man
2: gihapon na gihapon ma-connect gihapon mga katropa
1: nagihimo na mahinuon nga legal mga kaisunan
2: nga pagidiri good morning katropa Sir Justin Juvet ang mga bata karon kulang sa disiplina kusog kay mamalikas
1: wala gito kay ma-influence man sila dula sila online tapos ang isa grabe na og bad words nga mayusto man ka na katropang Jubit mo na permintin mo na dunggan. Mayusto ka na, kumbaga naanad ka ba?
2: Mahimo na dayon siyang kara, mahimo na yun siyang batasan sa tao, no? Nga magsige na lang og pamalikas.
1: Para nang word na i-word nga kining kuhan ba ka ng, sa English, medyo harsh, pero sa Bisaya lahi pud ang kining ano kan stupid. Mm-mm. Are you a stupid?
2: Oh, harsh ka ayo.
1: Oh. Sa English mo lahi, pero tingali kung sa Bisaya nakatrupang jubit kanang tanga ka.
2: Mm.
1: Di ba? Tanga.
2: Murag bugo ka, ana oh, good.
1: Bugoon ka.
2: Sakit sa ba?
1: Pero sa English stupid, natural na tanaw nakatrupang jubit, no kung I mean paminahon. Anyway, Ma'am Romilita Bacaro, good morning katrupang Jazz and Jubit. Ang mga bata karon kulang sa disiplina kung mamalikas. Mo lagi sa una intawang katrupang Jubit, nakatilaw nako og kiningkuan kanang luhod og asin. Kulang lang munggus.
2: Tanan, actually tanan okay, katrupang Jazz
1: na diyan. Napa tuy munggus, wala sud-an na gid ko ang ano. Ako ang tawagan eh, ako ang disiplina.
2: Kompleto na, nay asin, nay munggus.
1: Libro nga gipatong sa, kini ano ba? Ganang iyan na,
2: thanks for word, butang ng libro.
1: Bawal tayo ka mo, bawal tayo ka mo na sa dingding, sa bungbong, kay, hoy, biya kayo nakatropang jubit. Sa pa na, lusion ang dalunggan, kini patilya, ipakaon ang umang sa baba. Bugoy day katropang Jazz, madamay rapong ko.
2: Wa mau ba?
1: Damay baka nang kana bitang.
2: May makauban nga mga
1: kuyo girls ba? Mo hindi na ko ma dangoy-ngoy ka naghila katropang Jubit kay wa mo koy apil ani na apil ni nung ko.
2: Kay kung asang isa dito mampod tanan.
1: Pag ingon ba kasi kauban nimo ay panudlo man to. Hindi na magkakaribatal. Tawag diri squat. Ibulad. Ya ang pinakakadlukan na usaw na katropang Jubit kana isumbong ko sa kong mama. Mao gyud nag pinakadlukan kay layo pa lang daan kabalo na ko nga gisumbong na maghilak na ko daan.
2: Pinoa, murag dili lang ikaw ang katropang Jubit. Dagdag
1: para at least maluoy na daan ko man na iba. Ano bang daon sa mangga? Hilak na lang ko daan.
2: Pinoa, gaba strategy de kya.
1: Strategy na. Na kung bunalan ko sa nagkugay kanang walis tingting magtuyok-tuyok ko an at least hinay kay ang igo.
2: Alay ako sa una kay bakus man gid ako na andan katropang Jazz kanang leather na bakus mamutang nakog mga karton ana sa kuang lawas
1: nakapading
2: nakapading nako pagbunal ana kay mutingog man ang karton ipahubuon jud ang karton mabuka mabakusan jud
1: wala dili ko matingal lang ganun yana ka
2: bunog day
1: bitaw katropa so kami ani ni Agi I don't know sa inyo handa karon nagpaminaw posible ni Agi pumuda na ba koy kailang ang gipasuhan sa kuan gipasuhan ta sa kanang
2: ako sa nangka dati
1: kanang sana abuhan
2: may pasan abuhan ako sa nangka
1: karon na may abuhan ron mga katropa social naman sila karon kay ila kay dirty kitchen kanang abuhan pasuhan katropa glin ako ha ako nang kaila. Pero kana nga mga pagpantun katropang nga Jubit na pagdako nimo na tarong ka. Karon lagi challenging karon ako mga makaila bisan ka sa ako ang balay katropang Jubit no. Ito na lang manghupaw. Kay mga ikaw may maugtas katropa alas 10:08 na sa tuang panag-uban-uban mga kaingsunan. All right mga katropa. Una mo yung mga reaction, ana. Ayaw po ng mga violating reaction ninyo.
2: Ayaw na violent reaction, mga katropa.
1: Mga reaction lang sa itong ginahisutan.
2: Kaya mga naandan na nato dati, no? Kung maga, maano magiging nato, ma-differentiate magiging nato katropang Jazz ang atong mga nadakan o mga nadakan sa mga kabataan karon, which nakita nato nga possible maging causes bitaw nga nung na mga ingon ani nga panghitabo kaysa una sa ato mga panahon o wala mag ingon ani katropang Jazz ang usual madunggan nato kay naka mas masikat pa gani ang naka kaysa sa nag-top 1 ba na koy kailang nga naka i sa una
1: naka i naka ihi
2: nagiri
1: may sikat
2: may sikat mo gid nato madunggan sa una mo ra gid nato madunggan wa gid ta siguro ang pinaka grabe na gid nga violence sa una ha sa school is kanang magsumbagay
1: mo
2: ra gid na
1: over ma fix ang po diretso
2: guidance ang mga bata sa una mahadlok pa may mag-guidance ka hadlok mukurog ang mga bata karon
1: mo man sa una ang pinaka sa ang time amo ang kubaga kada masilutan
2: mo na gid pinaka grabe
1: sa classroom masilutan mga katropa kanang may I go out ma'am. Isa ang mananghid, tanan. Mugawas. Mao gyud na. Ma'am, may I go out? Mana si ma'am na mo. Asa man tanang laki?
0: Pinoa!
1: Isa ra man to nananghid. Pareha gyud sila naliba?
2: Oo. Na ko yung nakailhan, anak ka talagang Diyas. Ang katong tinuod na victim na hinoon,
1: wala na hinoon. Alas Jess, katropa. Ato na kaninyo sa ato ang premium D3 Coffee Mix, katropang Jubes. Centro. Mga benepisyo sa premium D3 coffee mix.
2: Ayan, mga katropa, o
1: bones.
2: Ang tuang bukog, mga katropa, mas pakusgon, no? Pinagi sa pag-inom sa tuang premium D3 coffee mix. And taas kini siya ang antioxidant, katropang just. Doon na pagid ni siya ay blood sugar control, mga katropa. Kay gigamitan na ito ni og stevia instead nga sugar, mga katropa.
1: Ayan. Yung pa ni Ma'am Juliana, Sir Josh, and Ma'am Jubit, ibang klase na talaga ang mga bata ngayon. Pag inutosan mo, ma-high blood ka muna bago sumunod. Tama, good ma'am. Mabos. Tapos mas matapang pa sila sa magulang.
2: Correct. Tama. Yun pero tayo.
1: Clarex kayo. Ika, Ma'am Juliana. Oh. Karelate, good mimi, ang himuhang ay tambo karon sa imuha po.
2: Tama, ganit ilang gingon. No? Hulata lang na ikaw na po ang mahimong
1: kinikanan. Kaya ka na pa'y maugtas sa imuhang mga anak.
2: Pero mas grabe gid ang karon. Oh. Grabe nga pagkaugtas.
1: Oh.
2: Dino, badang, tama na idol. Na, tama na, idol, na agyan po na mo na sa una tanan.
1: Karelate dito mga 70s, 80s, 90s nga mga kabataan, mga katropa, or kining kabataan before, mga wanggits na po karoon katropa.
2: Ako, dili ko apel anak.
1: Young once before, but now once young.
2: Pero ako wala kay labot at katropa.
1: So, makarelate gihapong kagamay.
2: Na ako sa mid. Sa tunga-tunga.
1: Okay, imo, tantram sa mga imo. Katropa, sa tumagbalik o niya, lahat pagsutanan kay kinig sugiyot nga ripasuhon ang juvenile justice law. Kinahanglang balikan. Ano na po daw ni? Okay na ba ni? Enough na ba ni katropa nga ito ang kasantang ng balaod kabahin ini? Malamang sila ka magkapahinom-dom oras mga kaipunan. Alas 10:12 na sa morning.
0: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Unsaon man ang uyab nga buutan? Kung daghan sad batasang tinaguan.
7: Aw. Kaklarex sana.
8: Exciting.
9: Si Auntie Nemo mapasalig siya nga makasud kag trabaho sa department store nga yang gitrabahoan.
7: Oh, sige ma.
9: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
10: Santon Plus Gold, gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
11: Xanthon Plus Coffee Mix.
12: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjutod kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw, sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o tinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
16: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
17: Ay, kinisili ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang Premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral lagsik, pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
16: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
18: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
19: Dili na lagi.
18: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
19: Sa muka, oy.
18: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
19: I'm tired. Stress.
18: Dong.
19: Unsa man gyud?
18: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
19: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Kabalo ba ka mo nga ang Xanthan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: to job.
1: Kana nga mga yugyug ka ta, ah, niagi na, niagi na.
0: Magpayugyug na siya unya. Oy, katropa, taon-taon ha ang kinigaritin PJ nyo makaban, DJ Sexy Sassy. Report una kita, katropang Royce, no? Kay nasi katropang Marvin sa linya karon katropa. Sabi, dalaan ni katropang Marvin. Kaya nandang ipang close up nga dalan katropang Jovette. Dari sa kinigya Davao City. Ado na ba'y celebration o ado na ba'y mga activity katropa? Ano? Sa linya, no? Katropang Royce, katropang Marvin. Taot mga kaigsunan, ha? Si Iraxo Mandila Piña, always take yes to health product. Mga katropa, salamat kayo. Dari banda sa may Mawab, Davao de Oro. Ay, good morning, ha? Mga katropa, dari sa may Mawab, Davao de Oro. Good morning. Kumusta inyo hanga Friday morning? Na Friday today is 26, mga kaigsunan. No? Makabalik ko bataan ni nga anong katropang Jubit kay Kumaron 0626-2026.
1: Oo, murag na. Ay, anay, na sila'y term anak katropang Jazz.
0: Ano saman?
1: Di lang na ako ma-point out. Basta na'y term anak nga. Pagka na daw ang date and ang month, date, and year is nag on same bitang kuan is na daw na'y tawag.
0: Same atong 24. Di ba? 06. Ito nga ang 4, 24 something.
1: Oo, basta kana-kana siya. Naapot to or katong 24.
0: Nasa marag drone, palindrone.
1: Oh, yes, parang kana-kana.
0: Na, sounds like.
1: Sounds like.
0: Nasa tumis akong dunggan. Mag-gets mga katropa. Ayan. Katropang Jubit, no, kini nga nawagan si Senator Panfilo Lacson nga subling balikan ang pagtuon sa juvenile justice law sa nasod kumikin lagi sa mga insidente sa may Tacloban City. Giklaro ni Lacson katropang mamahimong kinahanglang ripasuhon ang ibatuman karon nga patakaran sa criminal liability sa mga bata o gisigutan usab ang international case isipa kining example kini sa pagtuon sa konsepto aning discernment sa krimen. Lagi nang ginahisgutan nila katropa kay discernment dapat nasayod kabalo o usab dunay buot ng bata kabalo siya nga kining iyang ginahimo krimen gid kini og dili lang ingon ani nga kumbaga nadala sa kining panahon kay wa siya kabalo apan kabalo siya katropa unsa iyang ginahimo kun ang gina-discussion karon sa to ang legality mga kaigsoonan no kini bang existing juvenile justice law dapat bang i-amend o baka dugangan o baka kibhangan unsa bay himon ani para gud katropa makaingon ta mga kaigsoon nga kita mismo as kining gidikanan o tigapatuman sa balaod mga kaigsoonan dapat masunod o maproteksyonan dili lamang kini ato ang makabataang mga minors. Apil na usab katropa tingali kung do na may matawag ato nga offender o dili kining offender mga higala. Okay, check ang linya ni Katropang Marvin Ibano. Live report. Katropang Marv, susamang kini nga mga impormasyon da karon na aton hagdaw Katropang Marv.
2: Yes, mga katropa, subay sa nagpadayon nga mga aktibidad, ano, so subay sa selebrasyon sa Duao Davao 2026, nagpahibalo karon ang City Transport and Traffic Management Office gadto sa publiko, labi na sa mga motorista nga kasamtangang gisirado ang dalan partikular din sa may San Pedro Street, gikan kana corner CM Recto Avenue o Rizal Street sa corner Bolton Street, mga katropa. Subay kini sa ipahigayon mga igalang kining fiesta sa San Pedro. So kung asa malauman na ito din hinga sa maong aktibidad, ang sayaw sa ulog sa kadalanan. So far, labutan ni ini mga katropa, sugod karong adlaw ang full road closure mga katropa, partikular din sa may San Pedro Street at tubangan mismo sa Cathedral mga katropa uga sa SP building. So kana adunay gipahigagimuntar usab dinha nga mga signage sinoon aron na dili maglibog ang mga motorista og asa posible kini moagi samtang adunay naga-guide nagaman po dinha nga mga CTTMO personnel aron matudlon mga motorista kung paasa kini posible nga moagi makapadulong sa ilahang mga direksyon. So hangtod kini karong June 28 karong adlaw nga Domingo ang ipatuman nga full road closure sa maong lugar mga katropa. So subay niini na po ya gimuntar og sugod sa maong area kining gitawag og kining mga banderitas na anay nakabutang dinha lakip na ang gisugdana og install nga entablado og uban pa nga mga lights og sound system alang kana niining espesyal nga aktibidad nga ginalauman mga katropa subay kini sa 178th parochial fiesta sa San Pedro Cathedral mga katropa. So karong June 29 lauman usab nga magpadayon ang maong selebrasyon subay ni ining Duaw Davao 2026 kung asa gipahimang noan ang mga motorista nga musubay lamang niining mga advisory sa traffic enforcers aron usab nga dili malangan sa ilahang pagbiyahe padulong sa tagsa-tagsa nila ka mga destinasyon. Gani nakaandam na pod ang ato ang mga kapulisan nga ipang deploy atol mismo sa maoga aktibidad. So ning kasamtangan ato lang pong ilakbi kato pagjustpor kato pang jubet atong sitwasyon sa panahon kay sa karon na pagpangdagom sa to ang kalangitan maoy akining visible no niining mga orasa og subay sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office sa kasamtangan ang Davao City ilalom kita karon sa weather system nga kining hatod sa south southeast monsoon localized thunderstorms rather mga katropa kung asa kadaghan ang bahin sa atong siyudad sa Davao ang nakasinati karon og mapanganuron nga kondisyon sa ato ang kalangitan samtang luwas sa nasa safe level ang tanan natong mga kasapaan. Mao kana tong update diri sa Davao City katropa mo sa balita Marvin Ibano XFM News.
3: Live report. Live report.
0: Okay, salamat katropang Marvin Ibano. Pista sa Kinigya San Pedro man naman San Juan katropang Jubet na San Pedro na po.
1: San Pedro na po.
0: So,
1: ano karon ang preparation katropang Jazz.
0: Ay, all right. Salamat katropang Marv sa Ma'am Karina TCL happy palindrome.
1: Ah, palindrome.
0: Palindrome, tama. Palindrome day today 6/26/26. Sir Jazz oga gorgeous Jubet. Ah. Wa ka paminaw si katropang Jubet ani Ma'am Karina. gorgeous na nakuha na siya na ano da siya aning word na gorgeous
1: mo ba
0: ilahin na po daw ito na po daw ang lahing adjective ang inyong gamiton ay alas 10:31 nakatropa ayan lapas nakatropa nga Jubit na to ang oras no oras na to ang panahon din na mag-igo kay nilabay na si sexy sassy mga katropa sa to ang kiliran nagparamdam na siya mga kaigsunan excited na po ni katropa nga Jubit onya nga mo lokso lokso sa konsyerto diri sa Kiligatan the Way first 5 mga higala. Oy, katropang Jubit na katong uban ha, katong wala pa ka claim mo diri katropa launa to ang pagka-claim sa mga ticket ninyo mga kaigsunan. Sila si Ma'am Jing, wala pa ni paramdam asa naman sila.
1: Oh, gani. Oh. Ma'am Jing, si Ma'am Romelita Bacaro,
0: no. Kasi patong katong nidaog
1: sa sila katropang Alex Kabuhayan, katong Jules Pandoy, o daghan tagma, tama ba ako mga gipang-mention, no?
0: Si Sir Paul.
1: Sir Paul, diri sa may Panakan.
0: Panakan, Sir Paul, bagtas na paingon diri Sir Paul. Isa pa to katropang Jubet, no? Ayan, mga ka-insyonan. Katropa! Kung ba no, sa Dimadugay, ang programa ng Rated PG, ha? Saan ba yung katropa? Alang sa may informasyon o balita, bisita ka itong page. Katropang Jubet.
1: XFM Davao, Katropa Digital. O ang atong Centro Media Facebook page. Ang atong YouTube channel, Katropa Digital.
0: Unya pong udto, katropang ito ang XFM News Nationwide. Ito makauban, XFM Miga Manila. Salamat sa pagkikuban sa programa Gikan alas 9, hangtod ning orasa ning tungora. Lones sa budpohon, katropa. Pag-usap, enjoy mo niya, ha? Enjoy taon niya sa kining
1: Kita kids mga katropa.
0: Ayan no, si katropang nga Jubet mag ano siya niya kanang si kulor yung suot ng katropang Jubet.
1: Depende ani katropang Jubet. Mag lady in black collator.
0: Pag butang puti gamay.
1: Eh sig dili makita na pag

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Rated PG.
4: Ang susunod na programa ay Rated PG.
5: Puro greeting.

0: Sexy Sassy Serrated BG.
1: Nine point one XFL but Davao Katropa mo. Exciting. Hello mga katropa. Maayong udu. Isang napakamaliwalas at napakagandang umaga. Siyempre, napakaganda ng ating umaga mga katropa. Gumising tayo na maganda. Gumising tayo na malusoy. Kasi Bisaya pa mga katropa, ni mata nga himsoy. Adlaw Biyernes. Today is Friday. June 26, 2026 mga katropa. Dali radyo kayo ang adlaw no o ang panahon mga katropa. Murag bag-ulang nag-June pero karon murag mag-end na sad siya.
2: Pinawa.
1: Dali ra kayo June ang panahon mga katropa. Today is the final day. Charot. Final day murag asa June.
2: Pinawa.
1: Ito mga katropa, karon na adlaw or unyang hapon. Ang konsierto mga katropa no. I know excited na ang mga first sign para sa event unyang hapon. And the busy sad ang mga first on the ring aside. Pag distribute sa mga tickets. Sa mga katropa na tudihan no nga naminaw. Karong orasa, maayong uto sa inyo mga katropa. Kamusta inyo ang adlong Biyernes? Hopefully, naanata sa maayong panglawas. Naanata sa mga maayong mga kamo. Wa tagi pasakitan. Wa tagi binuangan. Which is gimahal o gipanggan. Alright, sana ulgi pangga. Kaon na diha mga katropa. Paniud to na. Banwa pa mo pa pagpamahaw.
2: Pinawa!
1: Imo ng brunch.
2: Ayaw!
1: Breakfast and lunch.
2: Pinawa!
1: Uso man na siya karon mga katropa. Hila Benegod, kung ikaw busy. Busy person. Ang pamahog paniud to, iusa na lang. Usa na siya, which is... Dili nito siya advisable, pero kanang maingon na lang na to, nga, no choice.
2: Pinawa!
1: Diba sige tagtabi din niya, umukay laskuan no?
2: Ayaw!
1: Mga katropa ako niyong magkauban sa kahanginan. Ang sasi og sweet. Sweet pa sa asukal.
2: Pinawa!
1: Mga katropa, DJ Sexy Sasi. Yan sa mga gustong mo text, diha mga katropa. Sa mga gustong mo shout out, mo request nila mga favorite songs. Yan sa may mga katropa na to diyan may panawagan, no? Panawagan! Napabay ticket, diha?
2: Pinawa!
1: Mga katropa nga itong hotline 0969-333-0537. Yan sa mga katropa na ito diha nga wapan naka-claim silang ticket no sa mga nakadaog. Ato na mo din sa estasyon mga katropa para makuha ninyo ang inyohang ticket mga katropa. Oras sa Pilipinas, alas 10:45 sa Kabuntagon. Mga katropa, live tayo or live time.
2: Pinawa!
1: Ayaw! Masaksak sinagol talaga yan, oy. Mga katropa, live kita sa tuang Facebook page, no? XFM Davao. Please like and share po and follow naman po sa mga hindi pa naka-follow. Para updated mo sa mga impormasyon, balita, o mga grasya nga among ihatag sa iniwa matag-adlaw. Mga katropa, ay maghawa sa inyong dilingkuran, ay maghawa sa inyong higdaan, giligid-ligiran.
2: Pinawa!
1: Mabalik pa nga itong programa. Ay,
3: Rated PG.
1: Dini lamang mga katropa sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo, exciting!

0: sa Pilipinas, alas 10:55 na sa Kabuntagoin. Ang oras man katrapahtod ka na to sa Santan Plus Gold. Malikayan ang diabetes sa pamaagi or sa pinaagi sa pagtumar sa Santan Plus Gold. Kung nakukining tabang sa pag-minus sa pagsaka sa sugar level sa atang lawas. Santan Plus Gold, support health. Ito mga katropa, maayong udto, maayong buntas. Kamusta inyo ang adlaw Biyernes? Shout out sa itong mga suking followers, sa itong mga viewers. Lokay Jing, Pigarido. Good morning mga katropa, good morning po. Ma'am Jing, kuha na imuhang ticket dari ah. Hello Martin Navarez, good morning. And kay John Lee Gupong, hello. Mayang udto, mayang buntay. Mayang good morning, DJ. Mga katropa pala. Request ko DJ Sassy ang wakas by Arthur Miguel. Thanks and more power. So far parang hindi siya available. Hi Michael, pa shout out Marilog responder. Hello. Mayong buntag Michael. Mayang buntag DJ Sexy Sassy. Akong daog ticket pwede. Kambyo ng coffee. Salamat, God bless.
1: Pinawa!
0: Mas piliun niya nga maghigop-higop na lang siya og coffee. Pag-PM lang sa muang page, ma'am ha.
1: Pinawa!
0: PM lang ang muang page. For more information.
1: Pinawa!
0: Lang yawit ba? Alright mga katropa, live tayo no sa ating Facebook page, XFM Davao. Yan sa mga katropa na tulihan, nga wa pa naka-follow. I-follow mong Facebook page mga katropa para update mo sa mga paghatag na mo ng krasya. Pares ka ron sa mga nag-claim na sa mga tickets nila. Diba, malipayon ka ayong nag-claim. Ako ba nag-claim nga sila lang na, siya lang daw isa mag-ato sa concert. Ako ba is nandiyo partner nga mag-ato. Ano pa sila, required daw ang partner.
1: Pinawa!
0: So, unsaon ni way mga partner.
1: Aya!
0: Dito lang daw sa gilid, oy.
1: Pinawa!
0: Kamu ha? Huwag naman kayo ganyan. 10:58 in the morning, alas just 58. Ano man hindi man ako maklaro mga katropa? Sira man permi ako makita, oy.
1: Pinawa!
0: Ingon ana na bagyo. Grabe siya.
1: Pinawa!
0: Mga katropa, ay maghawa sa inyong gilingkuray na ay maghawa sa inyong hang 15 dugan diha mga katropa kay mabalik pa nga itong programa.
2: Rated PG.
0: Dini lamang mga katropa sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo, exciting.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga Nabungturan Davao de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kung pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi ko matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin, lami, natulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong ipanulti ka, sa kong mabalatian, yun ang tulayan na ang sa Yesto. Realiti mo kayo, natabang na sa inyong paglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa atong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lami good kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghan akong gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Melani DI taga-Panam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan namigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mulahutay og reply.
10: Kaklarek sana!
11: Exciting!
12: Rated!

0: sa Pilipinas, alas 11:13 na sa kaultuhan.
1: Sa puso ko'y
0: mga katropa, ang oras natin kayo na ito sa Turbo. Mga katropa, nakulangan ka ba sa performance? Mga katropa, din na ta sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si Mrs. Turbo. Mga katropa, diet or supplement for men, mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Shout out sa mga katropa na to diha nga pirmi na lang jud mabitin pag abot sa loving.
2: Pinawa!
0: Actually mga katropa, that is normal. Labi na gud kung ikaw nagapaning kamot, tibok adlaw, gadaro. Pinawa! Dili gamay kayo mga katropa nga kanang kapoy ang atong lawas. Ikabot nato sa tong panimalay, murag ka nang gusto na lang ka muhigda. Gusto nimo nga mo pahaway na lang. Kanya kay mong misis, gusto pa man in town nga mag-loving-loving. Or sa'yo may yun kag sunod na lang. Kanya kay di man gud magpabalibad si misis. Nga naman, anak kay lain? Kisa man yung bago. Char. Wala man katropa, kung di ka gusto nga sige na lang mag-away. Isa man guna sa mga dahilan nga nung naay panaglalis tungod ikaw na kay pagkulang isip asawa or isip bayna. Dapat mga katropa, ato dyan na siyang magampanan. Isang kapoy ta, ato lang pasabdon. Kung gusto gini misis, hala, turbo eh. Adlaw gadaraw ini kagabi imo daro pa di jud malikayan maluya jud ang karabaw. Luya we, ikaw daw daro-daro buntag udto magabi. Anyways mga katropa, ang Turbo Mango, this is a FDA approved maong safe siyang imnon. 30 minutes mga katropa before mo maglabing-labing ni misis. O, pwede ka ning gamiton sa mga mag-asawa, sa mga nag-uyab. O, except lang sa mga kabit, no? Kailisod. Dili daw, pwede ra daw, basta di daw masakpan. Ay, cool baan. Try bihon. O, try na. Nara na siya sa mga butika, mga katropa nga dool ra sa inyong mga lugar. And syempre, maayong udto sa itong mga suking tigpaminaw, especially here in Davao City. Yan sa mga katropa na ito diyan, nung naghungit-hungit sa ilahang paniudto. While nagapaminaw no, sa mga anindutang sunata karong udduhan. Yan sa mga katropa na ito diyan, naglaroy-laroy sa mga kadalanan. Yan sa itong mga suking tigpaminaw na mga drivers. Oh, sa itong mga jeepney drivers, sa itong mga tricycle drivers. Oh, sa mga driver daw, buntag uto gabi. Ayan, always remember, tanaw sa dalan, dili sa dughan. Inood yun na siya mga katropa. Basta mag-drive ganita, focus gita sa dalan. Okay lang man maglingi-lingi kung mangitatak pa pasayro, pero dapat dili dyan mabilin ang pananaw. Sa usa ka pasayro nga. Diba sexy ka ayo? Bisag mag-wild or basig mag-wild ko ana idol. Okay lang mag-wild ka basta sa imo harang partner. Pa-shout out lang ga from Negros Occidental. Hello. Jiboy and hello po. Maayong uto dihano sa may Negros Occidental. Bilin jud dol kay mubo magpurul idol. Unsa daw? Pa-shout out sa akong pinalanggang asawa. Naminaw karon na Robilyn Banzon. Hello! Ay, sa itong mga katropa nung no, naminaw, naka-tune in sa itong programa everyday. Yan, busy kayo sila silang mag-inbuhato ng silang trabaho, ng laban, naglungag, nagharay-haray sa duyanan, nagloving-loving. Na baka nindot man kay mga sunata. Sa mga nang hinuktok niya karong rasa, no? Sa mga katropa na ito, nang hinuktok niya nga, Dugo na lang dyan yung pangkaon ba? Pinawa! O kaya palagi na, napay pipila ka adlaw. Kakayanin. Pa-shout out sa akong team ko, Kuya Koy. Sa Ankulan. Ankulan? Pinawa! Oo, nang hinuktok jud kay wa na may kwarta. Good morning, DJ Sexy Sassy. Hello po. Pa-shoutout sa akong mga kaubain nga responders, amping sa tanang response. Hello po, amping mo kanunay. Amping-amping, parang naong di malumping. DJ, kamusta? Okay lang naman po. Nanatiling malusog. Ay, shout out po from Kimanon or Kimamon Santo Tomas. Hi, Dalski Sally. Hello po. Mayong uto diya sa imuha katropan. And kay Carlo Jose James. And kay katropang Randy Santisas. Very supportive judy si katropang Randy. Hindi ko magagawa. Shout out from Lopez Gina Misa. Ay, DJ, shout out di ay ko sa akong kaoban na si Gigi og Gerson og Ever. Pa-shout out Jane Elorde. Hello po. Hi, Shakira. How are you today? Okay, kayo si Sasha mga katropa no, na natiling maganda, malusog. Oo, yun lang talaga yung parang inagkukunan natin ng lakas. Alas 11:20 sa Kabuntagon mga katropang. Oras natin kayo na to Santon Plus Gold. Malikayan ng diabetes sa pinaagi sa pagtumar o Santon Plus Gold. At na ako kining tabang sa pag-minus sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold, support health. Mga katropa, ay maghawa sa inyuhang posisyon. Okay, mabalik pa nga itong programang. Rated BG. Dini lamang sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo, exciting.

0: sa Pilipinas, alas 11.31 sa Kaldohan. Mga katropa, 11.31 in Kainoy. Nang oras atod ka nato sa Sandal Plone si Cofemex. Mga katropa, dun ay mangustina, malunggay leaves o soya bean. Sandal Plus Cofemex Kapina, gamot pa. Sa mga katropa, welcome back sa ato ang programa
1: Rated PG.
0: Mayong unto sa ito mga katropa, no? Nga naglaroy-laroy karo mga orasa, no? Sa mga nangita o kaayuhan.
2: Pinawa!
0: Sa mga katropa na tudihan, no? Nga lumalaban sa buhay kahit walang kalaban.
2: Ayaw!
0: Sa mga katropa na tudihan, nga naningkamot. Yan, especially na sa ito ang mga OFW. Laban kita sa ito ang life, mga katropa. Kaya ang life is very, very, you know. Huwag ka na kasing mag-English. Hello po, maayong nga udton. Sa ito ang mga katropa nung naminaw, pwede kayo mong mo-text mga katropa, pwede po mong tawag. Gusto mong mo-greet, mo-shoutout, mo-request ang mga favorite songs. Kung na may gusto nga i-share sa kahanginan. Mga katropa, nga ito ang hotline 0969-333-0537. Ngayon pa si Rex, mga katropa. So tingin mo ganina, Rex? Balagway kauban mo ato sa konsyerto basta kay mahubog sa tanduway. Tama ba to? Laban ng Junta Pirmi ani, ma-champion ra lagi ta ani. Ya kay premyo kay kuan man. Ang premyo kay iBugs man. Tama ba iBugs? Lumalaban sa buhay kahit hindi kanya pinaglaban.

0: sila.
1: Ay,
0: so, importante mga katropa, no, kanang malipayon itong pagpuyon. Ay, importante, wa tanang sigig kaguol diha. Okay, ato mga nagdagway diha, dagko na kig mga kunot.
1: Pinawa!
0: Uy, kunot.
1: Ay,
0: pinaglaban ko siya, pero di niya ako pinaglaban. Aw, ipabarang, uy, hoy! Kabad man ang person, oy.
1: Ay,
0: so anyways, mga katropa, kung biyaan good time, nga ka nang wa ka kabalo nga nung gibiyaan ka nga, hindi mo man untan ni mo imuhang part, hindi mo man untan ni mo tanan-tanan, tanan nga posisyon, tanan nga anggulo, sa paghigugma, gihatag mo na kaniyan. Pero murag dili pa good worth it. Parang napadyo'y kulang mga katropa, di ba? Makita mo ginato ng uban, na makita sa social media based atong observations. Ganang nana sila dinay, nana ang siguro ang financial, ang kagwapa, ka-sexy sa ato ang mga partner, ana-ana sa ilaha. Pero ngano, ganang gibiyaan pa man giyapon. The service imo utang gibugno. Bus di man di ay mo mulaban.
1: Pinawa!
0: DJ nag-lunch na ka, so far wala pa.
1: Ay!
0: Ano naman, dadaan ko ni magbang lunch?
1: Pinawa!
0: Dayot si Sasi mga katropa.
1: Pinawa!
0: shout out! Sa ato mga katropa, no? Asa naman to nga to ang mga winners mga katropa. Adto na mo dere sa estasyon. Adto na mo dere sa tong estasyon para makuha inyo ang mga tickets mga katropa. O para makapila na mo dito kay Unya o magapanhapon pa mga katropa. Tua na mo stumoy. Sa bagay, ganahan mo tumoy-tumoy.
1: Ay!
0: Kamu ko'y mag-igo. Pero mga katropa, samtang sayo-sayo pa. Kung sayo man lang na may chance nga pwede magsayo, magsayo ta, oy! Di ba ganun, dugay-dugay mo na to, basta pwede maunhan ta.
1: Pinawa!
0: Magmahay-mahay ra ba da yun?
1: Pinawa!
0: Mga Pinoy, di ba?
1: Ay!
0: Ay po! Di ba dagan kay mga maanyag? Mga guwapo kay mga katropa nga ni duaw sa tuwang istasyon karong mga panahuna, no? Araw sa Pilipinas, alas 11:36 sa kautuhan. Mga katropa, stay put in standby. Para sa mga katropa na ito ni Minaw, I love you. Goodbye.

0: oras sa Pilipinas, alas 11:54 na sa kautuhan. Nagkatropang oras sa tugkan nato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Ato na epektibong potent, antioxidant, sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin E nga makatabang, aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, tiridyoma, uguban pang sakit sa mata. Vision X Plus, mapalit sa mga butika. Alright, sa mga katropa, welcome back again and again sa ating programming
1: Rated BG.
0: Mayong ulto sa ating mga katropa, no? Nga po siya pa, mao po siya pag-abot no, gikan sa ilang trabaho. Kaya sa mga katropa na ito, diha nga nag-lunch time. Sa mga naka-break time at this time. Sana all mayroong time. Shoutouts to mga katropa, diha no, nga ga-problema karong mga orasa. Ga-problema kay daghan kay mga bayro nun. Bago lang gidintan, gipaningin. Sige lang mga katropa, labanan mo yan. Kasi ginusto mo yan. Pero may nang kita sige yung laban-laban mga katropa, no? Bisa guwate ka laban. Actually mga katropa, isra po na siya or isa lang na siya sa mga lamas sa atong kinabuhi na kailangan na itong maningkamot. Hindi ta pwedeng ma, you know, mawada ng paglaom. Sometimes mga katropa, maagit maabot jod ang time. Nakita mawad ang tagpaglaom. Kanang makaingon tanga kapoy naman. Gusto na ko mo pahuway. Pero dili pwede mo pahuway mga katropa kay dagan patag obligasyon. Dagan patang buluhaton nga kailanglan or kinahanglan tapuson. Kung ikaw naki problema diya, feeling ni mo nga murag ikaw ang pinakanakong problema sa kalibutan, no! You're wrong. Napay mas dako pag yun og mag ginalukdong ang problema mga katropa. Pero everything's happened for the reason. Naitabo na siya sa imuha tungod kay naay purpose. Naitabo na siya mga katropa or gihatag na sa imuha nga problema kay isa po na siya sa mga lamas na kung malampos or kana ganing lampos. Which is kung kana ganing malampasan ni mga katropa, murag makaingon ka nga. Kanindot di ay mabuhi. Kanindot di ay, uy, grabe ko ka-proud sa kong kaugalingon, kinakaya na ako. Diba nakaya na ako na nahuman ang katong nga problema? And ready na po ko nga motubang sa laing problema. Lamas ready ay ning tanan sa atong kinabuhi, DJ. May pagwala na lang lamas. Wa na may lami ni. Which is Rex, isara po na siya sa mga magpabaskog. Kana manggod mo ra kana maghatag og kanang motivation sa imuha bang kana kailangan nimo nga ipadayon imuhang panginabuhi bisan pa man there's a lot of problems kana mo ra kanang gabira sa imuhang kanang susuy undang na ginawa oy wala sa imuha mga katropa ba pero tungod kay daghan kag mga experience nga kalisod which is ginalabanan nimo in taon ang mga temptation. Although daghan makarelate ina ingon ana mga sitwasyon mga katropa na apoy mga di makarelate ang makarelate ana mga katropa kanang daghan na kagigwaungad-ungad na mga problema na nalampasan nila mga katropa mo orag yun yung makarelate ingon ana kaya sila mga katropa kusog na kaya sila muungad sa problema. Pirmi na lang or pirmi mang baskog ugahi akong bukog bisan way lamas which is more pa na yung ginatawag na ito mga katropa katropang Rex nga inborn. Yanak jug ka nga himsug ug baskog. Wag ito yung mahimo na Rex. Pwede mo apil og unga DJ. Unga dig imuha. Temungan po kudrig ako. Hi, good afternoon po. Oras mga katropa, alas 11:58 sa kaudtuhan. Tawa di oi. Kamu no, kusog kayo mamuungad no. Ungad well. Ungad sa pagsulay sa atong kinabuhi mga katropa. 11:58 in the high noon mga katropa, wala na igong oras at we need to say bye-bye at this point. Mga katropa, sa hangtod sunod higayon na sad. See Ayun, Sunday mga katropa. Life is too short. Wala ka ba lang mga katropa kung hangtod kanos alang tan. O na atong sulito ng panahon. Ato jong, you know, enjoy ang ato ang life in a single minute. Oy! Ulbaan. Ungad lang diha, boss. Gahi mang kakag simod. Gahi ra ba og yut, gahi ra bang yuta aron? Kamu ah. You made my day. Oh? Ay lang gyud oi. Mga katropa, 11:59 in the afternoon. Salamat sa inyong pagbanuban sa pipila ka oras. See you later. Sa mga katropa na tungo pa nakakuha sa tiket. Kuhaan niyo diri mga katropa kay amo ni panglabay ron. Mga katropa, sa ngalan sa tuwang station manager Jasper Magonshaw, sa tuwang kaubanan din sa XFM Davao. Thank you so much sa tuwang master control, katropang Rise. Mga katropa, kini si Sexy Sassy nga nagaingon, amping kanunay, halong kanunay. Thank you na buhi puno, giyod sa pagsulay. Bye-bye. I love you all.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarex, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1. Ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia, target mag-operate sa early 2028 ayon kay Pangulong Marcos.
2: Presyo ng diesel at gasolina posibleng bumaba sa susunod na linggo batay sa unang trading days ng mga produktong petrolyo.
1: Panukalang LP Marcos Alliance, kinesyon ni Erice, daw sa muna'y katiwalian sa budget.
2: 67% ng adult Filipinos handang mag-donate ng kidney sa kaanak batay sa study.
1: Walang Pilipinong nasawi o nasugatan sa malalakas pong lindol sa Balins o Venezuela ayon sa DFA.
2: Sa balitang regional, VP Sara Duterte nagsilbing speaker sa dalawang commencement exercises sa Cebu. Mga graduate nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift.
1: Balita international, mga katropa, tulong at pakikiisa po sa Venezuela. Inihayag ng world leaders at celebrities matapos ang malalakas na lindol.
2: Sa balitang showbiz, 5 million pesos na tulong sa Mindanao quake victims dinonate ng F4 Start.
1: Sports naman tayo, Austin Reeves mananatili daw sa Lakers matapos mapabalitang pumirma para sa 4-year contract na nagkakalaga ng $185 million.
2: Sa balitang extra, mga katropa, sa 106.5 XFM Rojas na kilahok sa 3 growing activity ng DNR Penrose Capiz kaugnay ng Arbor Day.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Biyernes na June 25, 2026. Kami po ang inyong mga katropa live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapainggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas, Mindanao, XFM Cebu, XFM Palawan at XFM Tugiganao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ay yung mga tagapagbalita. Ako si katropang Buddy Oberas.
2: Ako si katropang Brian De Paz.
1: Biyernes, June 26, 2026.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye po ng ating balitaan, katropa, ibinida ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang tinatayong National Kidney and Transplant Institute Legacy Building ay magiging pinaka malaking dialysis center sa buong Southeast Asia. Target po na mag-operate ang nasabing facility sa 2028. Yan ang sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang inspeksyon sa ongoing construction ng nasabing facility kasama sina Public Works Secretary Vince Dixon at Health Secretary Ted Herbosa. Binigyan din ng Pangulo na kailangan palawakin ang serbisyo para po sa chronic kidney disease patients dahil higit daw sa 11% ng mga Pilipino ang may CKD. Sinabi ni Pangulong Marcos na hindi lamang paggamot ang dapat tutukan, kundi pati na rin po ang pag-iwas sa chronic kidney disease. Kaya nilawak na rin anya ng PhilHealth ang suporta para naman sa mga pasyente, kabilang po ang hemodialysis package na itinas na mula 90 hanggang 156 sessions.
0: XFM News Nationwide.
2: Posibleng bumawa muli ang presyo ng diesel at gasolina simula June 30. Batay sa estimate ng industry source nitong Biyernes, maaaring mabawasan ang presyo ng diesel ng 70 centavos hanggang piso at 20 centavo kada litro. Maaari ring bumaba ang gasolina ng 50 centavos hanggang 1 peso at 50 centavo kada litro. Ayon sa source, dulot ito ng pagluwag ng pangamba sa global oil supply, kabilang sa binanggit ang unti-unting pagbabalik ng oil flows sa Strait of Hormuz at pagtaas ng produksyon mula sa Gulf producers. Batay sa estimate, sa unang apat na araw ng Mindanao Platts, Singapore trading at foreign exchange movements, maaari pa itong magbago matapos ang huling trading session ngayong Linggo.
0: FM News Nationwide.
1: Samantala, katropa, Lawyers for Commuter Safety and Protection, isinusulong po yung pagbabalik ng dating patakaran sa criminal liability na mga kabataan nagkakasala. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Ano ba ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP na nagpasuin at ibasura ang Mineral na Juvenile Justice and Welfare Act at ibalik ang dating provision ng Revised Penal Code kaugnay ng pananagutan ng mga kabataan na sasagot sa krimen. Ayon sa LCSP, sa ilalim ng dating batas, tangi ang mga batang wala pang 9 na taong gulang ang ganap na exempted sa criminal liability. Samantala ang mga nasa edad 9 hanggang wala pang 15 taong gulang ay maaari pa rin managot kung mapapatunayan kumiro sila na may discernment o sapat na pag-unawa sa kanilang ginawa. Sa kasalukuyang batas, ang mga batang 15 taong gulang pababa ay hindi maaaring panagutin sa kasong kriminal at salip ay sinasailalim lamang sa intervention program. Iginit ng LCSP na mas painam na ibalik ang dating sistema at magtatag ng mga hiwalay na pasilidad gaya ng Boys Town at Girls Town para sa mga kabataan na kasala, salip na papabilang sila sa mga nakakulong na sangkot sa mabibigat na krimen. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni Caloocan Representative Edgar Erice ang anumang panukalang alyansa ng Liberal Party sa Marcos Administration. Sinabi ni Erice na hindi ito tugma sa prinsipyo ng partido maliban kung tutugunan muna ng administrasyon ang umano'y malaking katiwalian sa national budget at infrastructure program. Igreed niya na nakaugat ang LP sa transparency, accountability at good governance, demokrasya at rule of law. Binanggit din ni Erice ang umano'y budget manipulation sa flood control at iba pang infrastructure projects. Anya, kailangan pa rin makita ng publiko na mayroong accountability o maparusahan ang mga tunay na sangkot sa usapin ng katiwalian.

0: pa si Senator Amy Marcos Pinabulaanan ang umano'y alitan dyan sa Minority Block. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM, Mega Manila.
1: Pinabulaanan ni Senator Amy Marcos ang umano'y alitan sa loob ng Senate Minority Block at itinanggi ang mga aligasyong hindi umano maganda. Ang kanyang pakitungo sa ilang miyembro nito, kabilang ang paratang na sinusubukan silang pag-awayin ni Senador Jinggoy Estrada. Ayon kay Marcos, maayos ang kanilang samahan sa Senado at wala siyang anumang negatibong pahayag laban sa kanyang mga kasamahan sa minorya. Binatikos din ang senadora ang umano'y sunod-sunod na reklamong isinampa laban sa mga miyembro ng Minority Bloc na anya'y maliwanag na talagang iniisa-isa sila. Samantala, sinabi rin ni Marcos na nauunawaan niya ang naging paglipat ni Senador Francis Chis Escudero at Senador Joel Villanueva sa bagong Majority Block. Ayon sa kanya, matindi umano ang naging panggigipit sa dalawa at sinabing posible silang maharap sa mga kaso kung hindi sila lilipat ng grupo. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Humingi ng paumanhin si Film Director at PTV General Manager Lino Cayetano sa Aquino Family o Family matapos ang pahayag ng kapatid niyang si Senator Alan Peter Cayetano laban kay Francis Kiko Aquino D. Nagkomento si Lino sa Instagram at sinabing, "Tama na, Alan." Kaugnay ito ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano kay Aquino D na huwag kumuha ng instructions o utos mula sa Administrasyong Marcos. Ginawa ang pahayag matapos magsampa ng reklamo ang Tindig Pilipinas laban kina Cayetano, Robin Hood Badilla at suspended Senate Sergeant-at-Arms Mawa Plasca. Sa Facebook post, sinabi naman ni Senador Cayetano na nagpaalaala lamang siya na dapat labanan ng mga Pilipino ang pandaraya, pagnanakaw at pagsisinungaling.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, lumabas sa isang pag-aaral na 67% ng adult Pilipinos ang handa po na mag-donate ng kidney para makatulong sa kaanak na may sakit. Isinagawa ang pag-aaral ng Octa Research para sa National Transplant Ethics Committee at Philippine Organ Donation and Transplantation Program. Batay sa survey noong December 2025, pinakamataas ang willingness sa socioeconomic class ABC sa 78% at sa edad na 35 hanggang 44 sa 79%. May 21% naman mga katropa nagsabi hindi daw sila handang mag-donate, habang 11 naman ang undecided. Sinabi ni UST Biological Science Professor Father Nicanor Austriaco na kailangan pang palakasin ang edukasyon at ang proseso sa organ donation, lalo na sa mga lalawigan.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniulat ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasawi o nasugatan matapos ang magkasunod na malalakas na lindol sa northern coast ng Venezuela. Ayon sa DFA, nakikipag-ugnay nito sa Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, na may jurisdiction sa Venezuela. Sa huling impormasyon kahapon, walang report ng Filipino casualties o injuries. May 74 na Pilipino sa Venezuela at marami sa kanila ay religious missionaries. Matatanda ang niyanig ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang northern coast ng Venezuela. Initial reports naman ang nagsasabing hindi bababa sa 32 ang nasawi at mahigit 700 ang nasugatan. Nanawagan din ng UN experts na ibalik agad ang access sa social media at news outlets.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:12 sa XFM News Nationwide. Balik po tayo sa Pilipinas dyan sa Ramon Isabela. Nagdulot ng 1,000,000 pisong pagkalugi sa fish cage operators yung massive fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Nagsimula ang fish kill mga katropa nitong Wednesday at lumala nitong Huwebes kahapon. Ilang araw bago po ang natakdang harvest ng ilang mga growers. Apektado na nasa 30 fish cage operators sa lugar. May isang pamilya naman na nawalan din ang magit kumulang sa 15,000 kilograms ng tilapia. Tinatayang abot daw yan sa 1 million pesos na pagkalugi. Sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na posibleng dulot ito ng oxygen depletion dahil sa matagal na mainit na panahon at mahinang water circulation. Inaalam pa ng provincial fisheries officials ang kabuuang halaga ng pinsala ng fish kill.
2: XFM News Nationwide.
1: Kapapasok lang na balita, mga katropa, inirekomenda ng PNP-CIDG na isailalim sa evaluation at preliminary investigation ng Department of Justice si dating Ateneo Men's Basketball Coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Kaunay ito ng pagkasawi ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, inihainaan ng CIDG at DOJ ang rekomendasyon upang masuri kung may sapat na batayan para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Nilinaw ng CIDG na rekomendasyon pa lang ito para sa evaluation at preliminary investigation. Inirekomenda din ng DILG ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 ang 11 individual kabilang si Baldwin. Samantala, dumating naman kanina sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap, kaugnay ng sinasagawang fact-finding investigation sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adil.
2: Breaking news! Breaking news! Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa! XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabahin nyo rin pong pwedeng mapakinggan sa 99.5 XFM Zamboanga, XFM Iloilo sa 100.7, at sa XFM Davao sa bagong frequency 89.1.
2: Balitang Regional.
0: Diretso na tayo sa balitang regional. Unahin natin ang balita galing Cebu. Si VP Sara Duterte, nagsilbing speaker sa 2 commencement exercises sa Cebu. At ang mga graduates nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift. Katropa natin sa balita Almi Mata, XFM Cebu.
3: Umatin si Vice President Sara Duterte sa 2 magkakasunod na graduation ceremonies sa Northern Cebu noong Hunyo 24 at 25. Nagsilbi si Duterte bilang commencement speaker sa mga graduation ng Cebu Technological University Dan Bantayan Campus, partikular na sa Tabugon at San Remigio Extensions. Noong Hunyo 24, dumalo ang Vice Presidente sa 8 commencement exercises ng CTU Tabugon Extension na ginanap sa Tabugon Municipal Sports Complex. Kinabukasan Hunyo 25, dinaluhan naman niya ang 10 commencement exercises ng CTO San Remigio Extension sa San Remigio Sports Complex. Sa kanyang pagdalo, inanunsyo ni Duterte na bawat graduate ay makakatanggap ng 2,000 pesos na ikinatuwa ng mga estudyante at magulang. Sa kanyang mensahe, pinaalahanan niya ang mga nagtapos na manatiling mapagpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong upang matapos ang kanilang pag-aaral. Si Duterte ay 2 mataas na opisyal ng pamahalaan na dumalo sa graduation rites sa Cebu ngayong buwan, kasunod ni Senadora Risa Hontiveros na nagsilbing commencement speaker sa graduation ceremony ng CTO Taboylan at Tuburan Campuses noong Hunyo 18. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Kinumpirma ng kapulisan ang online threat laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Kinumpirma ng Police Regional Office No. 8 ang ulat tungkol sa banta na kumalat sa Facebook laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte, at itinuturing nila ito bilang isang seryosong usapin. Matapos matanggap ang ulat, agad na nagsagawa ng verifikasyon ang PRO 8 sa pamamagitan ng Provincial Intelligence Unit ng Leyte Police Provincial Office at ng Tolosa Municipal Police Station. Dahil sa masusing investigasyon, natukoy nila ang individual na responsable sa pagbabanta gamit ang Facebook. Ayon sa ibinunyag ni DILG Secretary John Vicrimulya, ang sangkot ay isang 14-anyos na babae at junior high school student ng Tolosa National High School. Batay sa investigasyon, gumamit ang minor de edad ng ilang dummy Facebook accounts upang makapag-post ng mga pagbabanta. agad nakipag-ugnayan ang PRO 8 sa naturang estudyante at sa kanyang pamilya upang matugunan ang sitwasyon at matiyak na may bibigay ang mga kinakailangang intervention. Sa kasalukuyan, wala pang impormasyon na nagpapakita na may organisadong plano o may iba pang mga individual na sangkot upang isakatuparan ang banta. Isinailalim na rin ng mga otoridad ang minor de edad sa kukulang proseso at itinurn over ito sa mga kinaukulang ahensya para sa counseling at iba pang mga kinakailangang intervention alinsunod sa umiiral na batas at mga polisiya sa proteksyon ng bata. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng publiko, inatasan ng PRO 8 ang lahat ng police units na paigtingin ang intelligence monitoring, palakasin ang pakikipag-ugnayan sa mga institusyong pang-edukasyon at mga lokal na pamahalaan at dagdagan ang police visibility sa loob at paligid ng mga paaralan sa buong Eastern Visayas. Mula dito sa impilan ng XFM 99.9 Tacloban para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
0: Mga estudyante sa ilang paaralan naman dyan sa Puerto Princesa ay pumila ng mahaba dahil sa pag-inspeksyon ng kanilang mga bag. Kasunod nga po ng Tacloban shooting. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Pumila ng napakahaba ang mga estudyante ng Santa Monica National High School sa Puerto Princesa kahapon, June 25, dahil ito sa isinagawang pag-check ng kanilang mga bag upang matiyak na walang mga patalim o gamit na maaaring maging dahilan ng kaguluhan sa loob ng paaralan. Kasunod ito ng nangyaring Tacloban shooting incident na ikinasawi ng tatlong mag-aaral, kaya ipinatupad ng City DepEd ang mas mahigpit na seguridad para sa mga estudyante. Ngayong araw naman, makikita rin ang mahabang pila ng mga estudyante ng Palawan National School sa kanilang pagpasok. Sinecheck din ang kanilang bag at gamit. Ang PNS, ang pinakamalaking paaralan sa Palawan na mahigit 12,000 na mga estudyante kung saan hindi rin mabilang ang mga gulong nangyari sa loob at labas ng paaralan, pero walang insidente ng pamamaril. Bagamat noong nakalipas na buwan at taon na hindi pa nangyayari ang madugong pamamaril sa Tacloban City, ay malaya ang mga mag-aaral na pumasok sa kanilang paaralan. Samantala, paalala sa lahat ng magulang na kausapin at gabayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang kaparehas na insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Baboy sa Negros Occidental, umabot na sa 1,000 ang naitalang patay. ASF, isa sa mga sanhi. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Live report. Umabot na sa 1,213 na mga baboy ang namatay sa lalawigan ng Negros Occidental mula noong May 20 hanggang June 22 ngayong taon. Ito ay batay sa datos ng Provincial Administrator's Office ng Negros Occidental. Sa ngayon, hindi pa matiyak kung lahat ng baboy na namatay ay dahil sa African Swine Fever o ASF. Dahil sa unang pagsusuri, posibleng kolera at swine flu ang ilan sa mga naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Tinataya namang nasa 14,462,000 ang halaga ng mga baboy na namatay. Malaki ang ambag ng swine industry sa Negros Occidental dahil sa tinatayang nasa 29,800 na ang populasyon ng mga baboy mula sa mga backyard swine raisers at malalaking kumpanya na may lokal na pabrika ng mga produkto ng karne at baboy. Ang mga kumpanyang ito ay matatagpuan sa labas ng Bacolod City at siya namang nagsusupply ng mga produktong baboy sa mga malalaking supermarket. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Ito naman, Katropa, kasong isinampa laban po sa obispo, pare at iba pa kaugnay ng pagtutol dyan sa pagmimina sa Nueva Vizcaya, ibinasura ng korte. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
6: Live report. Ibinasura
3: Inasura ng Municipal Trial Court ng Bayan ng Kasibu, Nueva Vizcaya ang kasong forcible entry na isinampa laban kina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at pitong iba pang individual na kabilang sa mga tumututol sa pagmimina sa lugar. Ang kaso ay inihain ni Rosario Cama, isang leader ng komunidad ng Bugkalot at Ilongot. Gayunman, sa inilabas na desisyon ng hukuman, hindi pinaburan ang mga aligasyong nakasaad sa reklamo. Ayon kay Presiding Judge Herson Valmores, walang sapat na batayan para sa paglalabas ng writ of preliminary injunction. Binanggit din sa desisyon na walang jurisdiction ang hukuman sa naturang aksyon at hindi maituturing na krimen ang pagtatanggol sa kapaligiran sapagkat ito ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Nakapaloob din sa desisyon ang layunin umano ng mga respondent na hindi upang paalisin ang mga residente sa lugar kundi pigilan ang pagtatayo ng mga barikada na may kaugnayan sa usapin. Dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya at legal na batayan upang panagutin ang mga respondent, tuluyan nang ibinasura ng hukuman ang kaso. Ang nasabing usapin ay bahagi ng mas malawak na kontrobersiya hinggil sa mga operasyon ng pagmimina sa Kasibu, Nueva Vizcaya na matagal nang kinokontra ng ilang sektor kabilang ang mga grupong pangkalikasan at mga lider ng simbahan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Ang XFM News Nationwide, Katropa, sabayan din po na napapahinggan sa XFM Pagadian sa 89.5. XFM San Francisco, Agusan del Sur, 91.3. At XFM Bacolod sa 96.7.
2: Weather update.
0: Balitang panahon tayo, Katropang Brian. Inaasang lalabas na ng Pilipinas si Severe Tropical Storm Gardo. International name niya, Katropa, ay Higos, ngayong Biyernes sa umaga hanggang tanghali.
1: Katropang Badi, batay sa pag-asa huling namataan ng bagyo sa layong 1,280 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.
0: Taglay po niya ang lakas ng hangin, 95 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso hanggang 115 kilometers per hour.
1: Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa.
0: Nagbabala rin po ang pag-asa sa posibleng flash floods at landslides sa ilang bahagi ng Western Visayas, Central Luzon at Mimaropa.
1: Batay sa flood advisories na inilabas ng Weather Bureau, inaasahan ang light to moderate rains at thunderstorms sa susunod na 12 oras.
0: Sa Western Visayas, mga katropa natin dyan, kabilang po sa binabantayan, ang Capiz, Negros Occidental, Antique, Aklan, Iloilo at Guimaras.
1: Sa Central Luzon, saklaw ng advisory ang Zambales at Bataan.
0: Sa Mimaropa naman po, binabantayan ang mga ilog at tributary sa Oriental Mindoro, gayon din sa Occidental at Palawan, kabilang ang Buswanga at Coron.
1: Sinabi ng pag-asa na nakakaapekto ang southwest monsoon sa Luzon at Visayas habang kumikilos ang severe tropical storm Gardo pa north-northwest.
0: At mga katropa, pinapayahan po natin yung mga nasa low-lying areas po ha, malapit sa mga mountain slopes, manatili pa rin alerto.
2: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Balitang international.
0: Ang balitang international ihatid sa atin, katropa, ng Santon Gold. Subukan po nating lahat ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Nagpabot ng pag-isa at alok na tulong ang mga world leaders at Venezuelan celebrities. Matapos po ang 7.2 at 7.5 na magnitude na lindol sa Venezuela. Hindi bababa sa 164 ang namatay na. Mahigit sa 1,000 po yung nasugatan at marami pang pinaniniwalang na trap sa mga gumuhong gusali. Nagpaabot na rin ang paikaramay at search and rescue assistance ang United States sa pamamagitan ni Secretary of State Marco Rubio. Nangako rin ang suporta mga katropa sa UN Humanitarian Chief Tom Pletcher, French President Emmanuel Macron, Mexican President Claudia Sheinbaum, Brazilian President Luis Inacio Lula da Silva, maging ang China sa pamagitan ng Foreign Affairs Spokesperson Gu Xiaokun, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez, at Colombian President-elect Abelardo de la Espriella. Nagpabot din po na may karamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Venezuela at sinabing nakikiisa ang sambayan ng Pilipino sa mga Venezuelan.
2: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Nagbigay ng kabuang 5 million pesos na donasyon sina Jerry Yan Van Nes Wu, Vic Chow at Mayday frontman Ashin para sa relief efforts sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Hinati ang pondo sa ABS-CBN Foundation sa Gip Kapamilya at GMA Kapuso Foundation's Operation Bayanihan na tumanggap ng tig 2.5 million pesos. Ayon sa ABS-CBN Foundation, gagamitin ang donasyon sa relief operations para sa mga pamilyang nawala ng tahanan at kabuhayan. Sinabi rin ng GMA Kapuso Foundation na ilalaan ang tulong sa relief at rehabilitation efforts. Nakatakdang magtanghal ang grupo sa F Forever Concert sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan sa June 27.
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas po sa bawat kapsula. Napabalitang muling pipirma si Austin Reeves sa Los Angeles Lakers para sa 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $185 million. Sinabi sa Associated Press ng taong may alam sa deal na hindi pa raw naman yan opisyal. Tatalikuran ni Reeves ang kanyang $14.9 million na player option para sa susunod na season upang maabot ang bagong kasunduan. Nagsimula si Reeves sa Lakers bilang undrafted player pala mula Oklahoma noong 2021. Noong nakaraang season, nag-average po siya ng 23.3 points, 5.5 assists at 4.7 rebounds. Natili rin ang 28-year-old na guard na malaking bahagi ng backcourt kasama si NBA scoring champion Luka Doncic.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, sa 106.5 XFM Rojas, nakilahok sa tree growing activity ng DNR Penrose Capiz kaugnay ng Arbor Day. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas City Capiz.
7: Masayang nakilahok ang buong pwersa ng mga katropa sa 106.5 XFM Rojas sa tree growing activity ng DNR Penro Capiz kasabay ng Arbor Day 2026 na ginanap sa Sitio Cataw, Barangay Ilaya, Ibisan kahapon, Hunyo 25. Sa nasabing aktibidad, mahigit 16,000 mga puno ng nara at akasya ang itinanim ng ahensya kasama ang mga partner agencies at ilang mga on-the-job trainee students mula sa Iloilo at Aklan Provinces. Maliban sa ginanap na tree growing kahapon, pinalaya din ng DNR Penro Capiz ang mahigit 100 na mga ibon na maya sa nasabing lugar. Ang Arbor Day ng Department of Environment and Natural Resources ay ipinagdiriwang tuwing Hunyo 25 ng taon upang himukin ang publiko na makilahok sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno. Bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan, ito ay ipinatupad sa ilalim ng Republic Act No. 10176 bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na maipalaganap ang kamalayan hinggil sa kalagaan ng mga puno at likas na yaman. Patunay ito na ang 106.5 XFM Rojas ay hindi lang nakatuon sa serbisyo publiko, kundi aktibo rin sa mga adhikaing naglalayong mapangalagaan ang kalikasan. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: Congratulations! Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na ang XFM News Nationwide ngayon pong Friday, June 26, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Badio Vera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong

0: 7.
1: Nag-try po ako noong una, Santon Plus Gold po. Kaya po ako uminom nun kasi po una po, yung sa may leeg po, yung parang kulani. Tapos, na-research ko po siya sa YouTube na nakakapangalagin.
2: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

Isang mapagpala at malusog na araw ng Friday sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng ating pong number one supplement, ang Santone Plus Gold, at ang ating pong Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan at pwede ninyong mapagpakonsultahan. Kung kayo po ay matagal na na nagtitiis-tiis sa inyo pong mga karamdaman, marami na kayong pagamutan na napuntahan, but still, nandyan pa rin ang inyo pong mga sakit-sakit, ay puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Sa kanan po ating butihin na CEO Doc Remily Tuoy, at sa kanan po ni Doc Algie Bakla, ating pong kapartner dito sa kahanginan, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, makakasama po ng live muli dito sa ating pong programa. Samahan po ang inyong lingkod, ha? Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong pong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, e text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamasailan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address, ha, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Siyempre tayo po yung napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa atin pong mga stations, XFM stations nationwide. Ganun na rin po dito sa Metro at Mega Manila, tayo po yung napapakinggan din, ha. At napapanood po tayo ng live sa atin pong Facebook page. Search po, i-like and follow na rin ang atin pong mga Yes to Health Facebook page, mga kaibigan, ha. Search po, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page, mga katropa. At binabati ka lang malusog na makikinig lahat ng mga kababayan po natin na laging tumututok sa ating pong programa, laging nakantabay. And at inihahanda lagi ang pan-take note para habang nakikinig dito sa programa natin, merong inililista. Ayan. Dahil tayo po naniwala, no? The weakest ink is greater than the greatest memory. Isa sa atin, makakalimutin na sa dami ng iniisip, ano? Mahalaga na merong magpapaalala sa atin, ha? Importante yan na meron kayong na-take note po dyan, mga kaibigan. Okay? Sa mga sumusubok ng atin po mga dekalidad ng mga produkto, puntahan nyo ating po mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drugstore, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng All Day RX.

0: at All Green Pharmacy. Yan, sa mga Vista Mall po yan sila, mga katropa. Ay hanapin nyo ang atin pong mga produkto. Ganyan na rin sa mga local pharmacies and drugstores sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo ang mga produkto ng Yes to Health. At hanapin nyo lagi yung Tatak Yes to Health, ha, sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makasigurado na hindi peke o counterfeit ang inyong pong mabibili na mga produkto. Pwede rin umorder sa atin pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011. At syempre, pwede rin mabili ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacies. Ayan. Sa dito sa Santa Rosa, sa Quezon City, dyan po sa Batangas branch natin, throughout Palawan, meron tayong mga Yes to Health Wellness Center dyan. Sa Mindanao area, no? Sa Davao, Tagum, ayan. Ganon din sa Sambuanga. Oh, meron tayo dyan, dalawa, no? Sa Ipil at saka sa Pagadian. Yan. Meron tayong mga Yes to Health Wellness Center dyan at pharmacy na pwede po ninyong puntahan at pwede kang maka-avail dyan ng ating po mga produkto with discounts. Ano? Kaya puntahan po ang ating mga wellness center. Isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta at kung gusto nyo yung masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, eh meron po tayo dyan. Ano? Iba't ibang klase ng mga program like cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, Mugok Buyang therapy natin, Therahertz Blower, Biozapper, yung Nacho Trad therapy natin, especially dito sa Quezon City, Batangas, and Balibago branch natin. Ayan, available ang atin pong Nacho Trad. O sa mga ibang branches, kung gusto nyo masubukan yung Nacho Trad therapy natin by Doc Wendell, ay request nyo. Ayan, request nyo sa ating management, ha, para mabigyan ng schedule sa inyo pong lugar, mga kaibigan. No? Napakaganda nito kasi lalo sa mga kaubayan natin, yung mga nagpapakairo, ano, yung mga halos hindi na maikilos yung kanila pong mga pangangatawan, mga kasukasuan, halos hindi na maigalaw, ay napakaganda dyan yung Nacho Trad therapy po natin, mga kaubayan. Ano? Kasi sinasaayos niyan yung mga kalamnan natin, mga joints, mga misaligned bones, ano, iniaayos yan. Even yung mga litid sa katawan natin, pagka wala sa ayos sila, or nakakaranas ng compression, tension, ay talagang mahihirapan kang ikilos ang inyo pong pangangatawan. Pag gumalaw ka, para kang robot, ano? O buong katawan gumagalaw. Nawawala na yung functions ng mga joints natin na maging ano, maayos yung mobility natin, mga kababayan. Ano? So, sa mga kababayan natin na ganoon ang problema, subukan nyo po yung Nacho Trad therapy po natin. Ha? So, mga gusto makabila ng atin pong mga services, ay bisitahan po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabibili sa pinatabla.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay atid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katuwang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Kung nagkukulang na ng nutrisyon ang katawan po natin, inuman na kagad yan ng Santone Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng Santone Vitamin C at ng atin pong Premium D3. Pagkasama po natin itong isang problema na nakakapekto sa atin pong mga kalamnan, rin, sa atin pong mga buto. Ayan. Kung kayo po ay nakakaranas na ng pananakit o pangingirot ng mga kalamnan, ako, maaaring hindi lang yan simpleng pananakit, ha? Hindi lang yan simpleng bugbog ng atin pong mga kalamnan. Maaaring ito ay simptomas na po ng karamdaman na fibromyalgia. Ating pag-usapan, ha? Itong karamdaman na fibromyalgia. Ang fibromyalgia ay pangalawang pinakakaraniwang kondisyon na nakakaapekto po, ha, sa ating mga buto at mga kalamnan. Actually, ang karamdaman po ito ay controversial dahil ang sakit na ito ay hindi madaling sukatin yung mga simptomas na naipapakita niya, ano, sa pamamagitan ng mga pagkusuri, unang-una sa mga laboratorio. Isa pang dahilan ay ang walang tiyak na sanhi ng sakit na ito. Dahil dito, may mga pagkakataon na mali or nami-misdiagnose ang problema o karamdaman po, ano, na fibromyalgia, mga kaibigan. Kung minsan pa, pinapawalang bahala na lang ang ganito pong karamdaman at hinuhusgahang katang-isip na lang yung nararamdaman ng mga pasyente na dumadaing sa ganito pong karamdaman. Kasi pagka nagpakonsulta sila sa mga doctors and then nag-undergo sa mga lab test, negative naman ang kadalasan na lumalabas sa kanilang mga result, ano? Pero nandun pa rin yung kanilang iniinda ng mga sakit sa kanila pong mga buto at sa kanilang mga kalamnan. Gayunpaman, paniniwala ang pinapayala ng fibromyalgia ang pakiramdam ng pangingirot sa pamamagitan ng pagbago ng pamamaraan kung paano inaayon ng utak ang mga senyales ng pananakit nito. Ang mga pagkirot po na ito'y nahahayag sa tinatawag na trigger points, ano, o mga lugar sa ating pong pangangatawan na kapag iyong pinindot ay nagiging masakit, ano? O, ibig sabihin, merong mga trigger points sa katawan natin na pag nabigyan mo siya ng pressure na diinan mo, na pindot mo, natitrigger yung pain, ano? Pero pagka hindi naman, halos wala ka namang nararamdaman ng mga pananakit sa inyong pong mga muscles or sa inyong pong pangangatawan. Kadalasang nararamdaman ang simptomas ng fibromyalgia pagkatapos ng isang aksidente, operasyon, matinding tensyon, o traumang emosyonal, ano? So doon kadalasan lumalabas ang problema po o karamdaman na fibromyalgia. Lingit sa kalaman ng marami, ang fibromyalgia at ang mga simptomas nito ay matagal nang napapansin ng mga doktor. Subalit ito ay ipaluloob lamang sa terminolohiyang rayuma ng mga laman, ano? Yun madalas yung pagkaka-describe ng mga physicians or mga doctors, ano, sa ganito pong karamdaman. Ito ay unang tinawag na fibrositis o pumamaga ng kalamnan. Ngunit kalaunan po ay binago nila yung tawag dito, ano, sa kadahilan ng hindi naman talaga pumamaga ng kalamnan ang nagdudulot ng pananakit ng mga kalamnan. O kaya po ito ay tinawag nila na fibromyalgia. Binago nila yung term dun sa sakit po na iyon, mga kaibigan. No? So ano nga ba ang pinagmumulan ng karamdaman o sakit na fibromyalgia? Ayan. At sa kasamaang palad, hindi pa talaga tukoy kahit ngayon. Ano? Hindi pa talaga tiyak na mga dalubhasa kung saan ba talaga nagmumula. Ano ba yung pinaka-pinagmumulan ng karamdaman po nito? Ngunit ayon sa kanilang mga pag-research, pagkasaliksik po nila, ano? Etong problema na ito ay nakaka-apekto, ano? Or nakita nila na lumalabas ito at nakikita kung paano pinoproseso ng atin pong utak at ng spinal cord natin yung mga pain signals mula sa ating mga nerve, ano? Doon nila nakita yung hint kung saan nagmumula yung mga pain na nararamdaman ng isang tao sa kanilang mga kalamnan, ano, or throughout their body. Sa kasalukuyan, ang nakikitang mga sanhi o mga triggers ng ganito pong problema, unang-una, infection. Posibleng maging sanhi po yan siya ng fibromyalgia pagka nakaranas ka ng infection sa iba't ibang parte ng inyo pong pangangatawan. Of course, pag mayroong infections, ano, yung katawan mo, kapadala yan siya ng mga inflammatory cells sa iba't ibang parte ng pangangatawan mo. Magkakaroon ng swelling, inflammation, at mayroong kaakibat talaga yon na pain, ano, mga pain signals. Kasi mataas yung area kung saan nagkakaroon ng inflammation, eh nandun yung concentration ng mga hormones na nagsisend ng signal ng pain papunta sa ating pong brain area, ano? So dun sa mga pamamaga o dun sa mga nag-swell, pag binigyan mo ng pressure dun, eh talagang makakaranas ka ng pain o kirot, ano, na mararamdaman po ninyo. Isa din is yung genetics. Kung mayroong mga kamag-anak na nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia, maaari ka rin magkaroon po nito, mga kaibigan, ano? So yung possibility o yung tendency na makaranas ka ng fibromyalgia ay mas tumataas kapag mayroong mga family histories, ano? Traumang pang-physical. O ito, sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ano, trauma physically, ano? Kung pag yung iba nauntog, nabagsak, nabugbog, o kung ano pa man yung mga trauma na inabot po natin physically, ay maaari pong pagmulan yon ng karamdaman na fibromyalgia, mga kaibigan. Traumang emosyonal, ito rin isa pa, ano? Yung iba hindi nakakaranas ng ano, physical trauma, pero nakakaranas sila ng emotional trauma. Alam niyo ba na halos parehas din ang nagagawa nun sa ating pong pangangatawan, especially sa ating mga ano, sa ating muscles, ha? Alam niyo ba na kahit na hindi mo sinasaktan yung isang tao physically, pero siya ay sinasaktan mo naman emotionally. Yes, yung iba pa nga nagsasabi, mas okay pa nasaktan mo ako physically, eh, ano? Kasi pag nawala yung sakit ay ayos na. Pero pag emosyonal kang sinaktan, lagi paulit-ulit mo yung maalala. At alam nyo, ay nakikreate yun siya, no? Na tinatawag na oxidative stress sa atin pong pangangatawan, na yung effect nun ay halos parehas din dun sa mga nakaranas ng physical trauma, mga kaibigan, no? Physically, hindi ka nga na, ano, nasaktan. Pero yung emosyonal na epekto noon, ano, yung stress na inabot mo dahil dun sa emotional trauma na iyon, eh ganun din yung mga toxins na ipapalabas ng katawan mo during that stressful moments, ano, ay napakatindi din po, mga kaibigan, no? Kaya yung emotional na trauma, gaya din ng mga ano, pagkamatay ng isang mahal sa buhay, o yung pag-aabuso sa isang tao, ayan, o yung paghihiwalay ng mga mag-partner, no? Anything na nagko-cause ng emotional trauma ay maaari pong pagmulan din ng fibromyalgia. Di ba nga, pagka tayo po ay nasasaktan emotionally, anong nararamdaman natin? Mahina yung katawan natin, maraming mga unexplainable pain na nararamdaman tayo physically, ano? O hinang-hina yung katawan mo, halos walang lakas, lamya na lamya ka. Because yung mga cortisol na yan na naipapalabas ng katawan natin, hindi lang natin na lubos na nafe-feel o nakikita kung ano yung effect nun sa buong sistema ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Pero kung maano nyo lang, mahihimay-himay nyo kung ano yung nagagawa nun, ano, na perwisyo sa atin pong buong pangangatawan, eh matindi, mga kaibigan, ano? Ang ano pa naman, yung mga stressful moments pa na.

0: ay halos parehas. Ang pagkakaiba lang nila, yung stress na napoproduce mismo ng katawan mo directly
1: sa ating pong pangangatawan. Ano? Hindi yan basta-basta, ha? Huwag niyong babasta-bastahin yung mga emotional trauma na yan or emotional problem, kung tawagin, mga katropa. Okay? Ang fibromyalgia ay mas napapataas ang kanya pong panganib kapag ikaw ay isang babae. Mas mataas yung risk mo o yung panganib mo na makaranas ng fibromyalgia. Kaya nga yung mga kababayan, especially yung mga mother na, yung mga bagong kakapanganak na mga nanay, di ba nakakaranas sila yung madalas na tinatawag nila na binat. Ano? O yung binat kasi, ano yun, parang general term sa mga kababaihan na nakakaranas ng emotional changes, karamdaman sa kanilang pangangatawan, ano? Yung changes physically sa kanilang pangangatawan. Kumbaga sama-sama na yun dun, mga kaibigan, no? Pero hindi lang natin lubos na nakikita na kung ano yung mismong nangyayari sa loob ng pangangatawan ng isang babae. Lalo-lalo na pag nag-change yung hormones niya, yung sa emosyon po niya, ano? So, napaka-fragile nga talaga ng mga kababaihan po natin. Kaya na kailangan, mas magdoble ingat kayo at ingatan din, ano? Ng mga partner. Ayan, mga kalalakihan dyan, ano? Mga partner nila ay mas ingatan pa ng husto. Ayan, kasi madalas sila or mas mataas yung ano nila, panganib sa pagkakaroon ng ganito pong problema. Inabanggit natin kanina, no? Kung meron kayong kasaysayan sa inyong pamilya, mas mataas din yung panganib mo na makaranas ng ganito pong karamdaman. Mga iba pang angkop na sakit, katulad po ng osteoarthritis, rheuma, lupus, ito po sila pwedeng pagmulan din ng karamdaman na fibromyalgia, mga kaibigan, ha? So, ano naman ang pwedeng gawin ng mga kababayan natin pag nakakaranas ng ganito pong problema? Eh, mamaya po, atin pong iisa-isahin kung ano yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin once na sila ay nakakaranas na ng mga pananakit ng kanila pong kalamnan. Ano? Yung mga unusual pain na nararanasan sa kanila pong mga muscle area, sa mga buto, ayan. At sa iba pang pangangatawan po ninyo, mayroong mga home remedies naman na pwede po ninyong gawin para kahit pa paano maibsan yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kababayan. Mamaya po, ay atin pong ipapahayag yan, ha, dito sa atin pong programa. Sa mga katanungan patungkol sa atin po pinag-uusapan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong sax line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan ka masailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
2: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasangap kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba. Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi apat na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
3: Good morning po. Ano pala natin?
4: I'm Rose.
3: So, sa kape pong ininom niyo, ano po yung panlasa mo?
4: Sobrang swak yung lasa. Lasang healthy at syempre hindi lang siya basta kape. Nagkape ka na, gumanda ka pa. Kasi meron siyang glutathione at saka collagen. Clear yung lasa neto. Ito, pasok siya sa panlasa. Masarap na.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa magbabakika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado. Diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Soft Gel
9: Premium Dietary Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
9: Premium Dietary Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium Dietary Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Garantisado.
11: Maaasahan.
12: Sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
12: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
11: Santhol Plus Herbal Oil.
13: Santhol Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santhol Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santhon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santhon Plus Herbal Soap.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Sir, ano pong pahala natin?
15: Wilson Purunis Asuke.
3: Sir, ano pong comment sa kape namin?
15: Nice. Okay. Okay. Matagal ko narinig ito, pero ngayon ko lang natikman.
3: So, first time mo ito matikman?
15: Yes, oo. Oh. Ano bang privilege nito na kuha sa katawan natin?
3: Ito siya, meron siyang mga sangkap ng mangosteen.
15: Ah, ito. So,
3: meron siyang collagen na nagkape ka na, hindi ka pa maging guwapo. Kasi siya, healthy coffee deals ka sa sangkap ito na collagen. Ito
15: okay,
3: siya.
15: Okay.
3: Masarap?
15: Masarap. Hindi biro, masarap siya.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
8: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang Vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom.
6: Premium D3 Soft Gel.
16: The secret of health.

0: Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yashto Health Incorporated at ng ating pong napakabisa na produkto, Santone Gold Herbal Capsule at syempre ating Santone Vitamin C at Premium D3. Alam niyo ba ang Premium D3 ay meron po itong content na Moringa Seed Oil na nakakatulong po para maibsan ang mga panakit ng ating mga kalamnan, lalong-lalo na kung ikaw ay nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito rin ay may VCO, ano, nagkataglay po ng mga MCTs or medium chain triglycerides or medium chain fatty acids na mahalaga sa myelination process ng atin pong mga nerve area. Yan, upang mapanumbalik ang normal na myelin sheath sa atin pong mga nerve, kinakailangan natin ano, ng mga essential fatty acids na pwede makuha sa atin pong VCO or dun sa Moringa Seed Oil. At ito po ay tumutulong upang maiwasan ang anumang problema sa atin pong nervous system. Ha? Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na mga butika at mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ganda rin sa atin pong mga Yashto Health Wellness Center ay available po ang atin pong mga produkto. Ha? Kaya pumunta, bisitahan ang atin pong mga Yashto Health Wellness Center kung saan pong malapit sa inyo ano, para makapagpakonsulta at mabigyan po kayo ng complete health assessment, mga kaibigan. Ha? And speaking of Yashto Health Wellness Center, ha? Ito ang darating po na linggo. Huwag niyong palampasin ang atin pong ginaganap na monthly seminar sa atin pong Yashto Health Quezon City Branch, mga kaibigan. Ha? So, sa linggo na po yan, June 28. Ang atin pong Yashto Health Seminar, gaganapin po sa ating Yashto Health Wellness Center dyan po sa Quezon City. Sa mga hindi pa nakapunta o hindi pa ninyo na bisitahan ang atin pong Yashto Health Wellness Center, ang atin pong location matatagpuan sa Unit 7, second floor po yan ng Crownland Building. Dyan po yan siya matatagpuan sa corner ng EDSA and Mother Ignacia Street sa Quezon City, mga kaibigan. Pwede nyong i-Waze, pwede nyong Google Map ang atin pong Yashto Health Wellness Center po dyan para mas mabilis nyo matunton ang atin pong clinic. Mag-umpisa po ang seminar ng alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali, mga kaibigan. Of course, ay hosted yan by Doc Wendell Pedreso. Ayan, sa mga kababayan natin na pupunta sa atin pong wellness seminar, of course, meron tayo dyang free vegetarian lunch kung gusto nyo matikman, ano? Yung mga masasarap na lutuin na healthy. Ayan. Yung iba kasi nagtatanong, Dok, ano pwedeng kainin namin kung hindi pwede yung ganito, ganyan, ano? So, meron tayong mga patikim dyan na mga food, mga dishes po natin na pwede po ninyong ma-enjoy, ayan, at matikman po ninyo. At makita nyo, ano, na marami palang nakakain kahit na hindi mo kainin yung mga usually nakakain na ninyo na yun yung madalas na pinagmumulan ng mga problema po ninyo, ano? Eh, meron naman palang mga alternative na pwede tayong makain, ano? So, yun ha. Sa mga kababayan natin. And of course, meron din tayong wellness bingo para habang naghihintay kayo sa inyo pong consultation, ano? Eh, meron tayong mga palaro dyan. Ang gandahan dyan, mga produkto ng Yashto Health ang pwede po ninyong mapanalunan at maiuwi, mga kaibigan, ano? So, napaganda yan. Sa halip na bibilihin mo yung produkto natin, eh, pagka nanalo ka, pag sinuwerte, maiuwi mo na, ano, ng masaya ang atin pong mga produkto, ha? Kaya puntahan po, bisitahan atin pong Yashto Health Wellness Seminar, ha? Dyan sa atin pong Yashto Health Quezon City Branch. Sa linggo na po yan, ha? June 28, mga kababayan, ha? Magpalista na po at magpa-register na, ha? Pwede kayong mag-early registration, ha? Sa atin pong seminar. Pwede kayong kumontak sa kanila pong numero 0969-627-1262. Ulitin ko po, 0969-627-1262. Hanapin nyo po si Ma'am Ann at ang iba pa ng mga clinic staff po natin, ha? Kung gusto nyo pong magpalista, especially doon sa atin pong Natural Therapy, dahil limitado lang talaga ang nahahandle nila within that day, ano? Kasi depende pa yon sa assessment sa inyo, ano? Minsan yung iba tumatagal lang isang oras, iba naman na less than 1 hour, ano? Yung therapy para po sa natural natin. So depende sa assessment po nila nila Doc Wendell sa inyo, mga kaibigan, no? So kung gusto niyo po masubukan 'yan at gusto niyo makakalap muli ng mas marami pang kalaman patungkol sa mga pamamaraan ng pagpapalakas at pag-solusyon sa samut-saring karamdaman sa ating pangangatawan, ay huwag niyong palampasin yung ating po mga isinasagawa ng mga wellness seminar, mga kaibigan. Kasi dito sa programa natin, isang oras lang meron tayo dito, ano? At maiksi lang, napaka-iksi, ano? Pero dyan sa mga wellness seminar natin, we have all day na ipahayag sa inyo yung mga nararapat niyo pong malaman. And of course, kung meron kayong mga katanungan dyan directly, sasagutin ko yun ng atin pong mga doctors, ano? Especially kung sino po yung mag-host sa atin pong seminar. So, mahasagot ka agad po kayo personally sa inyong pong mga inquiries, ano? Kaya bisitahan niyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health seminar, mga katropa, mga kaibigan.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Sa mga may katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ito mga common na katanungan ng mga kababayan natin. Ano? Kung pwede bang uminom ng ating pong Santone Gold Coffee Mix kung merong hyperacidity. O yung isa, meron naman siyang acid reflux. Nako. O sa mga kababayan natin na nag-aalangan, sumubok ng atin po mga healthy coffee, o yung Santone Gold Coffee Mix natin, Santone Plus Coffee Mix, and even yung atin pong Premium D3 Coffee Mix, ayan, pwede kayong uminom yan. Pwedeng-pwede kayong sumubok ng atin pong mga healthy coffee, even though meron kayong iniinda na mga problema sa inyo pong stomach area. Ito nga yung ano eh. Ito yung nagbe-break ng expectation ng mga kababayan natin. Kasi 'di ba, kadalasan ang expectation nila pagka coffee eh acidic talaga, ano? Lalo na pagka walang laman yung tiyan mo, eh talagang magre-react yan siya pagka uminom ka ng kape. Ayan. Pero iba ang atin pong Santone Gold Coffee Mix and other coffees ng Yes to Health, ano? Eh, wala kang mararamdaman na any discomfort pagka uminom ka nito, may laman man o wala ang inyo pong sikmura, mga kaibigan, ano? At yung iba na ganun, madalas lagi yung nararanasan nila pag uminom sila ng kape, sinisikmura sila, nangangasim yung sikmura nila, pero nung na-try nila yung Santone Gold Coffee Mix natin, eh, wala silang naramdaman na any discomfort, ano? Kaya, nahuhumaling tuloy sila sa pag-inom ng coffee po natin, mga kaibigan. Well, ang mga coffee kasi ng Yes to Health and other products of Yes to Health, mga kaibigan, is alkaline base ang atin po mga produkto. Yung coffee natin, ang mga ingredients na nandyan, mga kaibigan, kung papansinin po ninyo, all alkaline, mga kababayan. Yung moringa, yung mangosteen, even yung garlic, that is alkaline base. Yan siya, ano? At iba pa ng mga ano, spirulina. Yan. At yung coffee natin, yung Santone Coffee Mix, may mangosteen din yun siya. Yung soybeans, natural, kumbaga alkaline din yun in form, ano? So, lahat ng mga produkto ng Yes to Health is alkaline base yan, which is very friendly sa atin pong stomach area, mga kababayan, ano? Kasi karamihan talaga sa mga kaibigan natin, ano? Eh, acidic ang nature ng kanila pong stomach area because of the food choices na atin pong sa ngayon, ano, aminin natin sa hindi, yung mga pagkain na atin po nakakain is karamihan mga acidic foods, ano. So katagalan na yun yung ating kinakain, binabago nun yung yung condition ng atin pong stomach, ano, na nawawala yung balance ng alkalinity and acidity sa atin pong tiyan, mga kaibigan, ano. Kasi hindi pwedeng hindi rin pwedeng mas mataas yung alkalinity sa atin pong tiyan dahil hindi magiging maganda yung panunaw natin. Of course, ang acid ay yan yung primary need ng atin pong digestion para maging maayos yung pagtunaw or yung pag-breakdown ng mga kinain po natin. Pero hindi rin pwede na masyadong mataas yung acid level sa atin pong tiyan, mga kaibigan, kasi yun nga, magkikreate yun siya ng hindi magandang epekto sa atin pong dun mismo sa ating tiyan. Minsan yan na nabibigyan ng problema yung mga mucus lining ng atin pong tiyan, na i-irritate yung atin pong LES or lower esophageal sphincter, na yun yung bulb na pumipigil sa acid na mag-backflow papunta sa atin pong esophagus. paakyat, ano, sa atin pong upper digestive tract, mga kaibigan, ano. So hindi maganda na laging mataas din yung acidity level sa atin pong stomach area. Kaya nga dapat balance yan siya, ano. So pagka acidic ka na, yung nature ng stomach mo is acidic na, kinakailangan damihan mo ng intake ng mga pagkain or mga supplementation ay alkaline based dapat, ano, para mababalance yung acidity and alkalinity sa inyo pong tiyan. Kasi kung acidic ka na nga, and then acidic pa yung inimin mo o kakainin mo ng mga pagkain, mas lalong tataas yung acid level sa atin pong sa atin pong tiyan, na hindi magiging maganda ang kakahinatnan po nito, ano. So yan, sa mga kababayan natin na nag-aalangan sumubok ng atin pong mga produkto, subukan niyo po kahit isang beses lang, ano, yung atin pong mga coffees, mga kaibigan. At katulad ng experience ng iba, talaga na-amaze sila, ano, doon sa atin pong mga healthy coffees, mga kaibigan, ano. Ganun rin sa mga produkto natin, yung mga produkto ng Yes to Health, Santone Gold Herbal Capsule natin, Premium D3, Vision X Plus natin, mga kaibigan, alkaline inform yan sila, ano? Kaya hindi sila nagbibigay ng discomfort sa atin pong tiyan, mga kababayan. Even yung Santone Gold natin, di ba meron yan siyang garlic na extract, ano, which is 50 milligrams yun na nandyan sa atin pong ano, sa atin pong Santone Gold Herbal Capsule. Pero we prefer it na i-take nyo yun siya before meal. Kasi nga, hindi naman siya nag-create ng any discomfort sa atin pong tiyan. Kahit na iinumin mo siya, na walang laman yung iyong tiyan. Ano? O, ganun kaganda yung atin pong mga products, mga kaibigan. Mga supplementations natin and other products ng Yes to Health ay very friendly sa atin pong stomach area. Ha? Okay, sa mga nag-aalangan na sumubok ng produkto natin, ay subukan nyo po. At hanapin ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. At always check, ha, dun sa atin pong tatak na Yes to Health sa mga blisters, mga boxes, ano, ng atin pong mga produkto ay nandyan yan, nakatatak po yan dyan, mga kaibigan. Para makaiwas tayo, ha, sa mga counterfeit, makaiwas tayo sa mga fake products. Mahirap may sakripisyo yung kalusugan natin, ha, dahilan dun sa mga produkto po na iyon. Okay? Other inquiries, Doc, anong maganda para sa akin pong skin problems? Parang may mga pantal-pantal. Okay. Sa mga kabayan natin na nakakaranas ng mga skin allergies, skin irritations, ano, skin infections, dulot po ng mga fungi, bacteria, or iba pa, ano, ng mga mikrobyo. Meron tayong produkto, yung atin pong Santone Plus Herbal Soap. Ayan, pang external na gamit, nakakatulong po yan siya ng malaki, ano, para sugpuin yung mga ano diyan, mga mikrobyo na nandiyan sa atin pong skin area, mga kaibigan. Pagka sobrang kati naman yung sobrang nangangati yung skin po ninyo, ano, sa halip na kamuti ng kamuti niyan hanggang sa ma-irritate po yan siya, meron po tayo Santone Plus Herbal Oil, mga kaibigan, ano. Tumutulong yan siya para ma-ease up yung itching, ano, ng inyo pong mga balat, ano, para hindi kamutin ng kamutin, ano, ay apply nyo ng Santone Plus Herbal Oil po natin. And of course, meron din yan siya mga herb extract na nakakatulong para sugpuin din yung mga bacteria, mga fungi at iba pang mikrobyo na nagdudulot ng mga skin irritations po na iyon, ano. So may mga skin allergies, pwedeng-pwede rin ang atin pong Santone Plus Herbal Soap because very gentle po yan siya sa atin pong skin, ano. Kung masyadong sensitive yung skin po ninyo, pwede pa rin ang Santone Plus Herbal Soap po natin para po sa inyo, mga kaibigan, ha. And take note, sa mga kababayan natin na lagi nakakaranas ng mga skin allergies, mga skin irritations, isa sa pinakamaganda gawin nyo, mag-cleansing o mag-detox po kayo, mga kaibigan. Minsan kasi yung iba, umaasa na lang sa mga ano, superficial na pinanglalagay, ano, mga liniment, mga ointment, mga cream, kung ano-ano mga nilalagay nila superficially, ano. Pero ang problema doon, ang pinakadahilan pala, nandun sa loob ng inyo pong pangangatawan. Ay, alam nyo ba, ayon sa mga pagsusuri, ha, pag masyadong madumi ang inyo pong colon area, ha, yung malaking bituka po ninyo, mga kaibigan, lalo-lalo na pagka napakaraming mga parasite na nandyan, o basintabi sa mga kumakain pa ngayon, ha, o pag maraming mga parasite ang nandyan, mga kaibigan, lagi kayong aatakihin ng mga skin allergies, skin irritations, skin problems, ano? Dahil dun, ano eh, yun yung sources niya, yung dumi na nandun sa inyo pong malaking bituka, mga kaibigan. Lagi makakaranas niyan, ano, mga pangangate sa inyo pong balat, sugat-sugat at iba't iba pa. Even yung ano, eczema, ano? Minsan po pagka masyado marumi yung atin pong tiyan, doon yung ano, pinakaugat niya, ano? Kasi marami tayong nasaksihan yan na mayroong mga psoriasis, ano, or mga eczema at iba't iba pa na mga mayala, na mga skin problems. First na program na pinagkaloob natin sa kanila is cleansing and detoxification. At doon pa lang, ha, doon pa lang sa paglilinis ng kanila pong eliminative organs, ang laki na ng pagbabago dun sa kanila pong balat, mga kaibigan. Biruin mo yung mga dumi na na-stuck dun sa kanila pong atay, sa kanilang kidney, sa kanilang colon area, ay humahalo yun lahat dun sa kanila pong dugo, mga kaibigan. At once na masyadong maraming toxins yung dugo po ninyo, dun nangyayari, ano, yung pagka, ano, sabihin natin yung pagkabobo ng atin pong immune system. Na ano siya, nawawala yung focus ng immune system po natin. At yun nga, nagiging overactive na siya. Hindi niya na alam kung sino yung kalaban, sino yung kakampi sa loob ng pangangatawan natin dahil nandun sa dami ng mga toxins, ano, na nasa loob ng pangangatawan natin. Nalilito na siya. Sino ba yung atakihin ko? Sino ba yung poprotektahan, ano? So yun yung nangyayari sa immune system natin. Kaya madalas, nakakaranas tayo ng mga skin allergies na iyan, mga kaibigan, no? So umpisahan nyo sa paglilinis ng inyo pong mga eliminative organs sa ating pong Yastro Health Wellness Center. Meron tayong tinatawag dyan na 10 days Daniel's Fast, no? Yun ay isang special program na lilinis sa mga eliminative organs ng ating pong pangangatawan, no? Yung ating pong atay, yung ating pong mga bato, yung ating pong bituka, ayan. And even our blood ay lilinisin po doon sa loob ng 10 araw, mga kaibigan. Meron mga supplementation, mga juices, diet program na isasagawa po ninyo para mas magiging mabilis yung proseso ng detox na iyan, mga kaibigan. And marami pa tayong iba't iba klase ng mga detox program na pwede po ninyong masubukan, ano? So just visit, ha, sa atin pong mga wellness clinic, mga katropa, mga kababayan, ha, kung gusto niyong masubukan yan, yung mga services na yan na in-offer ng Yes to Health, ha. At ganoon rin sa mga kababayan natin na lagi nakakaranas ng mga skin problems, ano, huwag kayong masyadong mag-focus dun sa mga ano lang, pang superficial lang yung ano, mga inilalagay. Mas bigyan nyo ng pansin yung panloob na kalagayan ng inyo pong pangangatawan. Marahil dun po nag-uumpisa yung problema po na yan. Kasi pagka nasolusyonan nyo yung pinakaugat, actually, eventually, mawawala na rin, ano? Kumbaga, madadala na rin yung mga symptoms, yung mga sinyales na naipapakita niya sa panglabas, mga kababayan, ano? Kaya sa mga kaibigan natin, ha, kung gusto nyo masubukan yan, bisitahan po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. So, yung mga pahabol pa na katanungan, ha, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, mayroon text dito. Doc, nabakunahan po, nagpabakuna ako ng anti-rabies dahil na-scratch po ako ng pusa. Pwede po ba isabay ang Santone Gold at Premium D3 at Vitamin C? Hindi po ba ito magkakontrahan? So, hindi po, ano? Sa mga kababayan natin na nakaranas ng ganito pong problema o nakakaranas ng ganitong problema, ano? Nakalmot kayo ng pusa, nakagat kayo ng aso. Kung yan naman ay mga alaga ninyo at alam niyo naman na hindi ganun ka madumi talaga yan sila, ano? At wala naman sila masyado nakakahlubilo na iba pang mga ano, mga pusa, ano? Eh, huwag kayong masyadong mag-worry, mga kaibigan. Lalo na kung meron naman yun silang mga vaccine, kompleto naman yung mga vaccines nila, ano? Huwag kayong mabahala ng husto, mga katropa. Sa tinatanong po ninyo kung pwedeng isabay yung mga produkto natin, yung Ultimate Trio, yes, pwedeng-pwede po, mga kababayan. As a support, nutritional support sa inyong pangangatawan, actually, immune system naman natin ang talaga ang lumalaban, ano, sa mga mikrobyo na yan na nakakapasok sa atin pong pangangatawan. So, tumutulong yun sila, yung mga produkto ng Astro Health, na patatagin ang atin pong resistensya ng pangatawan, i-build yung foundation ng atin pong immunity, ano? At labanan yung mga nakakapasok na kalaban sa atin pong pangatawan. Ito, tips ko lang sa mga kababayan natin, ha, na nakaranas ng ganito pong problema. Actually, yung anak ko na panganay, nakalmot din yan siya ng pusa, kamakailan lang, ano? Number one na ginawa natin, kumuha agad ako ng bawang, ano? At ikinuskos ko dun sa area na kung saan nakalmutan. Kasi doon naman madalas, di ba, pumapasok yung mga mikrobyo, ano? Doon sa kalmot na yon, ano? Pero alam niyo, ayon sa mga pagsusuri at ayon sa mga vet, hindi naman talaga mataas yung rabies doon sa kalmot ng mga pusa, eh. Ano? Doon pa rin sa ano talaga nila, sa kagat nila. Katulad ng mga aso din, mga kaibigan, no? Yun lang, nakasanayan natin na pag nakalmot, doon tayo nag-worry ng husto, ano? Pero bibihira lang yung mga tao na nakakaranas ng mga rabies attack, ano? Doon sa mga kalmot ng pusa, mga katropa, ano? So, anyway, kapag nakalmot kayo, pwede nyo gawin yun, ano? Yung bawang, ikiskis nyo, ikuskus nyo dun sa mga nakalmot na area, ano? Medyo, ano lang siya, may konting hapdi lang siya, ano? Pero yun ay, right there, ano? Pumapatay siya ng mga bakterya o mga mikrobyo na nandun mismo sa mga scratches po na iyon, mga kaibigan. And after that, pinagkatas ko, ano, ng 30 to 50 pieces of lemon. Ano? Katasin niyo yan, puro. And then, kumuha kayo at least mga 3 cloves of garlic. Ano? Gadgarin niyo yan, idirin niyo. And then, pigain din yung katas. Ihalo dun sa pure juice ng kalamansi. Or kung meron kayong lemon, pwede rin yan siya. Ano? At ipainom dun sa mga tao. Ayan, na nakalmot o nakagat. Ano? Yan po ay napakalakas niyan na tutulong sa atin pong immune system. I-alert niyan yung immune system mo. At yung vitamin C mismo na makukuha mo doon sa ano na yun, sa kalamansi na yun, ay malakas na yun na pangsugpo ng mga mikrobyo na nakakapasok sa inyo pong pangangatawan. Ano? Plus, kung inuman mo pa yan ng atin pong mga produkto, ay makakampante ka or mapapanatag ang kalooban po ninyo, mga kaubayan. At kung meron pa mga reseta na inreseta sa inyo, so inuman nyo lang po yun. Hindi naman yun magkukontra dun sa mga medications na inyo pong iniinom, mga kaubayan. Ha? So yung Soundtone Gold Herbal Capsule natin, Soundtone Vitamin C, at yung Premium D3 po natin, yan ay mga suplemento, ano? Mga, ang tawag natin dyan ay food grade na mga supplement, ano? Readily available or easily absorbable sa atin pong pangangatawan na punong-puno ng nutrisyon, ano? Para ka lang kumakain yan, pero mas dense nga lang yung nutrients na makukuha po natin dyan. Mas concentrated yung nutrisyon na maibibigay niyan, ma-impart sa atin pong pangangatawan, and highly absorbable sa katawan po natin compared dun sa mga food na dadaan pa siya ng proseso ng pagtunaw at extraction, ano, hanggang sa i-absorb ng atin pong pangangatawan. Pero yung mga supplementation ay hindi na sa dadaan dun sa mga ano na yun, mga proseso po na yun, ano, at diretso yan na i-absorb ng pangangatawan natin at gagamitin ng katawan natin kung saan man kinakailangan na ipadala yung mga sustansya po na iyan, no? Ayun yung kagandahan sa atin pong mga suplemento, ha? Okay, sa mga kababayan natin, meron kayong iniinom ng antibiotics po ninyo, meron kayong mga iniinom mga maintenance medications, ano? Pwede ninyong isabay yung atin pong mga dekalidad na mga produkto. Hindi po yan sila magkokontrahan, o hindi yan magbubugbugan sa loob ng pangangatawan po ninyo. In fact, mas makakatulong pa yan sa fast recovery ng inyong pong pangangatawan at pagpapalakas ng pangangatawan po natin. Kasi yun nga, laging binabanggit na Doc Algie, ano, na magkaiba naman yung kanilang, ano, magkaiba yung functions nila pag dating sa loob ng pangangatawan natin. Kasi yung mga medications na iniinom natin, that is targeted, ano, kumbaga targeted medications. Kung yung gamot mo para sa hypertension, dun lang siya gagana, ano, dun lang, kumbaga dun lang iikot yung effect po niya, mga kaibigan, ano. Kung yung gamot mo para sa diabetes, para sa arthritis, doon lang sila. Kumbaga, naka-focus lang sila doon. Pero yung supplementation, very broad yung kanila pong gawain sa loob ng atin pong pangangatawan. Hindi yan siya nalilimitahan na pag uminom ka ng Soundtone Gold, ito lang yung magagawa niyan sa katawan mo. Ipapanormal lang yan yung blood pressure mo or ipapanormal yung blood sugar sa iyong pangangatawan. Hindi po. mga katropa, no? Napakalawak ng trabaho ng mga sustansya po na yan. At idinidistribute yan ng ating pong pangangatawan kung saan-saan parte ng pangangatawan po natin, ano? Kaya ang ano lang dyan, ang tanong, gano'ng karami yung sustansya na ipapasok natin na para ma-distribute ng atin pong pangangatawan dun sa mga areas na nangangailangan po nito, ano? So yun yung dapat nating mapunuan, mga katropa, ha? Sa mga kababayan natin, if ever meron kayong iniinda ng mga karamdaman or meron kayong mga medications na iniinom for your problems, ano, ay isabay niyo po ang atin pong mga produkto. Actually, hindi nga natin yan kumbaga itinuturing na alternative, kundi i-incorporate niyo yan yung mga ano natin, mga supplementation po natin, mga products ng Yes to Health, ay i-incorporate niyo dun sa mga medications na inyo pong iniinom, mga katropa, ha? At maobserbahan niyo naman yan sa inyong sarili kung ano yung pagbabago ng pangangatawan nyo before na puro maintenance medications lang yung iniinom nyo compared nung masabayan mo na ng mga supplementation from Yes to Health, ano? Kung ano yung kanyang changes, ano yung pagbabago sa lakas ng katawan mo, kasi marami nagsabi, Dok, mula nung uminom ako ng mga produkto nyo, maganda na yung tulog, magana yung kain, maayos na yung pagkikilos, nawawala yung mga agoy-agay sa pangangatawan, ano? So yun yung mga common feedback na kanilang ano, na kanilang nababanggit sa atin, mga kaibigan, ano? So kayo din diyan sa mga katropa natin, mga kababayan natin, kung gusto yung masubukan din yung effectivity ng atin pong mga gamot, pumunta na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa lugar nyo, at mag-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
1: The secret of health.
0: Para po, mga kaibigan, ako, napakabilis ng oras po natin, ha? Hanggang sa mga susunod na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Ulitin ko lang, ha, huwag niyo kalimutan, ang atin pong Yes to Health Seminar, itong darating po na Linggo, June 28, dyan sa atin pong Yes to Health, Quezon City Branch. Ulitin ko lang ang location niyan. Matagpuan po yan sa second floor ng Crownland Building. Dyan po yan sa may corner ng EDSA and Mother Ignacia Street. Now, pwede niyong i-Waze yan, pwede niyong i-Google Map. O, i-search lang, Yes to Health Clinic QC. Para mas mabilis matuntun, ha, ang atin pong Yes to Health Clinic dyan sa Quezon City. Mag-start tayo dyan alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Yung consultation, buong maghapon po yun. Pati yung natural therapy natin, buong maghapon din po yun, mga katropa, mga kaibigan. Okay? Sa kalan po ng ating butihin na CEO, Doc Rene Melito Uy, at sa ating partner, Doc Algy Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagpapaalala na health is wealth, kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Lagi taong lami, pero maguna man pong kasabaan eh.
3: Kaklarex, sana?
4: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Clarex, Ana?
5: Exciting!
4: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Maayo pa siya, Gipanga. Ikaw? Gibaliwala.
2: Kaklarex, sana.
3: Exciting!
4: Ako ang tanan nga, magamit ani nga product. Kay sukad nga, gamit ko ani. Akong immune system di ko so, dili ko dali ma-stress. Di mag, dili makuha na kong uli maglabad. Kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids ng nakita sa pagtuon sa mga eksperto ng kini. Adunay dako ng ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit ng virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
5: Turbo Food Supplement for men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit gud nako tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men. Ah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: XFM.
13: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:43 in the afternoon. Katropa ang oras hatod sa inyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, if you're just like me, if you're looking for the right coffee on your daily routine, well, the only thing I would really recommend ang ato ang kaping Santhone Plus Coffee Mix. Yes, you heard it right. Santhone Plus Coffee Mix, makatabang sa pagpahimsog sa inyong panglawas, labi na bisan pag kabauta ang ato ang ending sa kinabuhi ani nga watay lain kundi maning kamot regyod. But when you are striving and working hard, the best partner is coffee. You keep moving when you have coffee. So choose the right one. Choose ang kape nga makahatag kahimsog og kabaskog sa panglawas. Santhone Plus Coffee Mix, mga katropa, kape nga makapahimsog na nga pinaka na nambal pa. Santhone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakit? Ayokong latasaan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawo! Mas sobra ka to kayo! Putlon ko ni anumat tagayang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Adam, lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

samaing pamatasan. Way labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Ani na po na laing sugilanon nga atong salusaluhan. Sugilanon nga laing-laing kinabuhi o kasaysayan nga atong masaksihan ug madunggan. Ining programang X-Rated. Ining suwat tampo nga atong madunggan karong adlaw Biyernes. Lalaki nga taga Pasil, Cebu City. Ato siyang itago sa pangalang Alan na 30 anyos. Minyo og dunanay o sa kaanak. Nga sugilano nga ipaambit mahitungod kini sa ilang balay nga ilang gipuy-an. Balay kundi in iyang sugda ng iyang kinabuhi. Ang iyang pamilya. Iyang buwas damlag. Og inani nato sugda ng iyang sugilano nga atong iuluhan. Og haunted house.

0: 4,000 ang aba ang bili. Kayo ni. Basta. Ato lang yung tumanon ha. Ang unsa may atong gikasabutan sa inyong pag-abang din eh.
1: Oo, wala problema.

0: okay mo diyang gidakon ani atong gibalhinan karon Alan?
1: Okay ra gi kayo. Medyo dako-dako lang ang abang pero okay ra. Gusto mo sa dako nga hayahe ang pananaw. Doon ay tulog ka kwarto ning baya. Up and down. Ang abang lang, 4,000. Pero okay na. Fights na.
0: Sige. Tiwas mo tagpahimutan sa itong mga butang.
2: Ma! Pa! Ayaw ko magdadawa ha!
1: Sige. Pero di na mo gawa sa gate ha! Di na sa sud!
2: Opa!

0: buga.
1: Tataon na kining wa mapu imbaya.
2: Pa!
1: Pa! Naunsa karoy? Unsa ni tabo nimo? Unsa man nak?
2: Naitaw! Naitaw!
0: Ha? Sabi tao? Naitaw dito sa taas?
2: Oo, naitaw! Hadlo kayang naong!
0: Usa? Binuang! Huwag nagpuyo inyong baya. Gipabangan na ganin eh, kaya huwag nagpuyo. Mangway tao! Nga karoon, doon ay tao? Be, ato ka doon.
1: Unsa na alay?
0: Wa may tao dito.
1: Ha?
0: Wa may tao dito. Roy, pasig pa na alam to ni mo ay muna kita.
1: Nahadlo kang bata ang bayo, alay.
0: Unsa? Gailan ta ng bata?
1: Oh. Oh. Nahadlo ko siya nakita niya kanina. Oh. Mao ni resulta karon. Ilantan siya.
0: Pain na si Tambal.
3: Dako man dai ning inyong giabangan, Alan.
0: O lagi ma. Una pa lang ako pagkakita ani, naganahan ako kay Hamugaway.
3: Maog yun. Alan. Ugma nang kumupauli sa bahay ha. Nananghid ako ni papa ni mo. Nga ani una ko din he.
0: Why problema ma? Sugot magani ko nga ani lang mo sa papa din he. Napapitay duha ka kwarto nga bakante.
3: Ay, di sab ka na mahimo oy. Unsao na malang ang among tindahan dito ni papa ni mo.
0: Sabagay. Ah, sige ma. Tabangan sa ko si Milay og luto sa kusina. Para sa tong panihapon.
3: Ay, ako na lang. Ako na itabang ni Milay.
0: Ito si Milay sa merkado. Nagpalit og mga lamas. Nahutdan. Si Mama. Ako lang ang tabangan si Mama og hiwa atong naibinig mga lamas. Arang igabot ni Milay, gamay na lang buhatonan. Ma!
3: Alan!
0: Launsa ka? Siga mo ganang matari mo?
3: Kinsa man na itong migamit sa banyo?
0: Ha?
3: Huwag ka nagbanyo?
0: Uy! Kitap-bitap ka dito ko sa sala?
3: Nagbanyo ka! Mitubag pa magani ka sa akong bangutana. Unya, nagpaagas pa ka sa gripo.
0: Wala gim, ha? Agilit, agot na lang sa banyo. Huwag may tao din, ba?
3: Oh, unsa? Kung mauna, kinsa man na itong akong gikasulte.

0: Eh, ini semua, Ma. Ma! Ano sa kama?
1: Di na ko. Di na ko matuog, di na.
0: Ano sa mga kama?
1: Doon ay nagputi nga babae. Nga may kalit lang pakita sa akong pikas ka kwarto.
2: Unsa?
1: Adlo kayang naong. Adlo kayo alahan.
0: Ma, basig damgur to ni mo.
1: Di yun to damgur. Dile.
3: Ako di kayo kumutuo sa resulti ni mama ninyo.
2: Ma!
3: Diba ako nabiyan mo na ko nga di yun daling patuhoon?
0: Mawalagi pa. Ako pitong giinan si mama nga basig damgo na to niya. Pero umiingon man gid ka din ito damgo.
3: Ay baya ninyo. Saya na lang itong huna-huna. Nausaban mo. Ah, basag din nalang ka to. At pasag din ito si mama ninyo eh. Ayon ito ninyong tagda.

0: ibahagin si mama ni mo. Nga di naging ko na siya mabalik din eh. Kay hilabihan ko niyang hanluka itong din siya matuog.
1: Si mama eh. Basta yung naging damgo to niya ang iyan nakita. Labi, sitwasyon ha. Ingon anak nga, nadamgo ka pero di nagtuog kang tinuod.
0: Alan, mamalihin na lang ka ta.
1: Unsa?
0: Nahadlok na ko din eh. Mamalihin ta.
1: Dako magani atong gasto sa pagbalhin din eh. Dili lalim pagpangita og bahay nga kaabangan nga ingon ini kahamo gaway. Nya mo ingon kang mamalhin ta?
0: Nahadlok na ko aning baya.
1: Basta. Kay di ta mamalhin. Anhir ta din eh.

0: 少女枪？
1: 阿兰，阿兰，
0: 我说你不要了，那他妈的垃圾树，那他妈一个人不没想阿兰，别别别，
1: 阿兰，
0: 那我说
1: 阿兰，
0: 那我说了几个？
1: Sige, gigit ko gabli sa bantahan. Di maabli.
0: Oh? Pero di man maabli nga. Nama sa sudan da?
1: Mau gani. Pero bisa kung saan ako gabli, gahigit kayo. Alaan, mamalin na lang lagita. Di na ko din eh. Di na ko.
0: Naalasap ka lang daw. Tanim mo na huna. Huwag tanga na.

0: Oh, eh, di nanimukit yung bata.
1: Ah, dito sa kabinet, eh. Sa bakanting na kwarto.
0: Unsa?
1: Ay, sorry, butang.
0: Uy, di maganila siya musaka sa taas. Nga serang usa. Kay mahadlo ko na karun. Naa siya dito. Og misood ba sa kabinet? Ay, Roy. Di ba mahadlo magka sa taas? Ano naabot mong taong ka sa bakanting kwarto? Og dito ba siya ka natuog sa suod sa kabinet?
2: Ambot lang. Wako kabaw.
0: Unsa?
2: Dili naman ko sa sala natog. Waman ko kabaw nga dito dahil ko nakasuot sa kabinet.
0: Roy, di na gini maayo. Mamahawa ni kita aning baya. Mamahawa na ganda.
1: Di ta mamahawa din eh.

Monica Ron, ang problema. Ang akong inahan og asawa, labi nang akong anak. Wala na ganahi sa balay nga among giabangan. Kay daghang mga kahibulungan. Pero ako wala magid ko na kumbinser nga dunay laing nagpuyo sa amo. Ug ang ako mga panguntana, mao kini DJ RC. Ilabi na apil ang ato mga suking tigpaminaw. Mutuo ba mo nga adunay tauan nga balay? Angay ba nga mamalhi na lang mi og puyo? Mi exist pa ba ang mga ingon ni ini? Gusto na ako sabto ng akong pamilya. Okay, wa ko ilaing tumong. Kundi mahimutang sila sa safe nga lugar. Kung mamalhin mi DJ, asa man sad mi padulong? Unsa man ang among padulngan? Aduna bay may tabo kung magdugay pa ba mi dinhi sa bahay nga among giabangan? Kung mamalhin mi, duna ra ba may duna ba may mabalhinan o ubasin mo uban lang kini kanamo? Problema na ako, DJ. Naarabay down nga duha ka buwan. Ya, mag-ulami na mo yo. Mabawi pagkato na mo. Kimatod pa sa amo ang landlady, dili ko nun niya mahatag. Sa tinod anay lang, DJ, dili lang ka na akong problema, kundi pinansyal. Tungod kay kung akong ihatag ang gusto sa akong pamilya. Labi na tungod kay akong anak. Apil sab nga nahadlok. Unsa may angay na akong buhaton. Hinaot ko nga matabangan ko ninyo, DGR, sinining akong problema. Tungod kay wa ko kahibaw, kung unsaon nako pagsulbad ni kay naipit ko sa hisgutan ng pinansyal o hisgutanan sa safety sa ako ang pamilya. Ako si Alan, ug mao kini nga akong X-rated stories.

0: sa gunsan man yatong horror nga wala pa mang November. Ano karon sa muntik padala og horror oy? Ano bang ano meron? Ano bang gusto niyong gawin ko? Bakit ako may tinatakot dito sa station? Ano ka ba, Alan? Ano bang gusto mong patunayan, Alan? Bakit gusto ka ba patunayan?
1: Wala ra daw.
0: Alam! Alright! Ayun! Yun na nga. Yun yung story. Yun ang nangyari sa buhay niya. Buhay ni Alan. Actually, wala pa yung nahitabo, no? Pero ongoing pa man yung mga sitwasyon ni Alan dito sa panimalay. Muna ang problema karon. Ano ang gagawin ni Alan? Hindi ba Usa na ibuhato na ninyo. Uy, sa mga listener na to niya, kasi may naka-apas. Itaas ang kamot sa wala ka-apas, kaya itong ina-rate. Pero magpapasa na akong Gcash. Cash G. Natay caller sa Pigasalina, may hapon. Hilo kay Kuan, Marjun Lapis. Wow, grabe naman akong ang lodi naman. Dante, hello? Ay, kagilok. Huwag ko na handlok man, gigilokan man ko. Kung sa may matambag sa atong collar. Lain mo kong ilong, oy. Ano ang, ano, wa man na. Magsina pa maging siyang handlok-handlok-dok, JJ. Di lang ginulit. Wala na maging siyang handlok. Dito na magkuhan, dito na magtingo kay ano na yun, naisistema ako ang teknisyan. Hello! Oy, may hapon na, mag-feedback man, oy, mag-feedback siya. Naririnig ko yung background ko. Wala na? Okay. Ayan, si katropang James. Mo na katropang James, napalungan noon ka ni Doc JJ, kay dugay ka kamutingog.
2: Palo.
0: Gipalungan ka, giibot ka sa ako ang linya. Lugay ka.
2: Ibalik.
0: Oh, ana, istorya dayon. Una, istorya bago pang hadlok. Mura ka ka ng kapre, ibabaw sa...
2: Ibabaw sa kapre!
0: Ana! Kana, ganahan si Doc JJ, ana. Muna yung mga ganahan niyang kanta. Ansa?
2: Mano yung play on niya after.
0: Ah, kaya. Sa ito, reggae man na, di ba?
2: Ah,
0: reggae.
2: Hindi na sila magbuot, kaya sila kabrod.
0: Ako na! Ni, pero ni tabok man daw silang dagat.
3: Ayaw!
0: Itabok, ikagbuhol pa daw din si Bu. Ay, nako. Unsa may matambag ni mo, ano yung itong letter sender? Murag, sa gunso naman yung panghadlok nga itong mga kuan din ni Oy. Mga letter yeah, sender. Know? Oo. Unsa may... Ikaw gatuo kag inana.
2: Naagi na sila recharge. Motuo man taw sa dili pero naagi na sila. Naagid na sila.
0: Maupod maupod.
2: Kana ra bang gahi motuo? Dito ra ba na pakit-on sa kanang sa last part na sa ilang pagpakabuhi.
0: Di ana nonong?
2: Oh.
0: God looks at ana oi. Magaling magay motuo ko
2: da. Sa sa dili, di ba? Diba, nagingon man ang Ginoo nga na siya lagi panglabay sa kalibutan nga wa mahisagol na to. Mahisagol magayin na to, dili na to makita, diba?
0: Munang ato ang ginaingon nga, dili. Ah. Dili ingon na to o not like ours? Asa sa duha?
2: Uso, maura na. Maura na sila.
0: Ah, maura di ay. Maura na sila.
2: Maura na sila.
0: Maura man di. Pasay
2: lang. Nagyan magunog turn, pero usaragid ang tumoy.
0: Usaragid ang tumoy. Ang iyaha. Ay! Nasipiat pa sa ilo. Ah, okay.
2: Muna nga, atong tagahan, pagtagahan karoon ng atong letter sender nga si Brad Alan.
0: Mm-hmm. Alan, paminaw Alan.
2: Kung dili man gani ka mo hawa sa balay nga imong gihabangan, kung unsama nang imong reliyon, ikaw na, i-pre-over ng balay nga imong kipuyan ka ng hukot, yun ka pag-ampo, yun. Mora gina pinaka-bugat kang hinagiban sa tanan. Ang bugat o hugot na pag-ampo yun.
0: Na, paminaw Alan in taon.
2: Para malinawan na mo kay sagrado ba ya ang hugot o pag-ampo ba ya di JRC? Sa motoo man taong sa dili, pero naagid na sila.
0: Ayan.
2: Lagi na sila. Mo na nga, usara gyud na akong ikatambag nimo niya. Kung tanin nyo ang inyong pag-ampo, kung i-pre-order ng pinayanan nga inyong giabangan karon. Ang ginatibok ang suok niya, ipagkuhanan nyo na, kung unsa man ang imong reliyon, hindi ko kaman o, unsa man niya, basta kay gikinanglan din nyo ang hubot o bugat nga pag-ampo sa atong kaysat ang gil niya. Mawagdaw na niya!
0: Ana.
2: Kuanin indot. Wa pa ginay ko an kalag-kalag na
0: sana nang ambot. May nanang ganino kay dili jud ko mahadlok ay. Dili jud ko mahadlok og inani, mahadlok na ko biyaan ko niya. Ay kapuya. Kapuya, pero bitawon no. Yes, yes po.
2: Organize.
0: Nya karon kay murag nag-uol mangud pud siya. Actually nakabantay ka dito kun nga ni ingon siya bang nag-go siya kay tungod wala mangud. Kinahanglan kag kwarta mo balin nga kinahanglan kag kwarta. Nag-go siya ana isa sa rem nga kagulaan niya.
2: Gani man pero kung mahal gid mo ang imong pamilya, bradalan. Ayan na nagbalian ang kwarta nga mawala na to kay kwarta mo balik ra na.
0: To ara.
2: Kunya basin ba inoon o ang kahadlok ka na nila o mag-post o ka ng dako nga problema. Sawon nga nimo na, mas dako, pero ang kagatuunan ni noon. Diba?
0: True. Kung usaban ay mahimong ipek.
2: Duha lang yun ka butang ang imong buhaton. Buhawa ka or dili. Kung dili man gani ka muhawa, tumana tong gingon o kanimo katong katrimero nga option. I-pay-over ninyo ng inyong ipoyan o niya, ang ikinang yun. Kinasing-kasing o gugot na pag-ampo yun ang bagay na tong buhaton. Pag-ising nga nangin yung pinayaran, kung ako nag-ikingon ko doon sa manangin mong reliyon, buhata ang gikinanglan na itong buhatan.
0: Yes. Para okay. Sa ikaayo gani, sa atong pamilya. Ayan.
2: Oh, gani sa imong mama, imong anak, kung imong asawa, iparamdam na ni ana. Dili ka mabalaka, ana. Okay, gusto na kayo pag mag-uusog ko, ana. Kapong problema na kuningon ana, terme. So di kayo, mas dako na nung kagasunan na nun. Nangayawat ka sa duha ka daon niya mong ikuan, mas madakan ka pa hinoon kung si Bako kung sa'yo metabo sa ilang mentality. Di ba? Kalama siguro, di GRC.
0: Salamat!
2: Pag-greet ko sa tanan-tanan ng mga callers, mga viewers. Nilita lang ako sa usahon. Oh, labaw sa tanan. Happy birthday sa akong pagmangkon nga si Christian Natalie. Pointy Negral lakas.
0: Happy birthday! Ayan, happy birthday.
2: Nanginawad ko nga lang nakagyapon kanunay nga nag-aampo sa itong buhay nga Diyos. Padayon lang sa pag-eskwela o ban sa tanan akong mga pag-umangkon. At isamping na mo kanunay.
0: Yes.
2: Okay. And most especially kang Lorna o kang Judith na akong wife na naginaw ka rin sa XFM.
0: Alright. Exciting! Thank you kayo, katropang James, all the way from Samal Island. Katropa mo!
2: Excited!
0: Oh, yeah. Alright. Kinsa pa may nunay matambag sa itong letter sender. Karong hapo na. Hello? Hello?
1: Ang saan naman eh? Uy, nahurl!
0: Gani, walay pa man tang November, ano naman? Anong nangyari?
1: Ano naman eh?
0: Ano ba? Ano ba? Ano
1: para na ko
0: ano masasay mo?
1: Ang takot ay nasa isip lamang. Napitay kanta lang, anak. Ako siya naman dyan po katuig niya na ginusara, pero wako naka-experience nga. Mayingon, anak, sa ako amo, Adere. Primero ganigin akong gipoyan, katong karaang balay. Naguba na siya sa audit ang balay sa kong mga apuhan.
0: Mm-hmm.
1: Ya, karon nausab naman eh. Pero dito ko maka-experience katong dito ko sa gipuyan sa kong mama. Nung higda ko usa dito sa sala nila din. Ang akong mga isuon na birthday, din si mama, tuwa sa iyang kwarto na piskusina ako dito sa sala. Pag tingog yun sa relo, alas 12 sa gabi eh, nga ako ba kay ang mga duwaan sa kong mga pag-umangkon ipang bungkab niya ako nakita kay tulod jud kagagmayng bata nga way sinina. Indot kay sila buhok murag mga yamog sa kadlawon. Kika na to di nagipuganahan itong masauroy. Naay gayon na ang ilang electric fan dito sa usa ka kwarto nila. Paandara kung may nagpaandar way nakukupar dito kay ang anak sa pagkaulitaw kung sa ako ang bayaw. Doon naman ato sa siyudad kinag-iswila pa matukari. Karo na human na. Dito ko maka-experience niya. Na agadi ay man anak. Pero sa ako adres sa mong ataon, aluwi sa Ginoo. Wala ko ka-experience sa anak. Lima, siyam naman yung katuig niya nag-inasara. Buya-buyag lang. Ayan. Ako di man dito kumutog, ingon anak. Pero na-experience na ako na sa laing balay. Nang ginag-ipuga na hang musoro. Na kung dito dinag-dapita kong sorry mangaling ko, di ko ganang wida.
0: So, dili ka ingong, pero pag ikaw ra isa, dili ka ingong madlock. Oo. Murag dila ka gusto balik ka to. Oo.
1: Oh, isi. Kalo itang sige na wala raman taon diri.
0: So, motoog ikag mga inana.
1: Ano kayo balay? Ato kong balay nila ni mama. Naapa siya na kong kahoy ka ni Apto.
0: Hmm, naasa namang kahoy lang, isugnog na ninyo, ana.
1: Ay, hindi pa putol. Hindi pa putol, hindi po balay daw. Na ang katuko nung nagpuyo at ang dakong kahoy, mauko nung na, nga na, napod mo puyo, uban nila.
0: Ni uban nila?
1: Ano ka dito eh, kay inay, mutukar lang ang radyo nga, way tao. Ay, ambot lang tugkan ko, gubag-gubag mo ulit ko sa amo. Kaya may nasakit ko nga ni puyo ko dito, dua kabuan kapin.
0: Ayan.
1: So, ang ako lang nga na, sa mag-ampo lang dito, dipindi, wako ka pa, unsaw na pagsulbad kay, puriyabuyag in town. Malinaw
0: na
1: nga
0: kung pagpuyo. Sa karong wala kayo na-experience nga susama, Ana, Miss
1: Wala, wala. Di rin sa amin ang wala taon. Pero sa balay sa ko ang mama nga, highway mga ganito, the plane mga ito. Highway, ay lang balay doon. Kasada sa Badyan.
0: Oo.
1: Na naka-experience yun ko. Ilik ka sa karang ngayon po. Pagmata na ako, ang mga duwa sa mga pag-umangkon, hipos, raman. Huwag na siya nabungkap.
0: No.
1: Lagi, niya giduwaan din siya pag pagkuhan niya. Iyura ko ni Tanaka. Yung gusto ko manawag ni mama, din ang akong baba, di mabuka.
0: Sa kadlok ni mo.
1: Antog niya nakatog ko. Pagmata na ako, kaya manghipos na ako sa nagkalat. Kung sabi nagkalat niya, huwag man.
0: Ayan. Mm-mm. Kanaasat. Mm-mm. Anyway, dito yung nadlock na ko.
1: Ay, nadlock
0: na ko. Yeah, o sa may ma-advise ni Moron kay, o sa may ma-advise ni mo kay Alan, bahin ni Ini nga medyo ang iyang tibok pamilya naguol na manggid sa kadlock. Apan siya, na problema siya tungod kay wala siya ipang down if ever mamalihin sila niya. Di man kung ihatag sa landlady itong ilahang gibayan.
1: Ano lang tingali, oy, bahala gamay lang ang balay niyo ko. Ano basta malinaw?
0: Safe po diyang pamilya.
1: Muna lang, matrauma ang bata, manervyos na imong asawa, ubangan na, usaw na lang. Adako, sa problema.
0: True, mga ataki pa na, di, mga atakihon pa na.
1: Maugani.
0: Oh, anyway,
1: ako
0: thank
1: ganit,
0: you.
1: Hindi ko ganahang luak na dito. Palay ko mama.
0: Oh, basta na, din na, basta ka nang naka-experience na ka din na dito ka ganahan, yun. Oo.
1: Hindi ko. Makatagam?
0: Makatagam. So far no, ako, ano si di ko talawan man po. Di ko madlock, amot nga no. Anyway.
1: Okay lang man ka ikaw diri, yun.
0: Hindi ka madlock, diha. Sa ikaw ra isa.
1: Hindi nila. Kapit na 14 years nga nag-inusara kayo dire sa mga
0: grabe ka dugay na po na nag-inusara ka, uwi.
1: Sige lang. Ako kauban, iring ragged town dire sa loob niya, na iroos gawas.
0: Ha, basta importante na yung mga balibuon.
1: Ay,
0: ana ba? Basta na ibalibuwa, okay na na. Anyway, Miss M, thank you so much. Dahang salamat sa pagpamina o pag-atang sa itong programang X-Rated.
1: Bahala ka, Mayra.
0: Oo, oh, kana. Morag ito yung advice niyo sa imo, ha?
1: Na ay peace of mind.
0: Correct. Miss M, katropa mo.
3: Exciting!
0: Balihin mo glayang balay, abangan, bahala o gamay, basta walay tiaw aron malinawon imong pamilya. Ingon ni Angie Remo. DJ 24 hours man na ang pasil, halos tao diha, dili matulog, dili man nakadlukan sa dili, ingon nato. Hadlok ang buhi diha. Tinod, hadlok ilang buhi. Pero di man takabuot sa yagibati o experience, Marvin. Manin kinabuhi, Marvin. Kasi dahil naagis na experience, malay ba natin? Wata ka ba, Marvin? Hello, may hapon! Kinsa man ni nasa Topicas Linya o Tagaasa?
2: Iman.
0: Unsa-unsa?
2: Iman.
0: Okay. Oh, sige, Iman, mo sa may itambag din mo sa ato ang letter sender.
2: Ano di pang magkaya?
0: Hmm. Unsa, putol-putol man dong. Sa naman ni Ron? Pero nga sa signal, signal, ana-ana. Shoutout DJ watching and listening from RE Glass Calabian, Leyte. Exciting! Gikan kay Tabarera Edmond. Hello, Eman. May nga pagpaminaw. Klaro na ba? Sige na, storya na.
2: Oh, okay uh-huh. Na.
0: Ayan. So, kasi matambag mo kay Alan. Bahayan sa iyang sitwasyon karon nga medyo hadlok-hadlok naman gid siya. Ahan ni gamay.
2: Adili siya nga. Hadlok.
0: Oh, di siya. Sige. Nga naman.
2: Ang ganang kadlok sa tao.
0: Nasa huna-huna ra, ana.
2: Huna-huna ra kay... Sabi na naging sa kanta. Ang takot ay nasa isip na.
0: Oh! Unsay title, ana? Unsay title?
2: Ang takot ay nasa isip naman.
0: Ay! Mahodong kan. Dung. Hello? Grabe.
2: Oo lang.
0: Oo. Unsa man. Sige, so tiis siya unsay angay niya buhaton kay actually nag-uo siya kay kung tumano niya ang kahadlok nga gibati sa iyang pamilya, nag-uo siya asa mangitag pang down kay di naman gud ihatag sa iyang landlady katong una niya na down ba niya bag-o pa gud silang puyo. Ang pangutan namong gud dinhi, Eman, ano ang gagawin? Ano ba? Sabi, so, buhaton niya ani.
2: Ano yun ba siya?
0: Hmm.
2: Ano yun ba siya kay? Ano yung manang ina, magunit yung tao.
0: Mm.
2: Ano yung may panahon yun na, tapos yung panahon na, wala.
0: Uh-huh.
2: Oo, di rin ako yung tao. Wala yung sagiday. Mm. Ano yung sagiday?
0: Yes.
2: Hindi siya pa, hindi siya ma, ano yun, hindi. Hindi talaga siya pamagay yun. Asal siya pa yun.
0: Correct. Ayan. Mata yung wala
2: na. Ayan, may katumbos
0: Salamat kayo, Eman. Dagang salamat na kayo. Shoutout, Eman.

0: mo, may ngunto sa imo, di may hapon po kay Charlene. Shoutout ko kang Uncle Tata and paborito na Piper from Cebu Evergreen Memorial Park. Maying hapon, you can kay Charlie. Wendy Harley, shoutout kay Brial Diguma, pinaka-manyak nga driver sa PTMS. Uy, grabe! Grabe, grabe po na. Shoutout ko, Kobe, sige rami paminaw diri sa Bukid ba? Kana, salamat sa pagpaminaw. Hello, maying hapon! Kinsa ni, yes. Nga so, yes. Kinsa pa ni?
1: Si Marvin ni, alam
0: mo sa Marvin, ang sa may machika ni mo. Sa ato ang letter sender.
1: Apat ka kasi na di ka gina pa ba? Bahin na sila. Isa ka sila kung kami ang may tapos na. Na yung anak, ilang na kito dito.
0: Hindi na makuha.
1: Na dito sa kabinet isulod.
0: Mm-hmm. Dito, nabain anak ay.
1: Oo. Ang kanan ko ba? Ang anak mo para ko yun. Na ang kanan ko niya, na problema man ka. Ato ni sabi ko sa bangi kayang kinikanan. Ito.
0: Mm-hmm.
1: Kay, ang ilang advance, hindi naman ito makuha. Hindi naman ito matag sa lagay ko. So, dito lang sa impact. Sa dito sa iyang mga mag-feels. Okay, kung tayo sa ganyan, so na kita, dito sa sila mag-feels. Wala ito ang mga itabo kung isa yung tawag sa iyong anak.
0: Tinood, huwag ito pag na yung mga itabo, delikado na. Huwag ka bao mong good? Oo, huwag ka bao ba?
1: Kaya pagkamuhuhan, pagkamulihok. Yung tas, kuhan pa, yung tas tayo pa, hawa.
0: Ayan.
1: Eh, ayaw hulatan nga. Bakong makuha ko kung anak. Ito na lang din ka. Ano na yung sender? Hindi po kasi yung mga pagpumatak ko yun. Pag-iay natin yung pagpumatak. Eh, lang ito problema na.
0: Correct.
1: Ora
0: to? Muli na ta? Muli ta ay. Muli na ta ay. Husto. Actually no, husto yun na nga. Ayaw naghuhatag na yung mahitabo. Oo. Po, safety ang unahon kaysa kuan. Kabaw ang iya mga problema gud din higod. Ang iyang ingon man gud nga kasi daw magic quarter, asa sa kita quarter pa utang ta ni kuan. Kay pwede utangan ni Razer Edu raman gud oi.
1: Ang iyang hulaton siguro pa dito ba kung gagi ito nga magkita. Pero kay di mi sa pagitao, iya mo
0: kanang mao. Mo po na. Ang yung ay mandiri nga anong siya dito siya kadi siya makumbinsi tong kay wak mo do siya kita. So wato pa ba niya nga makakita siya? Sto. Correct.
1: Warag ana gyud na inya ang
0: kita. Anyway, salamat ka ayo Marvin. Naka shout out Marvin. Sige go.
1: Siya tatay na ko kay Bernie.
0: Ayan.
1: Sa XFM.
0: Ayan, thank you.
1: Kay Juma. Kay Chichay. O kanara,
0: ayan. Thank you. Thank you, Kaayo. Thank you, Marvin. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Erica Clarion, good afternoon EGRC. Pa-shoutout Chinita from Osama City. Ron Libre, hello sa imuha diha. Ron Libre from Our Passion. May unto diha DJ, may unto po sa imuha diha. Oy, kabuka, kanakabakanti man si Ron. Pa-shoutout DJ Chinita from Dawis, Bohol. Ikan kay Gaudensya Lapuot. Alan, hangyo alang imong mama nga dito siya mapuyo sa ilang balay. Mentas wala pa mo'y kabalhinan. Ito lang sa daw Alan, paminaw kay Charlene o basahan din niya sa comment section ako. Ayaw lang mo gisaba. O, ayaw lang daw mo sigsaba diha Alan. Basi sige po daw mong saba-saba Alan. Ayaw mong saba-saba, mabalhin mo og balay kay basin mo uban ang white lady. Ay ana din na diha, pag makabaw mo uban diha. Basi dito baka impaki siya no. Inana na Doc JJ. Oh, basi dila ka magsaba ba kay basi mo apil siya pang.
3: Ay saba. Kamali ako te tere ka ba Doc ta sa white lady. Basi mo ko makimpaki siya sa iyo maleta.
0: Ana. Kabuin.

0: Ay, ayaw pagpaghawag yung sa balay ngayon ay oo, may mga liungan na to. Ayaw give mo pagsaba-saba. Ay, mga tad pa ni Charlene, muuban ka ng ungo ninyo kay mag-impakisad na siya. Ay, ay. Pwede gani, di mo manghawa to nang labas siya kay aron niya madaang basa. Kailangan ko ito to, Charlene. Ay, kumidyalan ko na to, Charlene. Kayo na yung mod ka ba? Ay, DJ Chinita, regards ko ni mo, shoutout ko sa mga git. Magangit. O, Jonix Buhay Tuling. Montemayor Gilbert, hello po. O, DJ RC Gilbert, Montemayor Kandugay, Barili Cebu, Barili Bantay Dagat. Ha? Katawa si Charlene. Sabat na Charlene, nakatawa ko sa mong giingon, Charlene. Tawa mo kung hindi magsaba-saba, kaya basi daw makabaw ang white lady ba? Bantayanan kaya basing mag-impaki una. Ayun na yan, mo pa yung unang balhin. Tama sa ka, Charlene. Eh. Lodi ka na ko, Charlene. Eh. Anyway. Ay, naka, Charlene. Tama sa bitaw. Ay, pagsaba-saba mo, Alan. Okay, makahiring na. Maguna pa nag-book sa inyo, ha? Ay, hindi ko mag-get over. Di daw magsaba-saba. Oy, Alan, kayo ba sinag muuban ng white lady? Mag-impacking una. Ay, katawa na ako ni Alan. Pinag-uulbe ko para po ninyo, uy. Chinita, shoutout ko, B. Sige, B. Shoutout ko, B. Sige, Rami Paminaw, dili sa Bukid ba? Jay Buagas. Hello sa inyo. Shoutout ko, Toto, Boss, og Boss Nono, si Opaw, og si Litoy, og Budok. Kuya, wag mga pangalan ninyo, uy. Ano siya? Akol Toto og Boss Nono, si Opaw og si Litoy og Budok, taga Adlaw Town, Misig Paminaw nimo. Ay, ganan ko siya mga pangalan. Pang future uncle. Dili sa Bukid. Ah, nga Bukid oi. Ano nga Bukid ron? Bukid Bohol, Bukid Cebu. Sa Negros ba ni Onsa? Okay, ah, maabot na ito pag Sibya sa Dabao, sa Mati, Samal. Maabot po ito sa Tagum. Mga kabukiran di asa ni nga Bukid man. So, tiyo daw ko, be. Ganahan ko anang sound effect ni mo nga. Ah. Ayaw! Dahil ni nga unga. Ayaw! Mag-naigan. Shoutout me diri sa mangangi, magangit. DJ, gikan kay Rec Maruta. And Joselito Big Castevez, sige na ako kakitaan siya, nara siya sa watch. Shoutout sa imo, Revens Azide, hello sa inyo ang mga nag-view sa atong live. Oh, hello eh, kahadlok. Ano yun, naimbawat man akong bulbol. X7. Buhok! What na mao. Kapanimbawat bitaw. Anyway, it's DJ RC's advice. Alan, ay naku Alan. Ay, tama po nang giingon sa uban na tong listener nung ayaw huwatang nga dunay mahitabo nga di maayo. Manta ni ingon nung manta ni ingon nga dili ka na tinuod. Wa pa may ni ingon nga sara na guni-guni. Ang ato lang din nga ma-make sure na to nga safe ang imong pamilya. Ayaw hulata sila mulihok na Alan Paminaw. Matod pa ni Ilinito Uwano Limuran Tohino, pwede ra na sila i-chat, ha? Matod pa ni Ilinito Uwano, pwede ra na sila istoryahon. Dili lang sila hadlukon. Bogin. Bogita na, Elinito. Amo ang ungo, patana na madlok. Abi ko makita madlok ta sa ungo. Ay, ang problema, bala ta niya, Elinito. Si, ang pamilya ni Alan, hadlok ta na sila kay Ada ka gapakita sa mga not like hours. Amo ka nang gusto niya ipatambag? Amo na mga itambag ni Linito diri, Doc JJ. Di lang daw hadlo ko ng ungo. Te ano na nabaliktad na yung letter sender ta na. Huwag nagi ko ka sabot. Ara pa mag-advise nga hindi daw paghambalan ang ungo. Kay baka maupo daw sa ila kung din sila mabalhin. Ang isa ka nag-advise, hindi daw pag ano, pag-istoryahon lang gali. Kay aron daw di na madlock. Bawgit ta na ni mga advisor ko. Ang utro, gita na nga advisainan. Kakapoy, gita na nga ubra sini. Anyway. Basta mo. DJ, nagtanaw ko sa live ni mo. Regards ko ni mo. Oh, sige, rebound. Oo, sige. Wala mo ko igong oras. Hindi na po daw. Di na kung pwede mo dawat o color. Ugma na po. Ay, di dahi. Lunes na sa. Pero pamanidaghan ng viewers no nato nga. Pahuman na ta. Kasi mo oragid akong maingon sa imo, Alan. Ayaw huwata. Nga doon ay mahita po sa imong pamilya. Tinuod, matod nila, dili lang kita ang anaa dining kalibutan. Dili bot pasabot nga di nimo makita sa imong mga mata. Dili bot pasabot nga dili nimo sila madungkan. Wala sila sa palibot. Ayaw huwata, Alan, nga mas mubugat pa ang enerhiya nga pwede nang mapasakita ng imong pamilya. Busa, Alan. Lihok. Lihok Films. Ayaw! Moto Alan. Lihok ka na. Kabaw mo kung naipit ka sa kwarta nga part. Pero pili ah. Sa kwarta o sa panahon nga imong ilikay sa dili maayong sitwasyon ang imong pamilya. Naragid na nimo. It's up to you how to protect your family. Sa pagkakaroon, Alan, wala ko'y laing maingon. Huwag kang lumingon. Kung lumingon ka, akin ka. Ayun lang. Alan, Alan. Alan. Hanapin mo ko. Alan. Ayaw! Alan. Hanapin mo ko. Ano si Alan? Advice ba ko ani nila? O adlo ko na nung kung samot? Mora kong maingon si mo, Alan. Sa pagkakaroon, wala ko ilaing maingon. Shout out daw sa Mantalungon Dalaget. Gikan ka nga, Dante Belandres. May pagpaminaw sa inyo ha din sa Mantalungon Dalaget, no? O, sa mga naka-experience og sama ni ini, mahuwat pa ba mo? Nga kitkiton? Ay! O, diba, mahuwat pa ba mo nga kitkiton mo din, ha? O mulihok na lang magmuhawa? UGRC! Dili, diyo ko mahadlo kung babae ang ungo. Pila raman pag unay. Ayaw, sad, oy! Saan ang tawa mo? Oy, grabe naman sad ni. Bayain tawon. Otro mo ungo, tirahon pa. Mutira mag-glass ni si Lito, oy. Kenneth, may pagpaminaw diyan. Naminaw daw siya karon, ha? Ana, nindot na. Pero, naminaw ka, pili sa glanta. Oh, nindot po da, Alan, nga ang pangan kay Rambulo ni mo. Anal. Piste. Uy! Kapuyan ni mo kagawad. Amo dyan, ay. Wala ko igong oras mga katropa. 2 minutos, una mo abot. Umutong-tong ta siya. Kapuya sa anal, oy. Tarong-tarong na ba kung trabaho dyan rin? Christian na mo dyan, kagawad. Wala naman ko igong oras. Ako ni Basan, okay na DJ og maungo. Padulong ko nimo sa imong kasing-kasing. Ah, ako naman sa punoon. Ako man gadili ko ka-relate ani ato ang letter sender kay dili mo gukuhadlukunon nga tao. Ah, bahala ka diha. Ungo. Yung ala DJ, inay bata din na. Ay, sama din, ay, bahala ng bata. Basta walang sa kuntiyan. Maurag yun na. Kaya wala naman ko igong oras mga katropa. Dahil salamat sa pag-uban-uban sa itong programang X-Rated Horror Edition. Wapatay ko ano ni, wapatay. Wapatay November, wala na, hinadlukay na. Oo, sa akong kauban din sa Pikas. Pikas lawa katropang Jok JJ, thank you. Same-same, nagita Krista, kagawad Christian. Di daw siya hadlukunon, pero hadluk masakitan. Ay! Alamig yun. Ay! Sa ito mga kaubanan, o sa mga estasyon nga naka-hook up nini atong programa karong adlawa, labi na karong hapuna, di sa Tagum, Davao, Jansan, Mate, and of course, sa may Kanlaon, Giholngan, Jansan, Bukidnon, and of course, San Francisco, Agusan del Sur, and of course, on sa paman, dito sa Cebu City, daghang salamat sa inyong pagpamina. Lunes po hon, balik na sa programang X-Rated. Alang sa nakikusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Sa 88.3 XFM, Cebu, katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon ug drain sa inyong kuryente ug kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
7: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
8: This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus
9: Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Fesha, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
9: Southern Gold Coffee Mix.
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!
11: Exciting!
8: Ikaw ba ano na o sa Gibati sa Manila? Sulay ipag-addo ang Yes to Health Naturopathic Clinic nga dool sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mankilam, Tagum City, at Mang sa Santras Capitol, sa Matis City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Matis City, Davao Oriental.
9: Santon Plus Gold.
12: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
9: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
14: Lamig akong kwan sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kuntian, pero nakuha ko ana. Ayaw kay ba? Kana kaning buntag, Santon magabi e pong buntag na po. Walay halang mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ani sa doktor sa Yes to Heal. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, mangkilam.
13: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Vision Next, daghan ang natubangan.
15: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na kong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
9: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
13: Premium D3 user.
16: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyaan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Dig yu day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadao man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nubod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
13: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
17: Turbo.
18: Pakusog.
17: Turbo.
11: pagdugay sa away.
17: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
18: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
19: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
18: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
19: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
17: Turbo, food supplement for men. Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
20: Turbo, wagas ang lakas.
17: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
21: 7 Plus Herbal Soap.
22: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
21: 7 Plus Herbal Soap.
23: Bili na!
21: 7 Plus Herbal Soap.
1: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
2: Baklarek sana!
3: Exciting!
0: Extra Drive!

0: Ой, чай! Плити-плити, почай!
1: Так, Ларексана!
2: Exciting!
3: Long have we waited.
4: Tanduay First Five.
3: Zach Tabudlo.
4: Floji.
3: December Avenue.
4: Parokya ni Edgar.
3: And Kamikaze.
4: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
3: Tanduay First Five.
4: Brought to you by Tanduay,
3: the world's number one rum.
4: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
3: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
4: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
3: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
5: New Year's Peak. Your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for breakfast, kada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Nak, merienda time na!
8: Wow! Akong paborito na merienda! Sadian, bake shop, lami, humok, ug humot!
7: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora sa Dian Bake Shop gyud nato na ginakuha.
8: Paborito gyud nako na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
6: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
9: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
10: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
11: Sugad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
12: Unsa din ang Crop Gold ba?
11: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
12: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
13: Turbo Man Enhancer.
0: Kaklarik sana.
2: Exciting!
14: Extra Drive.
5: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
15: I know.

0: Sa una, love, pakaayo ka. Karun, love, yan na lang in town ka. Ah, paray ko.
1: Kaklarek, sana.
2: Exciting!
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
4: Southern Gold Coffee Mix.
6: Kaklarik sana!
2: Exciting!
4: Sister Pain.
7: Si Michelle de ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog de gamin hod akong tiil. Kita og likod sobra kasakit. Pero pag tumar na hog Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagbili sa mga bukiga.
10: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
12: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, bata sana ang pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok ug kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi ug paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apilis sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast Coffee Mix, the secret of health.
12: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sandown Plus Coffee Mix ka na. Sa Sandown Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Sandown Gold Herbal Capsule og Sandown Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Sandown Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
8: Sandown Plus Coffee Mix.
9: Ako si James, daghan kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
8: Sandown Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Sandown Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
12: Ang Sandown Gold Herbal Capsule, ang Sandown Vitamin C, ang Sandown Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
8: The secret of health.
12: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Kaklarik sana!
2: Exciting!
8: Time Check brought to you by Sandown Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Sandown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Sandown Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
14: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
16: Extra Drive.

0: ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon. Ow.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic, hashtag Beauty Radiance.
5: Sis the Pain.
6: Ako si Roldan saka Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon og Sis the Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sis the Pain.
5: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga buki ka.
1: Clarex!
2: Exciting!
8: Santon Plus Gold.
9: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung giantos og daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
8: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
11: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, hapdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutokotok. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to yun, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, mangkilam.
10: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na ba ka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Vision Next. Daghan ang natubangan.
13: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abin akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
12: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
10: Premium D3 user.
14: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga-eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
10: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
15: Turbo.
16: Ang pakusog.
15: Turbo.
16: Ang pagdugay sa away.
15: Turbo.
16: Doble ang kalipay.
17: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
18: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
17: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
18: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
19: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
20: Turbo, wagas ang lakas.
19: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
20: 7 Plus Herbal Soap.
21: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
20: Santon Plus Herbal Soap.
22: Bili na!
20: Santon Plus Herbal Soap.
0: Walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Extra Drive!

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santown Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
1: Kaklarek, sana.
2: Exciting!
6: Exciting!
4: Ikaw ba ano na o sa Gipati sa Manila? Sulay ipag-addo ang Yes to Health Naturopathic Clinic nga dool sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mankilam, Tagum City, at Mang sa Santras Capitol, sa Mati City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Mati City, Davao Oriental.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw ug pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarex, Ana!
11: Exciting!
1: Exciting!

0: relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba ano na usay gibati sa Manila? Sulay ipag-adto ang Yes to Health Naturopathic Clinic nga duol sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mankilam, Tagum City, at Bang sa Santras Capitol, sa Mati City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Mati City, Davao Oriental.
4: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika.
7: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lainasab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
14: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
16: Santone Vitamin C.
17: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
18: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Daghan man laki nga seryoso. Nangita lang gid ka, gwapo.
8: Kaklarek sana!
1: Exciting!

0: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. And your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
7: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
9: The Secret of Health.
10: Santo Glasgow.
11: Ako si Don, sa kamaestra.
12: Magka-ulcer ko.
11: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting.